0: Kung sino man po ang nakakakita kay Robert Mano, pakikalabit nga po. At kailangan po natin siya para dito.
1: I'm here na, partner.
0: Oh! Partner, all right.
1: Tutsut time, 8:05 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dilig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano.
4: Good morning!
3: Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
5: Ganda!
3: At ang Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Ng Bayan!
0: Ikaw talaga, partner. Ikaw ay laging ray of sunshine.
1: Alam mo naman.
0: Dito sa ating studio dahil lagi ka nakatawa, lagi ka nakangiti, lagi ka nanlilibre ng almusal. Ay, mali!
1: Parang ikaw yung nanlilibre, partner.
0: Hindi, joke lang. Magandang umaga sa'yo, partner from Robert Mano.
1: Good morning, Miss Beautiful Doris Bigornia.
0: Yan, lagi natin ipapakilala ang ating mga sarili dahil baka mamaya hindi natin maalala na tayo ay si Robert at Doris.
1: Dahil sa dami ng mga issue, dahil sa mga dami ng mga dapat natin pag-usapan ngayon at sa mga inaasahan pa natin mangyayari sa mga susunod na araw, eh baka magkaleto-leto na tayo eh.
0: Padami ng padami palalo ang mga panyanyari.
1: Mm-hmm.
0: Akala natin pagkatapos ng Senate Flix ay magiging akalmado na ang takbo ng mga ng mga bagay-bagay. Mm-hmm. Pero sinimulan tayo, partner, ng mga barilan sa loob mismo ng eskulan, barilan, saksakan, patayan, tapos yan, meron na naman, malapit na kasi, partner.
1: Mm-hmm.
0: July 6, next week.
1: Oh,
0: kita mo na. Yan ang
1: kahapon, lumabas na yung pre-trial order para sa impeachment trial.
0: Uh-oh.
1: So,
0: ano ibig sabihin ng pre-trial
1: order? Ano ganito yan, partner? 'Di ba last week nagkaroon sila ng tinatawag na pre-trial conference, nagharap yung defense at prosecution. So doon nilatag nila ilang witness, 'di ba? Ilang trial days ang gusto mo, sabi ng prosec 60 plus, sabi ng defense 30 plus. Mm-hmm. Imagine 60 plus 30.
0: Wow.
1: Eh hindi naman everyday ang trial. Plus, ang witness mo ito, ang witness ko ito.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ito mga dokumentong gagamitin
0: bukod
1: ko.
0: Bukod pa yung mga dokumento.
1: Ah, napakarami nun. Ito mga dokumentong gagamitin ko bilang ebidensya sa Article 1.
0: Naku.
1: Sa Article 2, sa Article 3, sa Article 4. O, mamarkahan natin yan isa-isa.
0: Hala.
1: O, so, lahat na pagkasundoan dun, partner, pag-iisahin ng Senate Secretary na tumatay yung Clerk of Court, and then ilalabas yun. Nas order. And then, bibigyan sila ng tatlong araw simula kahapon yan para mag-comment kung meron silang gustong ipakorek, kung meron silang gustong hingin ng paglilinaw pa. So
0: meron ng order o wala, lalabas pa.
1: Lumabas na yung kahapon via email. Today yung physical copy, pero doon sa order, ang hearing before the SONA, Monday, Tuesday, Wednesday, 2 p.m. Pero after the SONA, Tuesday, Wednesday, Thursday, 3 p.m. onwards.
0: Hala. Eh, maghanda tayong lahat kasi meron tayong, hindi naman papanoorin lang, meron tayong aantabayanan, meron tayong tututukan.
1: Mm-hmm.
0: Nagsa ganun ay malaman natin kasi ang hirap yung mag-live stream naman ang karamihan ng media, no? Mahirap po yung tayo po ay nagiging sarili nating judge at abogado, nagdudunong-dunungan tayo sa batas, mas mainam na tayo po ay makakita mismo ng live na pangyayari doon.
1: Mm-hmm.
0: At si
1: both sides, di ba, mapapakinggan natin.
0: Correct. Si Robert Mano po ang, tama ba ako, ang lead reporter ng BZMM.
1: Kasama natin dyan sila Pamela Vasquez at si Jom Garner, sila Christian, sila Steve full force tayo doon.
0: Ah, si ano, si sino yung takbo ng takbo? Si walang katulad.
1: Si Zeus doon din. Si Victoria
0: si tulad. Si Victoria
1: syempre,
0: walang katulad. Nandun,
1: of course.
0: Sabi ko takbo ng takbo.
1: Takbo ng takbo. Sa bagay, isa na naman takbo ng takbo si Victoria. Ay, naku, ang oras po natin, 8:10. Partner, kunin muna natin itong isang flash report.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Ito po ha, ang Visayas Grade po isa sa ilalim sa yellow alert status. Simula po yan mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon yan sa NGCP. Sapagkat ibig po sabihin ulit, dahil yellow alert, manipis po yung reserbang kuryente. Kaya kapag tumaas yung demand, ay posible po magkaroon ng mga brownout between 5 p.m. to 7 p.m. Lalo't yung mga malalaking coal plants ay hindi po gumagana. Nasa 12 din yon. Kaya po doon sa mga taga-Visayas ha, magtipid-tipid po tayo ng paggamit ng kuryente dahil yellow alert po kayo from 5 p.m. to 7 p.m.

0: mula sa brownout, partner.
1: Asan tayo pupunta?
0: Kailangan nila mag-ipon ng kuryente, magtipid-tipid sa Visayas every day.
1: Yung
0: yellow alert.
1: Oo, wag mag-ano na lang tayo na umasa tayo na hanggang yellow na lang.
0: Oo.
1: Wag tayong magre-red.
0: Naku, brownout.
1: Delikado ding-ding, kapag ka-red eh.
0: Tipid-tipid po. Samantala, partner.
1: Teka lang.
0: Ay.
1: Mayroon lang akong tanong sa'yo. Mabilisan lang. Sabi, tipid-tipid ng kuryente. Tubig, pwede ka mag-ipon. Paano yung kuryente? Paano tayo makakatulong magtipid?
0: Kapag ano daw, kapag naka-aircon ka, huwag ka na magbukas ng electric fan.
1: At
0: pag nag-aircon ka, pagbibili ka yung mga converter. Diba? Yung may ganun. Tapos,
1: inverter.
0: Inverter. Tapos,
1: ano pa? Plancha.
0: Plancha.
1: Minsana na lang kayo mag-plancha.
0: Huwag mag-plug. Huwag iwala naka-plug yung mga appliance. Diba? Kapag hindi ginagamit, tanggalin para safety din sa sunog. At syempre, ayun, isang electric fan lang, tabi-tabi na tayong pamilya, wag natin buksan lahat.
1: Mag-banding tayo.
0: Kung baliwaliwalag naman, i-turn off natin yung lights. Ganun.
1: I-turn off yung lights. Kasama pa yung mga bata. Sabi ni Mrs., darling, patayin mo na ang ilaw.
0: Wala, pumasok na yung mga bagets. May pasok na yung partner. Sino na lang naiwan?
1: Tara na.
0: Kung saan ba tayo mapuntang pagtitipid?
1: Yan.
0: Alamin na po natin ang report ng ating mga radyo. Patrol! Partner, balikan natin yung pagtitipon dyan sa EDSA People Power Bond Unit na nagpapatuloy o nagpapatuloy sa gitna ng masungit daw na panahon.
1: Hello?
0: Alamin natin ang buong detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, kumusta dyan?
2: Robert at Doris, ano, sa kabilang ng panakanakang malakas na pagpuhos ng ulan ay nagpapatuloy pa rin yung mga itong pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia na ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument. Ayon doon sa pinakahuling tala ng Quezon City Police District, umabot ng 7,000 yung mga nagtitipon dito sa may EDSA kanto ng White Plains Avenue. Ayon din doon sa tauhan ng Quezon City Police District, nasa 900 na yung mga pulis na ipinadala rito para magpanatili ng kaayusan. May mga tauhan din mula iba pang police district tayong nakita dito kanina, batay doon sa ayan, yung NCRPO. May mga tauhan din ng NCRPO dito na nagpapanatili ng seguridad. Ayan, nagdagdag pa ng puwersa yung mga pulis. Pumapalibot nga sila dito sa may bahagi ng EDSA White Plains Avenue para masiguro na hindi gaya kanina ay hindi na masyadong nandito mismo sa EDSA yung mga nagtitipon. Ang ginagawa naman ngayon, Robert at Doris, nandito na yung mga tauhan ng MMDA at mula doon sa isang linya lamang ng EDSA busway na nagagamit ng mga motorista pag bumabaybay sila dito sa may bahagi ng EDSA White Plains Avenue, ang ginagawa nila, inuusog na nila yung concrete barrier para dalawang linya na yung magagamit ng mga motorista. Ayan, ito yung isinasagawa nila ngayon, yung pag-uusog nitong mga concrete barrier para lumuwag yung mga madaraanan ng mga motorista. Yes, Robert.
0: Habang nakatayo sila dyan, nandiyan sila sa may EDSA People Power Monument, may programang ba silang isinasagawa?
2: Ngayon, Robert at Doris, wala pa, no? Pero kanina nga, nadaanan natin yung sa may bahagi ng, sa may kanang bahagi ng White Plains Avenue, kung nakaharap tayo dun sa mismong statwa, ay may mga sasakyan doon na may dalang speaker, kumbaga lights and sounds. Tapos kanina, may nakita rin tayong parang mga scaffolding. Yung pangkaraniwang ginagamit, Robert at Doris, kapag magtatayo ng entablado. Pero wala pa tayong nakita na mismong nakatayo talaga na entablado. At yun nga, nung nakausap din natin si Police Major General Anthony Abirin, director ng NCRPO, wala rin abiso sa kanila kung magkakaroon ba ng palatuntunan dito sa People Power
0: Pero,
2: Monument.
0: Pero, ang sabi lamang, ng NCRPO ay papayagan sila munang manatili dyan.
1: Maximum tolerance daw.
0: Oo nga eh.
2: Tama. Tama kayo dyan, Robert at Doris, nung nakausap nga natin si General Abirin, nang sabi niya, wala namang instruction sa kanila sa ngayon na buwagin itong pagtitipon. Ang instruction lamang sa kanila ay siguraduhin maayos itong nangyayaring, ang tawag dito nung ilan nakausap natin, convergence. Hindi nila ginamit pa yung terminong rally. Pero yun, yung itong convergence, itong pagtitipon nila, na ito ay maging maayos at madaanan ng mga motorista ng maayos din at maluwag itong EDSA. Ang nagiging hamon lamang ngayon dito, Robert at Doris, ay yung mga tourist bus kasi na lulan, yung mga nag-tipon dito sa People Power Monument, ay pinaradahan na rin itong mismong bahagi ng EDSA corner White Plains Avenue. Kaya ang tinanong natin kanina, yung tauhan ng MMDA, paano mangyayari? Dahil itong isang bahagi ng concrete barrier na ito o yung isang linya na nadaraan na ng mga motorista, sumasapaw na dito yung pinaradahan ng mga tourist bus. Ang sabi sa atin, pauusugin nila. Dapat at dapat paalisin yung mga tourist bus na nandito mismo, nakaharang sa EDSA, para nga magalaw yung concrete barriers at lumuwag yung mga daraanan ng mga motorista.
1: Oo. Sa
2: Doris at Robert.
1: Oo, Zeus, sa pagkakaalam mo sa nangyayari ngayon diyan sa lugar mo, may sabi mo kanina, abiso sa mga motorista na humanap na lang ng alternatibong ruta. Meron na bang announcement? Sinasabi na ba ng MMDA o ng PNP kung ano ang mga kalsada na naisara o nakasara ngayon dahil sa pagtitipon na yan?
2: Kanina, no, merong abiso, Doris, na inilabas yung MMDA. At ang sabi nga nila, merong ilang mga kalsada na nakasara ngayon dahil sa pagtitipon. Kabilang dito, yung kabilang dito yung EDSA Ortigas Service Road northbound, sarado 'yan.
1: Oo.
2: Pati yung Ortigas Flyover northbound at southbound ayon sa MMDA, sarado rin 'yan. At syempre itong bahagi ng White Plains Avenue eastbound at westbound na talagang puno ng mga miyembro nitong nagtitipong grupo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi na rin talaga madaraanan. White Plains Avenue westbound at northbound. Sorry.
0: So iwas. Ano yung mga alternatibong ruta naman ipinrovide ng NCRPO para pwede kahit papano? Kasi syempre, kung hindi inaasahan ng mga motorista, baka nabulaga sila dyan sa ganyan matinding traffic, Zeus.
2: Wala pang naibibigay na alternatibong ruta mismo yung MMDA, Robert at Doris. Pero kanina kasi tayo mismo na traffic, ano, bago tayo naipit tayo sa traffic, bago tayo makarating dito sa People Power Monument. Ang ginawa natin, binaybay pa rin natin itong bahagi ng EDSA, Connecticut, southbound, bagamat mabigat nga yung usad ng mga sasakyan dito sa ngayon. Pero pagdating dun sa may intersection ng sa may Shaw Boulevard, kumaliwa tayo doon, tapos binaybay natin yun hanggang makarating tayo dito sa may Temple Drive at saka dito na nga tayo bumaba para maiwasan lamang natin itong bahagi na ito ng EDSA Ortigas hanggang EDSA Corner White Plains na talagang halos hindi madaanan ng mga sasakyan.
1: But Zeus, paliwanag mo lang, kasi yung mga nagtitipon-tipon, ayaw kong sabihin na nagra-rally. Ayaw daw nila sabihin nagrarally, okay. Nagtitipon-tipon, ay nandoon sa may People Power Monument. So ito, ang apektado ay yung northbound, di ba? Nasaraduhan na ng mga tao.
0: Ibig sabihin, yung papunta dito sa Quezon City. Sa Caloocan.
1: Correct. Pero bakit yung southbound, apektado rin?
2: Tita natin kanina, Robert at Doris, yan yung dahil dun nga sa mga nag-U-turn sana na mula dito sa may kabilang linya at aakit dito sa may bahagi ng Quezon City hanggang sa Camanava area. Yung nakita natin dahilan kanina, madaling araw, Robert at Doris.
0: Kanina ka pa nandyan, madaling araw, Zeus, dun sa pakikipag-ugnayan mo with NCRPO, mas dumarami ba yung mga nagpupunta dyan sa EDSA People Power Monument?
2: Tama ka dyan. Patuloy na kumakapal yung bilang ng mga individual na nagtitipon dito, Robert at Doris. Kasi kanina, nung mga bandang alas 6, no, ang tingin natin dito, mga nasa 1,000. Pero yun nga, sa pinakahuling tala ng QCPD, umabot na ng 7,000, Robert at Doris, yung mga nagtipon dito ngayon.
0: At so far, walang leader na humaharap, walang statement ay pinalalabas, basta naghihintay lang sila dyan.
1: Oo nga.
2: Tama kayo dyan, Robert at Doris. Ang ginagawa lamang dito ng ilan ay patuloy nilang kinachanta, no? O sinisigaw yung kanilang panawagang We Are One. Maging yung mga nakasulat sa kanilang t-shirt na transparency and accountability, transparency and better democracy, or transparency for a better democracy. Yan yung mga ipinanawagan nila dito. Pero wala naman silang pinangangalanan, Robert at Doris, maging yung mismong panawagan nila ay hindi pa rin nilalathala o hindi pa nila isinasa publiko sa atin, at least, ano, sa ngayon.
1: Oo, kanino daw sila We Are One?
2: Yan ang hindi pa natin nakukumpirma dahil marami sa kanila, Robert at Doris, hindi talaga humaharap sa media, no? Ayaw nila magpa-interview sa atin. Wala rin nagbibigay ng detalye, maging yung patungkol doon sa kanilang hanay. Ang talagang otoridad na nakakausap natin dito, Robert at Doris, ay yung mga pulis at yung MMDA.
1: Kwento mo lang, Zeus, sorry ha, medyo napapahaba kay Zeus, pero kasi parang nakita ko sa video mo, pina-playback natin, mga nakaputi sila, tapos sa mga pantalon nila, naka-brown?
2: Ah, iba-iba naman. Iba-iba naman yung kanilang pang-ibabang suot, Robert at Doris. Pero yung talagang nakikita natin parang uniforme nila dito ay mga white t-shirt na iba-iba yung imprenta.
1: Oo. Oo.
2: Ayan, ngayon din nagpapatuloy yung chant nila. Pag may mga dumadaan at mubusina, nakikihiyawan din sila dito.
1: Okay, okay. Kaya lang sa kasamang palad, Robert, hindi pa sila handa o ready na magpa-interview sa media.
0: Oo, abangan natin yan mamaya doon sa baka papunta or what or baka kung anong announcement nila dyan. Total na dyan naman si Zeus. Babalikan tayo kapag
1: at saka in fair
0: development.
1: 3-9 natin magmula pa sa Gising Pilipinas na kunin ang side ng Iglesia ni Cristo si Sir Sabala. Wala pa sagot eh.
0: Abangan natin yan. Zeus, maraming salamat for the meantime.
2: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
0: Samantala, balikan naman natin ang sitwasyon sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish!
3: Good morning, Robert at Doris. Binalandra ng mga nagtitipon ang mga placard kalakip ang iba't ibang panawagan kaugnay ng korupsyon. Simula nung pumosti tayo kanina dito nga na kaninang madaling araw dito nga sa Liwasang Bonifacio, iwas sila sa pagpapaunlak ng panayam. At ngayon lang, may hawak ng placard, may narinig tayong sigaw mula sa kanila. Ating pakinggan ang kanilang bahayan.
4: We want the truth! We want the truth! We want the truth! We want the truth! We want the truth!
3: Robert at Doris, dismayadong reaksyon din yung narinig at nakikita sa kanila kanina nung lumabas doon sa LED screen si Pangulong Marcos Jr. at yung iso nga ng flood control. Umulan man o umaraw, tuloy-tuloy ngayon yung programa gaya ngayon na napakalakas ng buhos ng ulan. Ayon kay MPD spokesperson Major Philip Ines, sakaling may magpalipas ng gabi dito, ay papayagan naman nila dahil Freedom Park itong Liwasan basta ma-coordinate daw sa Manila LGU kung hanggang kailan sila mananatili. Wala pa naman tayong nakuhang kumpirmasyon mula sa mga natitipon dito kung hanggang anong oras o kung hanggang kailan sila tatagal dito nga sa Liwasan. Samantala, sarado yung kalsada sa tapat ng post office papuntang Padre Burgos Avenue yan dahil sinakop nung tinatayong entablado nila yung bahagi ng kalsada. Kaya naman, pinapadaan yung mga motorista sa Maya Pasig River Esplanade habang yung ibang pampaserong bus di makapasok ka, Robert at Doris, eh. No choice kundi umatras at dumaan na lamang sa Jones Bridge na ruta dahil sa masikip na kalsada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado.
0: Dumarami ba? Okay. Unang tanong din, kagaya kay Zeus kanina, may humarap na ba na representative kinatawan at kung ano yung ipinaglalaban nila clearly bukod dun sa mga chanting nila at sa mga placards na nakasulat ay huwag ipakulong ang nag-iimbestiga? At dumarami ba sila at anong plano nila today dyan?
3: Wala pa, Robert, eh. Walang humaharap sa ating organizer. Yung mga tinanong nating mga lumahok dito, iwas din talaga. Ang natanong ko sila kanina kung kasi sabi niya, nung tinanong ko ano ang pinaglalaban ho ninyo ngayon dito, bakit po kayo nagtipon, sabi lang niya, isigaw nila, hustisa. Hustisa po para saan? Nung nilinaw ko yun, hindi na sumagot eh, Robert at Doris. Wala pa tayo ibang nakakausap dito bukod dun sa yung mga nasubukan nating makausap. So far, Robert at Doris, yun yung sitwasyon dito eh. Iwas talaga sila pagdating doon sa mga tanong na yan. Kanina nga, gaya ng sabi ko, na nabanggit ko dun sa program earlier, may mga miyembro nga rin ng media na isa-usapan na may mga miyembro ng media na sinusubukan nilang paalisin. Pero nung pumunta naman tayo kanina dito, kasama yung mga iba pang network around 6 a.m. kasi marami na rin yung tao, ay wala naman tayo naging encounter na ganun.
1: Wala namang permit na hinihingi sa kanila. Ato, wala ka bang nauulinigan na Trisha na ang mga yan ay magmamarcha patungo naman ng Mendiola?
3: Yun yung hindi pa natin ma-confirm, Robert at Doris, kasi nga ayaw talaga nilang magsabi kung paano yung magiging plano, kung magsistay ba sila dito, yung programa ba nila dito lamang gagawin talaga sa Liwasan. Walang permit dito, Robert at Doris, kasi Freedom Park itong Liwasan. Apat yung Freedom Park sa Maynila, mga yung may tatlong plaza, kasama na nga dito yung sa Liwasan. Kanina, sa monitoring ng Manila Police District, wala pa namang daw nagtitipon banda sa may Recto Menjola at saka sa may Ayala Bridge. So far, yung mga kaganapan lamang ay dito sa may Liwasang Bonifaso sa Maynila. Robert Torres.
1: Alright. Robert, meron pa?
0: Abakan natin kung ano yung magiging development dyan, kung darami pa at magkaugday ba sila. Oo. Doon sa nasa
1: yun na nga eh.
0: And sa People Power Monument.
1: Ang co-convergence ba sila? Magkikita?
0: Tingnan natin ano ba plano nila?
1: Ano tawag doon, partner, pagka nagkakaroon yun sa...
0: Pagsasalubong?
1: Salubong, oo. Malaban natin.
0: Or meron lang talaga silang mga rally points na tinatawag. Correct. At doon nila gagawin yung programa. And then hindi natin alam kung ano yung mga kasunod pa na programs na gagawin nila.
1: Pero ang abiso pa rin natin sa mga motorista ay iwasan po ang pagsasabunot sa sarili dahil sa dulot na traffic ng pagtitipon-tipon na yan. Mm-hmm. Ano po ng ibang madadaanan yung mga ano yung mga interior. Mm-mm. Tama ba ko interior ng mga roads?
0: Mga mabuhay lanes pwede yung yan. Pwede yung gamitin.
1: Babay na tayo, uwi na tayo. Okay.
0: Samantala, kuha tayo ng flash report.
5: Radio Patrol Flash Report.
0: Detalye mula kay Radio Patrol Zeus Legazpi. Zeus, go.
1: Abangan natin,
0: naputol. Pero habang inaabangan natin yung report ni Zeus, balikan ko lamang yung mga nabanggit kanina, partner, ha?
1: Oo.
0: Kasi sabi mo, baka magsabunot yung mga kababayan natin bumabiyahe magbigla dahil hindi po sila ready. Mm-hmm. Then walang advisory kasi.
1: Correct.
0: Para sa ganito at walang naging traffic plan na inaayos. Mm-hmm. Yung EDSA Ortigas Service Road, northbound, sarado. EDSA Ortigas Flyover, northbound, sarado. At yung iba pa, babalikan po natin. Samantala, narito na po si Zeus Legazpi. Zeus.
2: Robert at Doris, isang lalaki itong inaaresto ngayon ng otoridad dito sa pagtitipon sa EDSA People Power Monument matapos nga mag-attention kanina dahil nagtulakan yung mga otoridad, yung mga polis at yung mga nagtitipon dito ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yan ay dahil iniharang no ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo yung dalawang tourist bus para hindi na talaga madaanan at totally ma-block itong bahagi ng EDSA. Kaya kanina ay nagtungo dun sa may bahagi ng mga bus, oh, pinaparadaan ng mga bus yung mga polis at nagkaroon nga ng tulakan doon at nagkaroon pa ng palitan ng mga salita yung hanay ng mga polis at yung hanay ng mga nagtitipon dito. Kaya yung isa, yan, yung isa dito ay inaaresto. Ayan, ang narinig natin kanina, sinasabi ay posasan. Posasan yan. May lalaki ngayon dito sa may tapat mismo ng rebulto no, ng People Power Monument. Ayan, pinosasan na siya ngayon. Dahil kabilang siya doon sa mga nagkipagtulakan ano, sa mga pulis kanina. At yan, ngayon ganito yung sitwasyon. Nagpapatuloy pa rin nakaharang yung tourist bus. At kinakausap na ng mga pulis yung hanay ng mga realista para alisin nila yung mga bus na talagang totally hinarangan na itong EDSA habang ginagawa ng MMDA yung efforts nila kanina para paluwagin sana yung kalsada.
0: So ibig sabihin, Zeus, hindi natuloy yung tangkang pagharang ng mga bus, tama ba?
2: Tuloy, Robert at
0: Doris. Naiharang na nila totally.
2: Naiharang na talaga. Yan nga yung naging hudyat na magpunta yung mga pulis at kausapin yung hanay ng mga realista, mismo yung mga driver ng mga bus. Para nga sana ipausog. Kaya nga lamang, nung sila ay nagtungo dito sa may bahagi na ito na pinaparada ng mga bus, ay hinarang sila ng ibang mga realista o di kaya naman yung iba ay talagang nakipagtulakan.
1: Oo, pero parang nakikita ko, partner, Zeus, parang kakapranggot ang mga ang hanay ng pulis.
2: Ngayon, marami na sila, Robert at Doris, 900 niya yung binigay na number sa atin ano ng QCPD. Pero patuloy pa yung nadaragdagan sa ngayon.
1: Oo, kasi patuloy rin nadaragdagan yung mga nagtitipon-tipon, mm-hmm. Diba?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Tama kayo dyan, Robert at Doris. Ngayon, patuloy yung pagsigaw ng mga nagtitipon dito. Ang sigaw nila ay we are one paulit-ulit habang ongoing yung pag-usap ng pulis doon sa mga driver ng bus.
1: So yun din ang po, dinala na sa...
0: Ano na nangyari doon?
1: Ano na nangyari?
2: Andiyan pa rin, ano, doon pa rin siya sa may kung saan siya dinala ng mga pulis. Pinusasan siya, takaw po siya doon dito sa may bangketa.
0: Sige, Zeus, okay. abangan natin yung iba pa development dyan. For the meantime, maraming salamat.
1: Thank you.
2: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
5: DZMM Radyo Patrol Flash Reports.
0: Samantala, partner, punta muna tayo rito. Si Saan? Senator Marcoleta naglabas ng pahayag sa kaugnay sa kasong plunder na nakatakdang isang palaban sa kanya. Alamin natin ang balitang kumpirmado. Sigurado atin ni Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico?
6: Robert at Doris, nangangamba si Senator Rodante Marcoleta na hindi umano niya magagampanan ang tungkulin bilang senador sa oras na maaresto sa kasong plunder na nakatakdang ihain ng Office of the Ombudsman laban sa kanya sa Sandigan Bayan ngayong Linggo. Batay sa pahayag ng senador, hindi na aniyan siya makakasali sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa susunod na linggo kung magkataon. Gift ng senador na planado ang hakbang laban sa kanya. Kahapon ay inanunsyo ni Ombudsman Jesus Christine Remulla na handa na nilang tampahan ng kasong plunder sa Sandigan Bayan si Marcoleta kaugnay ng campaign donations na natanggap niya na nagkakahalaga ng 75 million pesos nang tumakbo si Marcoleta bilang senador noong nakaraang taon. Ayon din sa Ombudsman, hindi dineklara ni Marcoleta sa kanyang SALN as of June 30, 2025 itong kanyang mga pera na natanggap. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayan, balikan ko lang, partner, no, yung yes. Kalsada na, lalo na sa may EDSA, na huwag na po ninyo so tangkaing dumaan dahil sarado po eh, sabi ng MMDA. Ulitin ko lang, yung EDSA Ortigas Service Road, yung northbound po, ay sarado. Ganon din yung EDSA Ortigas Flyover. Yung EDSA, itong flyover na to, yung northbound at southbound, parehas po yan sarado. At yung sabay White Plains Avenue, eastbound and westbound, magkabila, sarado din po yan. Oh, ha? Oh. Hanap po tayo ng alternate na ruta dyan sa mga lugar po na iyan.
1: Kaya nga, para hindi tayo uminit ang ulo dahil dumadami po ang nagtitipon-tipon dyan. Mm-hmm. Kaya, isang lane na lang kanina nakabukas eh.
0: Eh, paano kung ito sa kasare-report ni Sus na iharang yung,
1: ayun ano, na nga, eh.
0: Yung bus para wala makadaan totally.
1: Oo, at meron din daw na traffic partner yung mga tow trucks.
0: Kasi saan dadaan
1: yun? Oo, ang bala kanina ay ito kasi nga binalagbag doon sa may White Plains Avenue yung mga truck nila. Mm-hmm. Yung mga tourist bus nga na nagdala sa kanila dyan. Eh, sana maisaayos agad. MMDA, nasa na po tayo.
0: At for the meantime, syempre mga kapamilya, abangan nyo lang po ano, yung mga development tingkil po dyan sa nangyayari sa EDSA People Power Monument at maging dyan sa may lungsod ng Maynila sa Liwasang Bonifacio. At para po mabigyan din kayo ng ng advice kung bukas na ba o hindi yung mga kalsada or kailangan hanggang hapon maghanap muna tayo ng alternatibong ruta, partner.
1: Ang system pa, partner, wala silang abiso kung hanggang oras yung kanilang pagkikilos at wala pa rin po tumatayo na leader para magsalita kung ano yung talagang saysay ng kanilang pagtitipon dyan.
0: Idagdag mo pa yung pag-ulan, partner, na papatraffic talaga din yan. Magpapabagal yan sa usas na mga sasakyan.
1: Correct.
0: Abang lang po kayo dito sa atin. At syempre, sa iba pa po mga issue na ating pag-uusapan ngayong araw.
1: Yan, no? Dahil dyan.
0: Ayun.
1: Bilis, no?
0: Parang narinig ko yan kanina. Ulit yung mga partner.
1: Ano? Wag na.
0: So it's a time. Yun. 8:35 ng umaga.
7: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: Abalang matapang, walang inuurungan. Doris at Robert, ang tandem ng bayan. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Mula noon,

Chupatrol 630. Una sa balita, una sa public service. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Kami po yun.
1: Natatawa ako sa iyo talaga. Hihihi. Nagbabalik po ang tandem ng bayan, Doris Bigonia at
0: Robert Bano. Good morning po ulit. Maulan ha, maulan.
1: Maulan, dalhin yung mga pananggalang sa pagulan dahil usong-uso na partner ang Ubot Sipon. Si Alvin El Chico nga, hindi na raw siya kakanta ng My Way.
0: Ano na?
1: Ay, wala na. Dahil
0: alam
1: wala
0: ko
1: na siyang
0: sa ulan.
1: Hindi kaya. Tirinahin niya kanina pero wala ng boses. Kaya pinapahinga yung boses niya hanggang sa TV Patrol mamaya.
0: Baka na lang natin kung anong report niya sa TV Patrol. Tataas ba? Bababa.
1: Ayan. Daga sa labat daw ang lolo mo. Kaya
0: pwede.
1: Sana ay maging epektibo dahil...

0: I-re-rescue mo yung princess.
1: Ay, oh, mga pag-ano-ganon.
0: Diba? Oh, yung Tetris naman, yung mga bloke-bloke na ganyan.
1: Patalinuha ko saan mo ipopwesto.
0: Yan,
1: ano?
0: Oo. Oh. Oh.
1: Tapos...
0: Lagi akong talo.
1: Pero ngayon, iba na yung mga games.
0: Ako?
1: Kaya, oh, ang sabi ng ibang mga advocates ay... Hey, i-total ban na natin yan.
0: Naku po.
1: Sa mga bata, yung online games, yung social media na yan, iba na natin yan pagdating sa mga bata. Eh sabi nung iba, bakit yan? Bakit agad dyan yung scapegoat natin kapag may mga nagagawang hindi maganda yung kabataan? Eh,
0: bakit yan ang pinupunder yan?
1: Oo, sinasabi, wala namang study na nagpapakita na related talaga sila.
0: Oo. In fact, meron ako in fact na nalalaman. Ang una, isa sa una na nag-ban ng use ng social media ng mga kabataan ay Australia.
1: Oo.
0: But pa. Lumabas sa kanilang pag-aaral na walang koneksyon at hindi rin naging deterrent.
1: Uh-huh. Oh, nakatatlo ka na, 3 points.
0: Oo, tatlo na, 3 points.
1: Hindi rin pala na ano, na
0: hindi rin nasawata eh.
1: Nasawata. Ngayon, dito sa Pilipinas, ganun din ba? Effective ba yung mga proposal na yan?
0: Correct.
1: Kaya
0: correct.
1: Tatanungin natin ang chairman at founding president ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals, si Sir Angel Redoble. Sir Angel, good morning po.
0: Good morning.
1: Doris at Robert.
2: Good morning, Miss Doris and Robert. Thank you for having me.
0: Apo, yan po ang mainit na usapin ngayon. Maski nga yung labandera namin nagtatanong sa akin, tama ba na iban yung paggamit ng social media? Tama ba na iban na yung mga games na nakikita ng ating mga anak ngayon? Sa palagay ninyo ay may magiging katuturan at makakatulong ito, Sir Angel?
2: Well, siguro bago ko sagutin yan, bigyan natin ng tamang konteksto, no? For example, itong mga online gaming platforms, meron kasi tayong nakikita na nagagamit ito para ma-impluwensahan yung ating mga kabataan na gumawa ng hindi maganda or krimen, no? So, lahat ng mga online gamers natin ay posibleng maging target. At dyan sila na identify sa mga gaming platforms. At yung paglaro ng games ay hindi problema. Matagal naman na tayong naglalaro ng games, no? Simula pa sa mga ibang generations. Pero recently lang tayo nakakita ng online gamer na connected sa ano sa paggawa ng krimen. Hindi lang itong dito nangyari sa atin, pero mayroon ng mga previous cases sa ibang bansa. So, diyan sila tinatawag na ginugroom, no? Na diyan nangyayari, diyan nakikita, nahanap, na didiscover or nagiging convergence yung mga gaming platforms. So, pag laro ng games, walang, hindi naman na yun ang problema eh. Ang problema, may mga predators dyan sa mga online gaming platforms that are influencing the vulnerable children or yung kanilang mga isip na madali silang ma-influensyahan.
0: Opo.
1: Pero iba kasi, sir, partner, ang binabanggit lang yung mga games na ganito, yung mga bago ngayon, it's a form ng art kasi nga naman, ang hirap gawin yan.
0: Ay, talaga
1: diba? Tapos ilalaroin mo, diba, para masatisfy.
0: Tapos, parang makatotohanan.
1: Oo. Mm-hmm. Although, ang nirecommend ng iba, taasan yung restriction sa age. Pero, Sir Angel, for the meantime, i-hold lang po namin kayo ng mabilis na mabilis, sir. Ipapasok lang po kami na report at pagkatapos, babalikan po namin kayo agad. Sandali lang po, Sir Angel.
2: Okay.
1: Samantala, puntahan muna natin si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Balikan natin, partner.
0: Okay.
1: Doon sa isinasagawang pagtitipon, ha?
0: EDSA.
1: Diyan sa may EDSA. Go ahead, Zeus.
3: Doris, eto nga, no, andito tayong Fed the People Power Monument kung saan kinakausap na ng hanin ng mga pulis, yung mga ralista, para sila ay umusok. Yung hinarangan tourist bus kanina ay may alis at madaanan pa rin ng mga motorista itong bahagi ng EDSA. Kasama natin ngayon live si Police Major General Abilin, Director ng NCRPO, para ipaliwanag sa atin yung nangyaring pagtaas ng tension dito kanina. Sir, General Sir, maaari niyo po ba paliwanag sa amin? Ano po yung nangyari kanina, sir? Nagkaroon ng tulakan?

0: Kanina po ay natrasabante nila dito yung bus na ito. And yung pag-atem nila na pag-atrasabante, may naipit po tayong policewoman. So, their driver rin din, dahil naipit, nasaktan, of course, we have to arrest yung responsible person.
1: Yes, sir. Pero as of now, sir, wala pa tayong detalye nung...
0: Ang detalye, wala pa pong detalye. We will update you pag nakuha natin yung detalye.
1: Okay, so, ano pong plano natin dito?
0: Ito-tow natin ito para ma-open yung ano yung flow ng traffic. Pinintay lang natin yung tow truck kasi walang madaanan yung tow truck. So, ang tow truck pang galing dun saan? South Park.
1: Alright, maraming salamat po. Yan ang tinig ni Police Major General Anthony Abirin, Director ng NCRPO. Ngayon, Robert Torres, bukod dun sa isang balita natin na naaresto kanina, ay nadagdagan pa. Dahil may nakita tayo dito habang tayo nag-uulat, may hinatak din yung mga polis na isa pang miyembro ng mga nagtitipon dito. Ayon naman dun sa mga polis ay may nanuntok daw ito. Kaya itinabi muna ito sa gilid at ngayon ay kinakausap. Kung yan ang pagbabasihan natin, Robert Torres, dalawa na. Yung na-apprehend, ano, na-arrest na mga polis dahil nga dito sa tensyon na nangyari sa pagtitipong ito sa EDSA People Power Monument. Paliwanag nga ni Police Major General Abirin kanina, talagang dapat itong tourist bus na humarang dito sa may bahagi ng EDSA para madaanan ang turista. Robert at Doris, yan ang pinakauling sitwasyon dito sa EDSA People Power Monument.
2: Jus, yes. Pakitanong mo lang kay sir, nakikita ko nga sa video mo kanina pa, parang kakarampot. Sabi mo kanina 900 ang naka-deploy, pero patuloy ka mo na dumarami yung mga nagra-rally.
1: Itatanong natin yan na Robert Torres sa ngayon ay nakasalang lamang si Major Ramirez, no, sa ibang na may ibang istasyon lamang na nag-interview sa kanya ngayon, pero makakarating yan sa kanya, Robert Torres, dahil yun nga yung huling...
2: Kung ang plano ay itutow ang mga sasakyan, asahan na natin, di ba, Robert, na sila ay papalag. Sige. Isingit mo yung tanong natin.
1: Yan, oo. Ito lamang, may kausap lamang na mabilis si Police Major General Abirin. Isasalang natin siya. Pakitin natin muli yung kanyang tinig. Robert at Torres, tingnan natin kung aabot yung ating audio.
0: Ano na yung tinig? Kung may tinig.
1: Major, ano po?
0: Maingay po kasi.
1: Opo. Maingay lamang, Robert at Torres dito sa lugar, ano? Pero ito, kasama pa rin natin si Major Abirin. Si Major General Abirin.
0: Actually po ay parating na po yung augmentation natin. Nag-utos po tayo na magdagdag po tayo dito. Kasi kailangan po nating dagdagan. Kasi dumadami po yung tao po rito.
1: Okay. Ayan, yan nga ang tinig niya.
2: Major, pwede ba ako magtanong? Jesus?
1: Yes, pwede. Doris. Sir, Doris Bigonia po from GZMM. May katanungan lamang po.
2: Major, ano po ang plano ninyo? Good morning po, Major. Pero ano po ang plano ninyo? Kasi dumarami po yung mga nagra-rally. Tapos kayo po ay may plano nga po na ito yung mga sasakyan nila. Ano po ang inyong paghahanda? Kasi papalag po yung mga yan, Major.
0: Of course, intervention po ang gagawin natin, we'll make sure gagawan po natin ng paraan na ma-open po itong EDSA. Kasi may nakabara po. Yun po yung ano.
2: Yun. So yun ang importante para sa polis, diba?
1: Alright. Yan ang tinig ni Police Major General Abirin. Sir, thank you so much, sir. Maraming salamat po. Live po tayo sa GZMM. Yan nga ang nangyayari. Ito pa, Robert Doris, ayan, ongoing ngayon. Yung mga nakuwento natin kaninang na-arrest, dagdagan pa. Ito, may ina-arresto pa muli yung mga polis. Nagmula siya doon sa may tourist bus. So, tatlo na yan. Yung nakita natin nga ay naresto dito sa gitna ng Robert Torres. Ngayon, hindi pa natin matiyak. Tatalungin natin mamaya kung ano yung nature ng kanyang ginawa, kung bakit siya ma-aresto. Pero yung ina, ang tiyak natin, yung isa ay yung isa na nasabi ni General Green ay nagbuwan sa tourist bus na nag-iisan hinang pagkasugat na isang policewoman ng Yatrasabante dito, habang yung isa naman na naresto ay sinasabing naruntok. At ito, inaaresto pa Robert at Doris.
2: Jesus, liwanagin lang natin, hanggang sa ngayon ay wala pa rin tumatayo na leader ng grupo na yan?
1: Wala pa rin, Robert at Doris. Wala pang humaharap sa atin. Maging sa mga pulis, ang kausap lang talaga nila yung mga nandito, yung mismong nagdadrive ng mga bus para nga i-trust ito na tinangkang iharang dito kanina.
2: Ayun, oo, sige.
3: Tingnan natin yung magiging direksyon ng NCRPO kasi importante mabuksan yan. Kawawa naman yung mga bumabiyahe, yung mga nagdinegosyo, yung mga papasok.
2: Totoo yan.
3: Na-urnada dahil nga sa biglaang.
2: Na-late na by this time.
3: Zeus, maraming salamat.
1: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radio Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
4: May nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa X-30.
3: Balikan natin, partner, si Sir Angel.
2: Si Sir Angel,
3: Sir Angel, good morning po ulit. Pasensya na po, ha?
5: Hey, good morning ulit.
3: Opo.
2: Good morning.
3: Sir, dito lang sa social media ba, sa online games, may mga nakita na po ba rin kayo na mga study na nagsasabi na connected, interrelated talaga itong mga violence ng mga bata because dito sa mga nilalaro at nakikita nila online.
2: Sabi ko nga parang makatotohanan yung mga graphics.
3: Parang nagiging normal ba sa tingin ng bata yung mga ganyang krimen?
5: Actually, kung may effect man yung ganong paglalaro, wala tayong nakita na nag-drive ng isang bata to commit a crime, no? Pero sabi ko nga, hindi yung game Yung mga influencers or yung groomers na nandyan sa game platform. Sila yung may proseso kasi itong grupo na to, no? Ang objective nila ay kung anong task ang ibibigay nila doon sa na-influensahan nila na bata, ay gagawin ng bata. So una, pag nakita nila sa online gaming platforms, hindi nila sasabihan na mag-commit ka ng crime. They will make sure na maging kaibigan mo na nila yung bata. Mag-gain nila yung trust. And dadalhin na nila sa public from public gaming servers. I-invite nila ngayon sa private gaming servers.
3: Ayan na.
5: Yung problema pag in-invite na yung bata doon, kasi yun ang simula na ng tinatawag natin na grooming.
3: Correct.
5: Tapos from private server, gaming server, i-invite nila sa isang private group chat. Yung private group chat, nandun na yung mga influencing, brainwashing, to the point na katulad nung napanood natin sa isang Facebook post na yung bata ay sinabihan siya gawa ka ng ganito, ginawa ng bata, binigyan siya ng award, reward. So, mga ganong proseso ang ginagawa nila up to a point na sasabihan nila mag self-harm, suicide.
2: Yung mga challenge and, Sir Angel.
5: And ultimately, yung mass shooting yung ano natin.
2: Naku.
5: So, dito sa Pilipinas, hindi pa natin yun ma-establish, pero mayroon na tayong nakikitang pattern na for example, yung nangyari sa Tacloban, yung dalawang bata are also victims of possible victims of brainwashing kasi mukhang babad din sila sa online gaming platforms, no? So yung problema is not the online games. Ang problema, itong mga online gaming platforms, nagagamit siya ng mga predators para ma-brainwash yung mga anak natin or yung mga bata to commit itong mga tinatawag na self-harm or even harming other people. Yun ang problema actually.
2: Pero sabi nga ni Che, partner ng ating kasamahan dito, busy rin daw kasi yung mga parents ng kaka-social media. Kaya wala nang time bantayan ang gaming time ng kanilang mga anak.
3: At may time na yung mismo mga magulang, hindi naman naiintindihan
2: yun
3: yung laro. Diba? Hindi naman natin sila ina-underestimate, pero akala nila it's a normal game. Anak, you enjoy.
2: Correct.
3: Pero yung kagaya ng sinabi ni Sir, pero after the public ng mga games na yan, dadali na siya.
2: Ipa-private.
3: Igugroom na siya, diba?
2: So malaki ang role din po ng at mga dapat gawin po ng mga magulang, Sir Angel.
3: Paano nila babantayan, Sir?
2: Nga.
5: Actually, yun ang pinaka-effective level ng total ban. Kasi pag dito ka sa technology aspect mag-total ban or policy on a national level, maraming apektado kasi maraming nagninegosyo, maraming kumikita sa mga online gaming platforms and social media. Pero kung dito ka sa family level, kung ikaw parent ka, at i-ban mo yung anak mo ng ilang araw sa paglalaro ng games, kung babad siya sa games, madidisrupt yung passive, kasi hindi natin alam kung binibrainwash na siya eh. So pagka pinatigil mo muna siya dyan sa laro na yan, or in any online gaming platforms, madidisrupt na yun yung communication, no, between the predators at saka ito mga anak natin. Malaking bagay yun. Yun ang malaking role ng parents. Kasi kung yung anak mo nag-aaral ngayon sa isang school, hindi alam ng school kung ilan ang gamers. Sorry, gamers dyan. Correct. Hindi alam ng school kung gaano kababad itong mga gamers na to sa correct sa online gaming platforms. Therefore, hindi mo alam kung sino dyan ang possible na ini-influensyahan or binibrainwash.
2: Tama, tama. Ako. Sir Angel, mas ganda sana kung ma-explore pa natin ng mas mahaba-haba itong discussion natin. O kaya lang, mag-part 2 na lang tayo kasi meron po tayong ipapasok pa ulit na isang report. But, Sir Angel, tama yung mga pinagsasabi ninyo. Dapat umpisahan na natin yan.
3: Bantayan natin mga parents. Sir, maraming salamat.
5: Thank you po at magandang umaga sa lahat.
2: Yan.
3: Si Sir Angel Redoble mula ang Chairman and Founding President ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals.
4: TZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Sino ba itong magpa-flash report natin? Si Christian Yusores?
3: Si Zeus Legaspi.
2: Ah, Zeus! Sorry,
3: go
2: sorry
3: ahead, Zeus.
2: Sa EDSA. Zeus!
3: Zeus?
6: Hello, yes, Robert at Doris, ano, personal lang ang yung mga pulis na mismo yung nagtulak dito sa bus, sa tourist bus na kaharang dito sa may bahagi ng EDSA corner White Plains. Sila na rin mismo yung nag-adjust nitong concrete barrier para nga lumuwag itong kalsada at madaan ang muli ng mga motorista. Kanina pa, Robert at Doris, ano, pagkatapos ng ating ulat, ay tumaas muli yung tensyon dahil meron pang dalawang karagdagan na na-aresto yung mga pulis dahil umano sa
3: Zeus? Go ahead. Medyo nawawala po, mahina kasi yung signal talaga doon sa area.
2: Oo, mahirap.
3: Susubukan natin siyang balikan ulit mamaya. Pero doon, sabi niya mismo sa report niya, ay mga pulis na yung ayan, nandiyan na. Okay,
2: kasi
3: na
2: wala yung tow trucks eh.
3: Go ahead, okay, Zeus.
6: Yung mga pulis na nga mismo, Robert at Doris, yung pursaang nagtulak doon sa isang tourist bus na humarang dito sa may bahagi ng EDSA para nga madaan na ng mga motorista. Sila na rin mismo yung nag-adjust doon sa concrete barrier para...
3: Para lumuwag-luwag siguro ito, partner, pas makadaan yung mga sasakyan.
2: Oo eh, oo. Yung mga tow trucks kasi, andyan naman sana, kaya lang hindi makadaan.
3: Kaya kung doon sila maggali sa kabilang side, ano?
2: Oo, hanap din ng ibang ruta yung tow trucks.
3: Para kung sarado dito pa north, edi sa kabilang side natin idaan. Correct. Tingnan natin. Zeus, balikan natin si Zeus. Zeus!
6: Robert at Doris, ayan niya, ano? Nadaraanan na muli ng mga motorista itong isang linya ng kalsada. Ito yung pathway. At sila na rin yung persona na nag-adjust ng mga concrete barrier para nga madaanan na ulit itong EDSA matapos ngang harangan ng mga tourist bus kanina. Pero ito ngayon, bumuo ng human barrier yung mga pulis kanina para matulak yung mga nagpo-protesta at maitala sila dun sa mas ligtas na bahagi ng kalsada. Tapos in-adjust na nila yung concrete barrier para lumuwag yung kalsada. Pero yun nga, kanina Robert at Doris, nadagdagan pa yung mga na-aresto ng mga pulis. Kita natin, nadagdagan ng dalawa. No, matapos itong dalawang ito na na-aresto ay sinasabing nanakit. Pero sa ngayon, kinukumpirma pa natin kung ano nga yung nature ano ng kanilang ginawa para nga sila ay maaresto. Dito naman sa may southbound na bahagi ng EDSA, yung hamon muli, Robert Doris, dahil hinarangan na rin ng mga parehong miyembro ng mga grupo ito dito sa southbound lane sa may makalagpas ng EDSA Connecticut ay hinarangan na rin ng mga rallyista o mga nagtitipon dito sa people.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
3: Nananatiling number one sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1.
4: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na.
2: Number 1.

0: Barangay LS 97.1.
1: Number one forever.
0: Good morning. What's up, Metro and Mega Manila?
2: Apakadilim ng kalangitan.
1: Yes, talaga namang bumuhos na ang blessing mula sa kalangitan.
2: Nako po, pero hindi blessing para sa lahat.
1: Lahat, oo.
2: Kasi syempre, marami sa mga kapuso, mga kabarangay natin, ang hindi ganun kakonkreto yung mga bahay nila.
1: Aha.
2: Merong mga nasa kalsada. Ako, mag-ingat po ang lahat, Aray mga ko. Kapuso. Ang hirap ubuhin, ha? Yeah. Ang hirap magkasakit.
1: Yes!
2: So, ingatan po ang inyong mga sarili. Still dry, mga kabarangay. Nako, mga kapuso, nakalive po tayo, Barangay Alas 971 Facebook page. Kasama na po ang mga papa sa programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At ako po si Papa Johan. At mga kapuso, mga kabarangay, live na tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. Ano pang inihintay nyo? Makiki-heart, makiki-share, and syempre makiki-follow na rin ang Facebook page ng Barangay Alas 97.1.
2: Pwede na pong maging bahagi ng programang ito. Ano pang inihintay nyo? Mag-message lang kayo sa amin. Hanapin po kami mga social media. Sa akin po, Papa Ace.
1: At sa akin naman po, Papa Johan.
2: At narito na nga si JS. Ano naman kaya ang nilalaman ng kanyang kwento? Hello, JS!
1: Alam ko apelyado niyan.
2: Ano?
1: Prom.
2: Ah! Ha ha ha ha. Charot. Hello, JS.
3: Hello po.
2: Hello, good morning. Welcome sa Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At ako si Papa Johan. At JS, yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
3: Opo, okay po yung para makalaman nila.
2: Ay, taray. Gusto niyang i-broadcast. Ano nangyari? Paano nagsimula?
3: Ganda po kasi yan. Ako sa Laguna po ako noong year 2025.
1: Year 2025?
2: O, last year lang yun.
1: Okay.
3: Opo.
2: Tapos?
3: Tapos umuwi po ako noong December.
2: Saan ka umuwi? Saan taga saan ka ba?
3: Sa Batangas po.
2: Mm. Nag-work ka ng nag-work ka ng Laguna.
3: Papa.
2: Tapos anong naging trabaho mo doon?
3: Wig maker po, wig maker.
2: Wig maker. Yung buhok?
3: Opo, yun po.
2: Ah, okay.
1: Oh, wow.
2: All right. So, kumusta naman yung pagtatrabaho mo doon?
3: Okay naman po. Naging successful naman po kasi nakaipon naman po doon.
2: Wow.
1: Yun so, naman mahalaga.
2: May mga naging kaibigan ka doon.
3: Wala po, sa kwarto lang po nagawa sa taas.
2: Mag-isa ka lang?
3: Opo, hindi po masyado nakikipagkaibigan po eh.
2: Because?
1: Bakit?
3: Ano po, tingin ko pag sobrang close na. Kasi ano nangyari ito sa akin eh. Uh-huh. Parang nadala na rin ako.
2: Kapag sobrang close ano, na?
3: Kasi, ano? Sobrang close na, mamaya-maya, manghihiram na ngayon.
2: Aray! So, ayaw mautangan.
3: Oo, ayaw. Nakagala kasi. Hindi naman siya, ayaw. Nagpapautang naman ako. So, ano ka na, sisingilin ko na sabihin. Sunod na hanggang sa umabot na ng ano, isang buwan.
1: Nakarigigil ako
2: so,
1: si
2: ayun, parang ginawa mo na, tinalikuran mo na lang mga friend mo. At hindi ka na lang nakipag-friend sa iba.
3: Okay. Oo, ano, tamang usap-usap lang, ganyan.
2: Mm-hmm. Pero syempre, may mga sa Laguna kasi marami dyang mga kumpanya.
1: Mm-hmm.
2: And then, ang dami mga trabahador dyan. Meron silang mga gimika. Napapagimik ka ba?
3: Oh, hindi naman po na ginig. Pero ano, nagala po ako dyan pag nag-deliver kami ng mga gawa.
2: Ah, so, talagang po, ano lang. Okay. Oo, trabaho kung trabaho. Alam niya kung ano yung ano niya. Priorities niya. Oo. Mm-hmm.
1: Tsaka alam niya kung pag ano, kung gusto niya makapag-friendship over, okay lang.
2: Yes. Okay. Tapos?
3: Kapag linggo naman po, nagala ako.
1: Kapag?
3: Pag linggo po, pag diyo.
2: Mag-isa. Mag-isa ka lang. Oo, mag-isa ka lang noon.
3: Hindi po, kasama ko po yung kuya-kuyahan ko, si Christopher Mamhut.
2: Ay, taray.
1: Si Kuya Christopher.
2: May kuya-kuyahan. Mm-hmm. Okay, tapos, sige kwento.
3: Tapos, yun na, umuwi na nga po noong December.
2: Sa inyo?
3: Hindi na po ako bumalik doon. Kaya na. Tapos dito po, pumasok po dito sa San Jose. San Jose, Batangas. Sa company po, dun sa Golden Arrow po.
2: Okay.
3: Tapos, pumasok ako doon. Ano, mga... 1 week lang yata ako, 2 weeks.
2: Nag-resign ka na? Bakit?
1: Dahil?
3: Awol po ako sa trabaho.
2: Nag-awol ka?
1: Nag-awol.
2: Visit
1: ka. Ayaw mo ng trabaho?
2: Oo.
3: Ano po kasi yun, tag dito. Birthday ko nung November 1.
2: Oo.
3: Tapos nung nagkabanding-bandingan, ano, napainom ng cover, di makapasok. Ngayon, di kinabukasan, di ako nakapasok. Nung Lunes, nakita ko, naka-schedule naman ako kasi may GCN eh. Naka-assign kami. Ngayon, nangyari nito, pagpasok ko dun, sabi sa akin ng mga kasama ko, eh, si Santi ka na, naka-do dun yung ano ko eh. Ado dun yung name ko eh, naka-schedule ako eh. Tapos nung mamaya-maya, tinatawag ako dun sa office, kinausap ako ng manager namin. Iki magtatrabaho, iki magpapaalam ako, hindi makakapasok. Eh, awal ka na eh, 2 days. Sabi,
2: which is 2 days?
3: Sabi sa akin. Tapos yun, binigay sa akin yung sahod ko. Tapos,
2: wala na. Wala ka ng trabaho.
1: 2 days ka pa lang yung nawala.
2: Okay. Tapos?
3: Tapos, may nakilala ako taga Laguna. Jessica Gamelyang, ano ako si Dido. Taga Siniluan, Laguna.
2: Pero siya, paano mo naman nakilala?
3: Sa cellphone, sa Facebook.
2: Kasi tapos?
3: Ako, bahay lang talaga. Boring ako sa buhay pag trip ko.
1: So nakilala mo ito sa Facebook?
2: Social media. Ano naman ang meron at napa-add ka?
3: Hindi po. Hindi, ito muna yan. Ito maganda. Nakikinig ako ng paborito kasi makinig ng crispy pasta at mga pinunoy, mga horror story.
2: Tapos?
3: Ano, ngayon, nakikinig ako, may tumunog sa, ano, notification. Sabi ko, ano, sino to? Ngayon, pagtingin ko doon sa Facebook, may nag-add sa akin.
1: Ay, pogi.
3: Curious ako kung sino, kasi nga, ang ganda niya eh. Ang ganda siya. Kaya sino kaya ito? Nakapaisip ako kasi nga, mira lang may mag-add sa akin eh.
1: Okay.
3: Ngayon, na-observahan ko muna. Tapos, na-observahan ko siya. Mga 1 minute ganyan, no? 5 minutes. Ay, may nag-request messages na sa akin.
2: Grabe yung pag-ano ah. Pag-observe mo, 1 minuto, 5 minuto. Tapos, hindi na siya nakatiis.
1: Nag-message na.
2: Ano ang sabi niya?
3: Sabi, hi. Tapos, mamaya, na-accept ko na. Tapos, in-stop ko.
1: Ay, na-stop ko na.
2: Ano ba yun? Karupukan mo, 1 minuto lang. Diba? Agad-agad din naman pala. Akala ko naman, pinatagal mo pa ng 1 buwan.
1: Eh, maganda eh.
2: Tapos, 5 minuto lang pala yung karupukan niya. Nakakaloka. May pa-observa pa ng 1 minuto. Tapos, 5 minuto pala. Yung nag-message na, biglang in-accept din. Nako po, mga kapuso, mga kabarangay. Eh, magkakaroon kaya ng love life itong bida na ito. Sana naman. Diba? Nako, mga kapuso, mga kabarangay, saan tayo dadali ng kwento ng ating bida na si JS? Ako si Papa Ace.
1: At Papa Johan.
2: Ito ang Talk to Papa.
1: Sa Barangay Alas 97.1.
2: Number 1.
1: Forever.

0: ILS 97.1. Stronger forever.
1: Pare, anong salita ang nagsisimula sa A at nagtatapos sa O at nakakatulong sa'yo sa pagtatanong?
2: Ano?
1: Galing ah!

0: right med ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
1: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
4: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Bakit RitePed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Ma'am, si Audi po. 168 pesos and 12 centavos.
11: Ay, wala akong barya.
12: Walang barya.
10: Ay, wala akong panukuli.
13: Walang sukli.
14: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian.
15: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash.
16: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
18: Barangay LS 97.1 Barangay LS
19: Stronger
20: Pinatibay
19: Forever
20: Habang buhay
18: Number 1
21: Pag may kasama siyang iba, siya pa ang galit. Tapos malalaman ko, ako pala ang kabit. Oh, sakit!
22: I-talk to Papa na!

0: 32 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At ako po si Papa Johan. Kasama pa rin natin ang ating bida na si JS.
0: Ano pa kaya mga sumunod na nangyari? Nagka-marupukan na.
1: Ay,
0: naging marupok ang ating bida sa loob ng limang minuto lang. Pa-obserba ka pa? Ay, pag-obserba mo, isang linggo? Yung pala limang minuto lang? Nag-friend request lang ng hi. Ayan na, in-accept mo na. May pag-confirm ang ating bida.
1: Ano kaya makikita ni JS dun sa profile nitong babaeng ito?
0: Balikin natin. Hello, JS.
2: Hello po.
0: Okay, so kinonfirm mo na. So nag-hi, nag-hello ka ba?
2: Opo, nag-hello po. Tinanong ko po, taga-san ka?
0: Anong sabi niya?
2: Sabi, Siniloan, public market, Siniloan. Sabi ko, nagpupunta ako dyan eh. Kasi pag nagde-deliver kami ng gawa, nagpupunta kami ng ano, Siniloan.
0: Okay.
2: Victoria.
0: Oo, basta sa Laguna. Laguna din yun, diba? Siniloan. Siniloan, Laguna.
1: Mm-hmm.
0: Victoria, Laguna. Santa Cruz, Laguna.
1: Chiliw, Laguna.
0: Ayan.
2: Ang nangyari po nito, biglang sabi niya sa akin, nag-send siya ng mga picture.
0: Ba't nag-send ng picture? Ba't nag-send?
2: Nag-send siya ng mga picture. Ako naman, bilang lalaki, sir ko. Ay, ganda naman nito. Sir ko, may future wife.
0: Aray! Yun ang message mo sa kanya, sabi mo, nung nag-send ng picture?
2: Hindi.
0: Naisip mo lang? Okay.
2: Nagkamabutihan kami. Nung time na yun.
1: Eh, bakit daw nagsasend siya ng picture? Bakit siya nagsasend ng picture?
2: Nag-send siya kasi nga broan siya. Sabi niya sa akin, magmahululukin, ganyan. Tapos, nung time naman nun, siyempre, yung time nun, wala na akong pumapasok sa isip ko na, mag-jowa, mag-girlfriend daw. At isip ko lang talaga na, masenso ako, ang girl ka talaga.
0: Kasi nakapokus ka sa trabaho, diba? Yun ang unang kwento mo.
1: Oo, nag-aawal ka nga eh.
0: Yes, tapos hindi ka nga bumababa ng kwarto, hindi ka nga umaalis, hindi ka nga nakikipag-friend eh, kasi baka mautangan ka. Diba? Tapos bigla-bigla, nakikipagharutan ka na. Nasaan na yung ano mo? Diba? Yung pinapriority mo na kailangan makaano. Ano no?
2: Nawala na yan.
0: Kasalanan talaga ng mga babae na yan.
1: Masend ng picture, ganyan.
0: Nagsasend ng picture eh. Bakit nagsasend ng picture? Siyempre, mga lalaki lang tayo.
1: Marupok.
2: Marupok.
0: Ay! Okay, pero... siya, ang sabi mo kanina, siya ay broken. Tama?
2: Kasi niloko siya ng kanyang ex.
0: Paano daw siya niloko ng ex niya?
2: Ano daw siya? Pinagpalit siya tapos sa ibang babae.
0: Aray ko. At kapag ganitong broken, diba, medyo gullible ka kasi eh. Tapos naghahanap ka ng ibang kalinga.
1: Yeah.
0: At ang natagpuan ay ang ating bida. Yeah.

0: yung nakilala mo ay kakagaling lang at alam mo naman na hindi pa, parang hindi pa nakaka-move on. Mm-hmm. Kasi baka mamaya gawin ka lang rebound. Aray! O kaya, diba, ginagamit ka lang niya para magkabalikan sila ng jowa niya.
1: Aray ko naman. Nako eh, ganun po. Kaya ang nangyari.
0: Sana naman. Sana naman hindi.
1: Sana hindi
0: okay,
1: naman.
0: Okay, balik na natin. Oh. JS! Ano pang... Ano na?
2: Andito pa po ako.
0: So anong okay. Sumunod na nangyari? Matapos na naglandian kayo through chat.
2: Opo. Mm. Kinakilala na po din sa kuya niya kay Justin.
0: Mm-mm. Tapos?
2: Tapos po, ano po, di naging close po kami ng kuya niya. Tawag po sa akin, Bayaw.
1: Bayaw agad.
2: At tawag na rin po doon sa kuya niya. Bayaw din po.
0: Ba't hindi kumare? Tawag si Bayaw. Kumare taong gulat nun.
1: Eh di tuwantuwa ka naman.
2: Pinakilala niya na po ako sa kanyang ano, sa nanay niya, sa mga kapatid niya.
1: Ano pa kilala sa'yo?
2: Siya mismo po, pinakilala niya po ako.
1: As ano?
2: Pero ano lang, yan, video call lang po yan. Hindi ko pa po sila nakita personal.
0: Pinakilala ka as boyfriend na?
2: No po, ganun po.
0: Naging kayo na ba? Gaano ba katagal bago po naging kayo? Paano?
2: Ano po? 3 months lang po kami kasi po nagkakilala po kami ay May... 3.
1: Wait, gano'n kayo katagal bago naging kayo?
2: Ano po kasi yun eh, 2025 po kasi yun.
1: Oh, gano'n katagal ang ligawan bago naging kayo?
2: Hindi na po nang ligaw.
0: Yun na nga yun, yung kumbaga naging, nagkakilala kayo sa nagkaadadan.
1: Tapos kayo na agad?
2: Opo, ganun po nangyari.
0: Wow, tapos pinakilala ka na.
2: Opo, ayaw naman ito, si Marupok.
1: Okay.
2: Ako naman, kinikilig ako syempre kasi first time na may nagpakilalang babae. Tapos dito pa sa family niya, naka-direct talaga. Ay, sabi ko, baka ito na talagang totoong iibig sa akin habang
1: buwan. What? Alaman talaga, boy! Ang pogi mo!
0: Pero kasi kapag ganon, diba, minsan, halimbawa pinakilala ka, ay ma, ito boyfriend ko. Tapos after ng video, tawanan sila ng tawanan. Yung pala nagjo-joke lang. May mga ganon. May mga na-witness kasi akong ganon. Diba, meron nag-I love youhan nga sa video call eh. Tapos pagkapatay ng video call, tawanan ng tawanan.
1: Aba, nag-trip-tripan ka lang pala.
0: Nag-trip-trip lang pala. Okay, may mga ganun ha.
1: Mm-hmm.
0: Okay, sige, tapos ano pa sumunod na nangyari? Naipakilala ka dun sa ano niya? Sa mga magulang, sa kapatid. Okay.
2: Tapos po, ito po. Naging masaya na po yung takbo ng relationship namin hanggang umabot ng 2 months, 3 months.
0: Nagkikita kayo?
2: Hindi po, puro video ko lang po.
0: Video ko lang? So hindi kayo nagkita pa?
2: Hindi pa po. Ano
0: aray
2: po kasi
0: ko.
2: Wala pong siyang cellphone, computer lang po siya.
0: Wait lang ha, ang lapit lang, nasa Batangas ka na niyan, tapos siniloan.
2: Opo, siniloan.
0: How come
2: siya
0: na hindi ka man lang nag-effort na puntahan siya?
1: Mm-mm.
0: Or siya ba, ayaw niya din? Wala bang napag-usapan na magkita tayo? Walang ganon?
2: Meron po. Actually, gusto niya naman po talaga na magkita po kami. Kaso, ano sabi ko, pag 15 pa lang kasi siya. Kaya ako naman man, ay ano?
0: Ilan?
2: 19 po. Tapos, 20 na kaya po na, ngayon.
0: Kaya
1: naman pala, nagigigil din ako sa'yo ha.
0: Napakabata naman nun, ate ko.
2: Kaya sabi ni
0: kumati-anit ko sa'yo. Okay.
2: Sabi ko sa kanya, kung ano, desidido ba siya sa...
0: Ay, hindi pa desidido yun. Mabuti na lang din natapos ng relasyon nyo. Sige na, babay na.
2: Sabi ko sa kanya, kung desidido sa akin. Kasi nga, mas matanda ako sa akin.
1: Oo, oh, oh, at saka... At talaga, batang, bata talaga siya. Gigigil ako sa'yo.
0: Ay,

0: Kayo, kayong mga lalaki, alam nyo na bata, musmus pa yon, 15.
1: Minor de edad.
0: Okay. Isipin nyo itong mga pinagagagawa nyo. Ha? Hindi dapat.
1: Aha. At sa mga magulang, ay bantayan nyo rin naman po yung mga ano, yung mga anak nyo, yung mga nakakausap sa social media. Ganyan.
0: Napakaba... Aba, 15 anos.
2: Ito po yung nangyari. Di ano na po, tapos nag-inuman po sila. Bali, pag nag-eaten po, sana siya ay ano, pupunta ako doon, nakaya 16 years old para ano. Tapos, nag-inuman sila nung that time na yun. Alasing po siya, ngayon po nabuntis po siya ng ibang lalaki.
0: Aray ko! Nako, mga kapuso, mga kabarangay.
1: Aray ko po.
0: Bakit tumaabot sa ganito, no? Minsan, may mga pagkakataon, though sobrang protective kasi ng mga magulang talaga, maraming ganun. Pero, meron din kasing mga magulang, diba, na sila mismo.
1: Ah, nagtutula?
0: Oo. May mga ganun. Ay, no, kaya po kayo mga magulang, wala naman tayong, anong tawag dito? Wala man tayong kakayahan para, or ano, basta nangyayari lang talaga yung mga ganitong klase, kaya maagang nabubuntis din yung anak kasi pinagtutulakan o kaya naman hindi nabibigyan ng magandang advice ng magulang. Diba, hinahayaan lang nila. May mga ganon.
1: Meron din
0: naman, pero marami naman talaga yung mga magulang na pinoprotektahan nila yung mga anak nila. Kaso nga, meron nga mga ilan-ilan na ganyan. Na ay nagpakilala ng boyfriend mo sa cellphone o through video call, tapos parang okay lang dun sa nanay o dun sa tatay. Sana po ay hindi ganoon. Alam niyo po,
1: no?
0: Na musmus pa o napakabata pa nung anak nyo. Anyway, mga kapuso, ano pa kaya ang susunod na mangyayari? Ako si Papa Ace
1: at Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa
1: number 1
0: 4

0: LOVES 97.1 Stronger Forever.
1: Para iba na talaga ang buhay may asawa, no?
2: Oo nga, pre. Sinabi mo pa.
1: Ano kaya kung hindi tayo nagsipag-asawa? Oh, ba't kumiyak?
3: Pre, tayo na sana. Tayo na.

0: Baka napatawad pa kita kung umamin ka lang sana. Eh anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo.
1: I-talk to Papa na!
2: After 10 on the clock, yun ang ating oras, mga kapuso. Nakakaloka ang mga nangyayari. Dahil mga baby pa pala, etong mga ito. Oo.
3: Like, na-alarma ako bigla.
2: Just ako din, kumati yung anit ko. Kahit na wala namang makate, mapapakamot ka na lang talaga. Anyway, ano pa kaya ang mga sumunod na nangyari matapos nga na ito daw kanyang karelasyon through social media, nabuntis, di umano. Balik natin sa linya. Hello?
4: Hello po.
2: Mm-mm.
4: Nabuntis nga po siya. Tapos po, anong nangyari nito? Ano? Di nakipag-iwalay po ako sa kanya. Di pinag-drive ako na po siya hanggang sa... Pero may access pa rin po sa nila. Sa nanay niya.
3: Ano may access?
4: May access pa rin. May contact pa rin.
2: Nag-uusap pa din kayo ng nanay niya? Ganun ba?
4: Oo. Kinakamusta ko din po siya kasi na... Para ano din po. Tapos ano po siya. Kasi po, concern ako sa kanya eh. Mahal ko siya eh. Tapos sabi ko eh, kung kamusta niya, kung kamusta na yung anak niya, kung anong ginagawa, ganyan-ganyan. Tapos sabi, nagsasama na daw sila ng lalaki. Ang pangalan ng lalaki, si Miguel.
2: So, gano'n naman pala. So, magsasama naman na pala sila. So, kumusta naman ikaw matapos na marinig mo itong mga bagay na ito? And saan ang galing itong mga chismis na ito? Itong mga pinagsasabi na magsasama na sila?
4: So, alam ko din naman po na magsasama na sila kasi po nakikita ko rin sa social media.
2: Ah. So talagang sila ay nagkamabutihan, naging okay, ganon.
4: Opo.
3: So anong ginawa mo na?
4: Masakit ang ulo ko eh. Na-stress ako na hindi ko maintindihan yung sarili ko. Minsan malungkot, minsan parang ano, napapaisip. Yung parang ano ko.
2: Dahil?
4: Dahil mahal mo pa yata yung taong ayaw mong bitawan.
3: Dahil mahal mo pa yata yung taong ayaw mo pang bitawan.
2: I don't think mahal mo siya. Kasi ganun lang kabilis. Baka gusto lang. I don't know ah.
3: Pero bakit binitawan mo?
4: Mahal ko siya kasi wala nang magagawa.
2: Ano ba sa'yo yung pagmamahal?
4: Ang pagmamahal sa akin ay parang... Ano yan eh. Nire-respeto ko ang pag-ibig eh. Kasi ako, pag nagmahal ako, totoo, tapat, isa lang, walang halong biro.
2: So yun na yung pag-ibig?
4: Mm-hmm.
2: Ganun mo i-define yung pag-ibig?
4: Kasi pag nagmahal ka, dapat seryoso ka, alam mo yung papasokan yung relationship eh.
2: Pero minsan kasi sabihin natin na mahal mo nga siya. Pero mas maganda pa din na kung magmamahal ka ng isang tao. Kasi unang pag-uusap nyo pa lang, gusto mo siya na really mahal. Medyo nakakalito kasi talaga yun eh. Yung akala mo dahil sa gusto mo siya, mahal mo na siya. Hindi ganun yun. Kasi kapag gusto mo siya, ang gagawin mo, sasadyain mo siya doon sa siniloan. Pumuntahan mo siya, kakausapin mo siya, and then habang nag-uusap kayo, doon unti-unting parang, okay, mahuhulog talaga yung loob mo.
3: Tarang ko. Diba? Diba sabi mo mahal mo siya? Diba? Bakit mahal mo siya?
4: Bakit mahal ko siya? Kasi yun yung nararamdaman ko at mag-unlove ko sa kanya. Tapos, pagka-chat ko siya, kausap ko siya, masaya ako. Pag di ka naman siya nakakausap, malungkot ako, hindi kompleto araw ko, ganyan.
3: Siguro, tapos, alam mo, feeling ko hindi yan totoong pagmamahal. Diba? Alam mo, marami kasi yung nagsasabi na ganyan. Na ito yung mga dahilan na, oh, kasi masaya ako kapag nakakausap ko siya. Masaya ako kasi nakikita ko siya. Nalulungkot ako kapag hindi kami nag-uusap. Alam mo kasi, yun yung feeling na nasasanay ka lang na nandyan siya. Alam mo, may mga nagsabi na ang tunay na pagmamahal, na ang tunay na love, hindi mo siya totoong ma-explain. No, hindi mo siya maipaliwanag ng maayos.
4: Yun nga po, hindi ko nga po maipaliwanag ng ayos. Yung parang, yung ano, gusto mo siya makasama na Taiwan. Gusto yung ano, sobrang mahal mo talaga siya.
2: Pero mas masama yun kapag ka walang dahilan kung bakit mahal mo ang isang tao. Kasi dapat laging may dahilan. Hindi pwede na walang dahilan. Mahal mo siya dahil sa ganito siya at hindi pwede na, oh, wala lang, hindi ko alam. Hindi pwedeng ganun. Yung sagot mo kapag tinanong mo, bakit mo ako mahal? Hindi ko alam eh, kasi sabi nila, ang totoo na pagmahal, walang dahilan. Hindi totoo yun. May dahilan kung bakit mo minamahal ang isang tao. Okay, pwedeng dahil sa ugali na meron siya, dahil sa kung paano kanya pakitunguhan. Kasi kapag kasi pumasok ka sa isang relasyon, two ways kasi yan. So, hindi laging ikaw lang yung nagre-receive o ikaw lang laging nagigive. Dapat give and take, diba? Ganun sa relasyon. Kaya dapat meron talagang rason kung bakit mo mahal ang isang tao. Kayo ba, mga kapuso? Tanungin nga natin ang ating mga bida-bida. Bakit nyo, paano nyo nasabing mahal nyo ang isang tao? Comment nga kayo sa Barangay Alas 971 Facebook page. Ano yung dahilan mo o meron ba talagang dahilan bakit mahal mo ang isang tao? Kasi maraming naguguluhan dito eh. Even ako minsan naguguluhan din ako. Akala ko mahal ko na. Hindi pa pala.
3: Oh, infatuated ka lang pala.
2: Oo, kapag nakasama ko na, nakilala ko na, ay, hindi ko pala talaga mahal. Kasi naniniwala ako na kapag mahal mo ang isang tao, tanggap mo kung ano yung mga meron siya at wala siya. Yun ang totoong pagmamahal. Nandyan ka sa mga panahon na kahit hindi na siya masaya, nandoon ka pa din. True ups and down yan eh.
3: So, yung ano, yung makita mo na siya na ano, yung kahit hindi na siya kamahal-mahal, pero minamahal
2: mo pa rin. Oo, ganun. Kahit nakita mo yung mga bad sides niya, yung hindi niya magandang ugali.
5: Pero diba? Kapag naman nasasaktan ka na na sobra-sobra, na
2: ay, deal breaker na, naman
5: ay,
2: yun.
5: Na. Oo, ay,
2: kaiba naman yun. So kayo mga kapuso, mga kabarangay, ay, balikan ka namin, JS. Gusto ko lang malaman yung mga dahilan or kung meron ba talagang dahilan, kung meron, ano yon. At kung wala, bakit wala? Hoy, comment kayo, Barangay Alas 971 Facebook page. Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Babasahin namin yung mga komento, ha. Ako si Papa Ace.
3: At Papa Johan.
2: Ito ang Talk to Papa.
3: Number one.
2: Forever.
6: This next song is all about love.
7: And I wrote it
6: all by myself.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: After 10 on the clock, yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa, ako si Papa Ace.
3: At ako po si Papa Johan.
2: Ako, pinag-uusapan natin ang pag-ibig. Ano nga ba ang pag-ibig, mga kapuso? Paano mo nga ba masasabi na mahal mo ang isang tao?
3: At paano mo masasabi na totoo nga ba yung pagmamahal mo?
2: Ano nga ba ang dahilan para sa inyo?
3: Ito sabi.
2: Pag-ibig.
3: Ano nga ba? Love is what?
2: Anong sabi dyan?
3: Ito sabi. Naguguluhan po ako sa inyong dalawa ni Papa Johan.
2: Oo.
3: Kailangan, sabi ni Papa Johan, kailangan walang dahilan. Yung hindi mo ma-explain. Hindi ko naman sinabing kailangan. May mga times na hindi mo talaga ma-explain. Sabi pa niya, sabi naman ni Papa Ace, kailangan may dahilan, hindi pwedeng wala. Ano ba talaga paniniwala namin?
2: Bala akong kayo na magustong maniwala.
3: Okay, diba? Narito kami para pagguluhin talaga yung utak niyo.
2: Eto, si Galvez Joven, sabi niya, mahal mo ang isang tao, even worst na. Meron siya. Mahal mo siya, kasi hindi nakikita sa panglabas, kundi sa kalooban ng puso. Love is blind.
3: Sabi naman ni Dylan, ang mga taong hindi kayang explain kung mahal talaga nila ang isang tao ay hindi yan marunong magmahal ng tama.
2: Ito, sabi ni Roda, ang tunay na pagmamahal ay gagawin mo ang lahat para sa kanya at sa binuo niyang pamilya kahit na ito'y sobrang hirap, kasi ang tunay na pagmamahal, tatanggapin ka kahit sino ka pa at kakalimutan ang lahat ng masamang nakaraan mo. Hindi po ito kasungahan. Masasabi, para sa akin, ito yung tunay.
3: Sino yan?
2: Sabi ni Roda,
3: si Roda,
2: mahal mo dahil sa...
3: Sa?
2: Ano
3: saan?
2: Da? Hindi ko maintindihan. Ito, sabi ni Jessa, no judgment, but if you love someone, you don't need to say it. Just prove it.
3: Sabi ni Sonny,
2: ang hirap kasi minsan... Kasi nga, hindi naman lahat parehas ng inyong makaramdam. Minsan kasi kahit pinaparamdam mo na sa kanya, akala niya wala lang yun. Diba? May mga ganun. Kaya maganda din, nasabihin niya din.
3: Yes.
2: Diba?
3: Tsaka, hindi man laging
2: may mga bagay din kasi na masarap marinig. Diba? Like, sabihan ka ng I love you, ganyan, mahal kita. Kahit pa pinaparamdam mo na mahal ka niya.
3: Ang sarap lang din kasi talaga na marinig sa isang tao na mahal ka niya, di ba? Yeah. Lalo na yung taong sinabihan mo ng I love you ay nag-I love you back.
2: Aray ko. Akakilig naman.
3: Oh, ito nga sabi ni Sonny, love is like a rosary that full of mystery.
2: Taray. Elementary ako niyan.
3: Oo.
2: Elementary ako niyan.
3: Ano ang tawag doon yung pinapasagutan? Ano tawag doon?
2: Slam book. Oo.
3: Diyos ko po.
2: Aray ko. Ano pang sabi? Dito, nasa Facebook Live, masasabi mo ang pagmamahal kapag handa kang ibigay ang lahat sa kanya. I-give up ang lahat para sa kanya. Tanggapin siya kahit may kapinsanan siya.
3: Sabi ni Nika, ang pagmamahal para sa akin ay maraming dahilan. Ito na ba yung binasa mo kanina? Hindi naman, no? Ang pagmamahal para sa akin ay maraming dahilan kung bakit mo siya minamahal o nagugustuhan. Pero naniniwala ako na sa sinabi nila na hindi mo alam kung ano yung dahilan kung bakit mo siya mahal. Kasi oras na malaman mo yung dahilan na yun, at sakaling dumating yung araw na wala na yung dahilan na yung mawawala na rin yung pagmamahal mo. Kasi nga, sabi nyo, kailangan may dahilan. Pero kung wala yung yun, mawawala rin yung love mo. So far, for me, loving someone and you don't know the reason for loving them is a strong proof that you really love them. The feeling of not being able to tell the reason why and how, it's because you're really true. You're there too. Too good to be true.
2: Pero laging merong dahilan. Ang pangit po kapag nagmahal kayo, tandaan nyo, nang walang dahilan. Okay.
3: Pinaka-point lang niya dito, no? Pag yung sinasabing yung
2: kasi
3: dahilan,
2: nga,
3: no?
2: Minsan kasi, kaya hindi mo masabi kung ano yung dahilan kasi siguro, sobrang dami nung reason. So, bakit mo siya mahal? Ang dami, eh. Kumbaga, hindi mo alam kung saan ka magsisimula or wala kang masabi, na na isa lang kasi nga sobrang dami.
3: Oh, I love that. I love
2: diba?
3: That.
2: Uh-oh. Wala kang masabi na isa lang kasi sobrang daming reason bakit mo mahal yung isang tao.
3: Mm-hmm. Na hindi mo na ma-explain kasi yes. Sobrang dami.
2: So, yun, kaya nasasabi mo na walang dahilan kung bakit mo bakit mo siya gusto. Pero laging tandaan nyo, laging merong dahilan.
3: Kaya nga lang, kapag itong mga dahilan nito ay nawala, mawala
2: diyan, yung love mo. Diyan, nagsimulang masira ang relasyon. Mm-hmm. Kaya totoo yan, kapag nawala na yung dahilan, diyan ay nagkakaroon kayo ng problema or hinahanap na niya sa iba yung dahilan ng pagmamahal niya sa'yo dati na nawawala na sa'yo. Kaya, ayan, nangyayari, nag-cheat siya.
3: Oh.
2: May mga ganun kasi karurupok eh. Diba? Parang, ay, parang hindi na siya yung nakita. Kaya nga sinasabi na hindi na siya yung nakilala ko dati. Nag-iba na siya.
3: Nag-iba na.
2: Kasi nga, nawala na yung dahilan.
3: Mm-hmm.
2: Kung bakit ka mahal nung tao na yon. Kaya siya nagloko. That's the reason behind talaga. Ang tunay na pagmamahal, bill ng kuryente. Totoo din naman.
3: Yan yung ano, mahal na nakakaiyak.
2: Totoo. At saka kapag kasi mahal mo ang isang tao, like, kahit na, yun na nga, kahit na hindi na siya kamahal-mahal, kahit na pumangit na siya, diba? Kasi most of the time naman, hindi naman talaga kamahal-mahal yung itsura eh.
3: Mm-hmm.
2: Kumbaga bonus na lang yun eh.
3: Mm-hmm.
2: Magugusan mo ang isang tao kapag nag-e-effort siya sa'yo, kapag pinaparamdam niya sa'yo na mahal ka niya, tapos kapag pero effort is everything for me ha.
3: Yeah, sobra.
2: Yes, sa mga nagagawa ng tao. Diba? Anyway, pogi niyo po Papa Ace. At Papa Johan pala, kasama ka pala Papi.
3: Kano, di mo talaga binabasa mo siya na. Papi love lang siguro yung kanila, sabi nung iba
2: ako,
3: dito.
2: Eh ano pa kaya? May ibabalik pa po natin ang ating bida. At may exam tayo mamaya.
3: What is love? Istambuk pala yung ano.
2: Love is...
3: Yeah. Hindi ko explain eh.
2: What is Charan. Love?
3: Oh, sige, mamaya sabihin natin kung what is love na yan.
2: Nako po, mga kapuso. Ako si Papa Ace.
3: At Papa Johan.
2: Ito ang Talk to Papa.
3: Number one.
2: Forever.
0: Barangay LS
4: 97.1.
1: Stronger forever.
5: This song is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground.
6: EQ Dry. For comfy sleep from day one, EQ Tinyo mo.

0: Oo naman.
1: Hindi ka magsisinungaling, ha?
0: Promise, hindi.
1: Eh, sino si Jane?
0: Eh, sino din si Greg?
1: Ay, likahan, samgyup tayo, libre kita.

0: B6, B12. Walang BBTU. Mag-Farex B araw-araw.
1: Taga saan ka?
2: Taga Anonas!
1: Taga saan ka?
2: Taga Barangay LS!
3: Bakit RitePed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan RitePed medicines. Kailangan RitePed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Sa mga mommy na may young kids, naranasan nyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain? Active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam niyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C? Habang up to 42% naman ay kulang sa zinc. Mas may chance tuloy magkasakit kasi ang mga virus at bacteria laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Barangay LS 97.1
3: Number 1
4: Stronger
5: Matibay
4: Forever
5: Habang buhay
6: Number 1
7: Yung araw-araw ka nagsasabi sa akin ng I love you
8: Pero araw-araw mo rin pala ako niloloko Isa kang ga
9: I-talk to Papa na

0: 35 minutes after 10 on the clock. Yun ang ating oras, mga kapuso. Programa Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At ako po si Papa Johan.
0: Nako, may mga nag-comment pa ba dyan?
1: Meron.
0: Anong sabi?
1: Ito, ito ang gusto ko dito. Love is full of sacrifice and understanding. Sa love kasi talaga kailangan marami talagang isasakripisyo.
0: Ay, hindi. Tawa na ako magsakripisyo.
1: Minsan kasi ikaw na yung sinasakripisyo.
0: Hindi na talaga. Bahala kayo dyan. Charot!
1: Ay, nako.
0: Okay, eto. Balik natin si Hello, JS.
2: Hello po.
0: So, kumusta na ngayon? Ano na ang sitwasyon ngayon? Single ka na ulit?
2: Bali, single po ako ngayon. Pero po, may nililigawan po. Kapangalad din niya po.
0: Okay. Pero okay naman na kayo nung ex mo?
2: Opo, okay naman po kami.
1: Mm-hmm. Pero itong bagong mong nililigawan ay gano'ng katagal na?
2: Ano, bago lang po. Nung nakilala ko po siya ay nung parang kagahapon po.
0: Kahapon?
1: Ano, may waiting din na 5 minutes?
2: Wala naman po. Pero ano po siya,
1: Ano?
2: Nasa ano po siya ngayon eh, nasa Lipa. May work po siya ngayon.
1: Saan mo nakilala naman?
2: Facebook lang din.
1: Sino
2: po
1: nag-add?
2: Ako po, nag-add po sa inya.
1: Ikaw na.
0: Social media din. So, okay naman. Pero ito, may contact pa rin ba kayo ng ex? Or wala na? Tapos tinapos mo na lahat?
2: Wala na po may contact.
1: Wala na.
0: So, dito pero, ka na kayo nakafocus sa bago.
1: Pero sana naman doon sa magulang nung babae na yun ay dito ay gabayan nyo po itong anak nyo at minor de edad, no? At nagdalang tao.
2: Papa Johan, ikaw po ba yung kausap ko, Papa Johan?
1: Mm-hmm.
0: Hindi, hindi siya.
1: Ano, kaluluwa ko lang to.
0: Kaluluwa lang yan. Bakit?
2: Ang cute ng boses.

0: Ah, aray ko. Baka naman sa akin ka na, ano,
1: baka naman si Papa Johan talaga yung ano mo, yung true love mo.
2: Hindi, ano, tawag dito, inisto ko kasi si Papa Johan ka ganina.
0: Aha. Nakita mo, pogi, no?
1: Pogi ba?
2: Yung sapatos mo, linisin mo kasi may putik.
0: Baka nakita niyo yung
1: sapatos.
0: Baka nakita mo yung nakaupo ako na ano, na may putik yung sapatos. Tama ba?
2: Opo, yung nasa kubo po kayo.
0: Ay, sa Lukban, Quezon. Umuulan kasi noong time na yon. Sa
1: Lukban. May post ka na gano'n sa Lukban.
2: Pero, papayohan. Alimbawa, ano, sabi to, chat ng chat ako dun sa babae, tapos di na sinisin, tapos, marami naman chat sa kanya. Ano,
0: eh, tumigil ka na, wala kang pag-asa, boy.
2: Ganun po ba yan? hindi nga.
1: So, hindi ka nare-replyan? Ganun ba?
2: Ano lang siya, puro like.
1: Sin, nilalike lang niya. Walang pag-asa pag ganyan. Hanap ng iba.
0: Tumigil ka na dyan.
1: Pwede namang sabay-sabay ang mga nililigawan para more entries you send, more chances of winning.
0: Pwede rin naman ako, basta magpapadala ka lang.
1: Aray ko.
0: Ay, naku po.
1: Sige, may gusto ka bang itanong sa mga nakikinig ngayon?
2: Wala na po. Salamat po, Papa Johan. Gumaan yung mga...
1: At hindi ka nagpasalamat sa akin. Bastos tong batang to, ah.
2: Salamat po.
0: Sino siya?
1: Sino ako?
2: Si Papa A.
1: Oo. Hindi ka man nag-thank you.
2: Thank you po, Papa A.
1: Oo, hindi ka magkakajowa, tandaan mo yan, kapag ganyan yung mga pinagagagawa mo. Ang unahin mo, ayusin mo muna yung sarili mo. Magtrabaho ka. Kasi kapag marami ka ng pera, tapos seryoso ka sa buhay, ang darating sa'yo ay seryoso din. Yun yung ma-attract mo. Pero kapag mga ganyan-ganyan lang na... Kung sino-sino lang yung mga kinakausap mo, hindi mo pa nakikita ng personal, ikaw ay maloloko.
0: Maaawol ka lagi.
1: Yes, ikaw ay maloloko. Kapag ikaw ay naglalandi ay sa social media. Pwede namang nagkakilala kayo sa social media, pero i-assure mo na makikita at makikilala mo siya ng personal. Hindi pwede natatagal yung relasyon nyo na through social media lang. Hindi po.
0: Hindi pwede.
1: Oo, kasi walang true love doon, ha?
0: Kikilalanin sa personal. Yes. Makikita.
1: Kasi pwedeng ang pinupost niya na kung ano-ano man, di ba? Hindi naman pala totoo. Di ba? Ang dami-daming mga fake at scammers sa social media.
0: Ang dami.
1: Kaya mag-ingat kayo mga kapus.

0: Opo.
1: Ayun, i-send mo sa akin.
2: Tapos dala pa ako sa inyo ng picture mo.
1: Ah, sige, ah, sige, sige.
3: Yung feeling tapos, mo na poging-pogi ka doon, ha?
1: Oo, ha? Opo. Oo, mali mo.
3: Okay, send mo sa akin.
1: May tsura naman daw. Pag yan talaga. Sinong mga kamukhang artista?
2: Marami po nagsasabi sa akin na kawid ko raw po si Bambo.
3: Sinong Bambo?
1: Si Bambo.
3: Ah, Bambo.
1: Ha? Akala ko si...
3: Akala ko, akala ko
1: si Dam... Akala ko si Dambo doon sa Showtime. Kakaloko. Oo, cute kasi yun si Dambo sa Showtime.
3: Okay, sige, send mo sa akin na. Send mo kay Papa Johan.
1: Alright.
2: Hindi ba ba doon na, ano, alam mo, gusto ko siyang mapanood eh.
1: Alin?
3: Ito.
2: Oh, ano po,
3: Papa. Balikan mo sa ating Facebook.
1: Oo, sa Facebook Live.
3: Barangay LS 97.1.
1: Okay.
2: Sige po.
1: Sige. Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Ano po masasabi nyo sa kwento na itong ating bida na si JS? Tapos, mag-comment po kayo. And then, mamaya po, ipapasilip itong kapugian ng ating bida. At abangan nyo lang. Wait nyo lang, okay? Yeah. Ako si Papa Ace.
3: At Papa Johan.
1: Ito, Talk to Papa.
3: Number 1.
1: Forever.

0: Sir, di namin alam kung anak niyo po talaga itong si Junjun.
1: Oo, oh, ano bang gagawin natin para malaman?
0: Ano lang sir, DNA.
1: DNA?
0: Oo, di namin alam.

0: right med ang binibili mo.
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
1: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
4: Kailangan right medicines, kailangan right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
8: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Simeticone Rest Time to the rescue.
12: Oras sa Barangay, 10:57.
13: This time check was brought to you by
14: Pay Online with GCash. Para bayad agad sa online shopping.
13: Ladies' Choice. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice. Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Tagasan ka?
16: Taga Fairview!
15: Tagasan ka?
16: Taga Barangay LS!
17: Ang healthy naman ng anak mo.
18: Naku, sakitin din yan.
17: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tagasan ka?
3: Taga ba isa?
2: Tagasan ka?
3: Taga Barangay LS!
4: Uy, may tanong ako sa inyo. Na-feel nyo na ba na never kayo naging enough? Na kahit anong gawin nyo, parang di nyo ma-feel na complete kayo? Uy, hindi to tungkol sa love ha? Feeling mo may kulang sa'yo kasi hanggang ngayon, di mo magawa yung mga plano mo sa buhay. Hindi dahil tinatamad ka lang, pero dahil pagod ka na. Lagi ka pang may sakit, napaisip nga ako eh. Complete ba talaga ang vitamins ko kung lagi akong kinukulang sa energy? Madalas pa akong lagnatin, kaya nag-switch ako to Enervon Z+. Prescribed din to ng doctor ko, and then explain niya na mas marami kasing vitamin si Enervon to help give more energy and more immunity with proper diet and exercise. It's giving 3 times more energy. Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B12 versus other brands. Plus 5 times more
5: TGON Radio.
6: Lahat ng drama, kawanan, musika at iba pa nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.
4: As DJs na sina Papa Johan, Miss Malaya at ang Super Radio DZBB anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo sa ating mga kabarangay sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City. Hindi rin nagpahuli sa pag-good time ang ating mga kabarangay na todo bigay sa kantahan kasama ang GMA Sparkle Artists na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Congratulations naman sa lahat ng maswerteng nakapag-uwi ng mga papremyo. Maraming salamat. Salamat sa mainit na pagtanggap, Barangay 185. Hanggang sa susunod na Super Barangayan, mga kapuso. Abangan at baka barangay nyo na ang susunod naming bibisitahin. Stay tuned sa Barangay LM at Super Radio DZBB. Ang Super Potency Plus Zinc Advance. Sige lang, kasi protektado ka. Sangguni ang barangay ng Barangay 185, Caloocan City. BB 594 at Barangay LS 97.1. Stronger forever.
5: S 97.1. Forever.

0: Dalawang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Programang Talk to Papa, ako si Papa Ace.
1: At ako si Papa Johan.
0: Naka mga kapuso, mga kabarangay. Mag-comment po ha, Barangay Alas 971 Facebook page. Ano nga ba masasabi nyo sa kwento ng ating bida na si JS?
1: At eto na muna, ang larawan ng ating bida. May itsura naman pala, gwapo naman pala talaga oh. Ano, batang-bata ang itsura. Siguradong marami itong magiging ano, marami itong magiging...
0: Again, ang sabi ko nga, lahat naman ay may itsura. Depende lang talaga sa katabi. Doon nagkakatalo. Kasi nako-compare, di ba?
1: Ayan na. Ayan na, naku. Mahirap nga lang yan kapag may i-compare. Ano.
0: Dito pa naman, sa mundong ginagalawa natin, laging may pagkukumpara.
1: Tabi ka sa alam mong mas nakakaangat ka.
0: Yes.
1: Ayan. Oh, ayun pang hinihintay nyo mga kapuso, mga kabarangay. Pumunta na kayo sa Facebook ni Papa Johan. Nakapost na po doon ang larawan ng ating bida na si JS.
0: Mm-mm. Ayun. Ako mga kapuso, hanapin nyo po yung Facebook. Facebook ni Papa Johan. Type nyo lang P-A-P-A space Y-O-H-A-N. And mag-follow na din kayo ha.
1: Yes. Bakit i-follow muna? May i-follow nyo muna para makita nyo yung ano, yung larawan ni Papa Johan. Ni Papa Johan, ni JS. Oh, tinan mo oh. Ang dami agad nagko-comment. Ang pogi pala ni Kuya. May itsura nga. Ang dami na. Ano, mind nyo na agad. Grabe kayo ha. Oh, nakita mo na.
0: Hinahanap ko pa eh.
1: Oh, siguro po para to ng sasakyan, hindi makaalis. Pwede na, sabi ni Antoinette. Oh, ang bata niyan, oh, hindi naman siya minor. 20 years old na po siya ngayon.
0: Mm-mm.
1: Sa mga kapuso natin. Nasa Facebook po ni Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N.
0: Alright, ayan na. Nako mga kapuso, ano naman kaya ang masasabi ng ating mga bida-bida patungkol sa kwento nitong ating bida na si JS? Mm-hmm. Mag-comment naman po kayo, Barangay Alas 971. Okay. Anong sabi dyan ng ating mga bida-bida?
1: Okay, eto. Ang sabi ni David, pogi naman siya. Pwede pakilala kay Eloy sa single mom din po siya. Nako, ito mga kapuso natin.
0: Sabi ni Leticia, ang sabi niya, parang joker itong bida na ngayon. Pero sa tingin ko, mabait naman siyang bata. Natutuwa ko sa kwento niya, iba siyang magmahal kahit hindi pa niya nakikita yung girl.
1: Nako, mahirap talaga kapag ano, no? Kapag hindi mo nakikita. Dapat sa personal muna. Lahat kaso, karamihan ngayon kasi sa mga kabataan, ang dami nating nakikilala on social media.
0: Mm-mm.
1: No? Pag makapag-chat lang, makapag-video call lang, agad-agad, si feeling na agad nila, mahal na agad nila. Oh, ito, sabi ni Rizaldo, kahit may anak na kami, ito, Papa Ace, kahit may anak na kami, may anak sa iba at ngayon may kinakasama na siya, sa palagay mo iba pala to, so parang karanasan niya to. Okay, so basa pa tayo. Pwede tayo kayo mag-comment sa Barangay LS 97.1 Facebook page ng Barangay LS. Yan,
0: anong sabi pa dyan? Ito ang sabi dito oh. Aha, ito mapapayo ko ito iba to. Ito ang sabi dito ni Joven. Nako, bata ka pa, marami ka pang makikilala na iba. Magtrabaho ka muna. Totoo din. Ano pang sabi dyan?
1: Sabi ni JM, nako marami pa dyan. Ano daw? Nawala bigla. Nako marami pa dyan kuya. Hindi lang isang babae. Alam mo, nagkaanak na siya o nabuntis siya ng iba. Pero ikaw naman, marami ka pang pwedeng makilala. Hindi lang siya.
0: Si Yvine. Sa tingin ko, hindi true love yan. Siguro gusto lang niya yung girl.
1: Mm-hmm. Ito sabi ni Kimberly, pogi naman siya pero alam natin naman na may darating na tamang babae para sa iyo. Heart, heart, heart.
0: Sana. Lagi namang meron at meron yan. Anong masasabi mo sa kanyang story?
1: Sabi ni Piolo, pogi nga, may itsura pero parang pagdating sa pag-ibig, bilis maloko. Okay. JS, no? Paragoy, bata ka pa naman, no? 20 years old, marami ka pa talagang makikilala. Ito yung time na sa mga kabataan ngayon, ito yung oras na kadalasan nag-explore, no? Madaming nakikilala, madaming kinakausap, karamihan dyan, hindi lang isa yung kausap, no? Pero pagdating sa pag-ibig, wag nating madaliin. Oo, meron kang kinakausap ngayon, meron kang nililigawan ngayon, no? Kaso nga lang, eh, hindi naman masyadong nagre-reply sa'yo. No, baka hindi naman talaga siya yung para sa'yo. It's time na para asikasuhin mo muna kung alin yung mga bagay na makakatulong sa'yo para maging successful sa buhay. Siguro kung hindi ka pa tapos sa pag-aaral, pwede mo ipagpatuloy yun. O kaya naman, nagtatrabaho ka na ngayon, ipagpatuloy mo yung pagtatrabaho, mag-ipon para just in case na may bigla ang kailanganin mo ng pera, may magagamit kaya may mahuhugot ka at makipagkaibigan ng mas marami. No, hindi yung lagi parang gusto mo lagi na solo ka lang dyan, na nandun ka, ayaw mong makipag-usap kung kani-kanino mga kaibigan mo dyan. Pwede naman eh, kasi marami tayong makikilala at sa bawat tao na makikilala natin, doon tayo makaka-gain, na makaka-learn ng something na pwede nating madala sa buhay natin. At paano yun? Halimbawa, nagkikwento sila ng buhay, pag-ibig nila, yun yung pwede mo ring magamit pagdating naman sa mga taong dadating sa buhay mo.
0: Alright, for me naman, para sa mga ganitong klase ng sitwasyon, yeah, marami kang nililigawan at saka may mga time talaga na mababasted ka. Normal po yun na pagdadaanan, ha? Normal po ang rejection, mga kapuso. Pero dun tayo sa mga tao na pinipili tayo ano't anuman ang mangyari. Even sa friendship, 'di ba? May mga pagkakataon na may mga kaibigan ka, nagagamitin ka lang talaga, totoo 'yon. Kaya din naman yung ating bida, natakot na naman makipagkaibigan. Pero meron diyan na tao na hindi ganoon ang ituturing sa iyo. At masarap na marami kang kaibigan. Pagdating naman dito sa pagkakaroon ng karelasyon, baka hindi pa time. Baka hindi pa talaga ito yung oras na magkaroon ka ng karelasyon. And then sulitin mo muna, di ba? Gawin mo, magpagwapo ka. Magpapogi ka. Tsaka yun na nga, number one, dapat marami kang pera. Kasi tandaan nyo, mga kapuso, kapag nakipagrelasyon po kayo, hindi pwedeng wala kayong pera. Hindi mo pwedeng hindi kayo gagastos. Diba? Lalong-lalo na kung lalaki ka. Ang lakas naman ng loob mo na makipagrelasyon kung wala kang pera. Iniaasa mo yung bawat date nyo dun sa girlfriend mo. Hindi ganun. Diba? Bilang lalaki, syempre para gustuhin ka ng babae, titrato mo siya bilang prinsesa. At para magawa mo yon, kailangan meron kang pera. I-date mo siya ng maayos, diba? Yung, huwag tayong mag-settle dun sa mga, i-date lang tayo sa mga tusok-tusok lang. Mm-hmm. Pwede kayong magtusok-tusok lang kapag sawa na kayo dun sa mga fancy restaurant. Mm-hmm. Para sa mga kababaihan, huwag kayong mag-settle sa ganung klase ng lalaki. Okay? Kasi yung stability dapat ang tinitingnan nyo. Huwag kayong pumayag na kakain kayo dyan lang sa mga tabi-tabi. Hindi ganon, ha? Bilang babae. Pera na lang, kung trip nyo lang talaga or nagtitipid kayo, pwede naman. Pero kung ang kaya lang talaga ng lalaki ay pang tuhog-tuhog lang, nako, huwag nyong sagutin. Diba? Kasi anong magagawa niyan? Bago pa nga lang relasyon nyo, wala na siyang magawa para sa'yo. Paano pa kaya kapag kayo na? Tsaka hindi na tayo dun sa ano, sabay tayong aangat. Minsan ang kunin nyo yung nakaangat na sa buhay.
1: Yan!
0: Para kayo ay maiangat din. Sa true lang, diba? Para hindi kayo nalolosyang. Diba? Kasi
1: pero pwede rin naman
0: ginawa
1: na ano.
0: Ginawa mo, alam mo sa simula pa lang, ganyan na.
1: Pero pwede rin naman naman, no. May mga pagkakataon din naman kasi sa buhay natin na may makikilala tayo. Na hindi wala doon sa tuktok pa. Para kumbaga parang nasa laylayan pa.
0: Mm-mm.
1: Pero nandun yung pangarap, andun yung pagsusumikap. Pwede rin naman na yung taong makikilala mo na ay totoo nagsusumikap talaga to. Na handang gawin ang lahat para maging successful sa buhay.
0: Yes, pwede rin naman talaga. Mm-hmm. Pero karamihan kasi, sabi dito, grabe ka Papa Ace. Hindi ako grabe, sa true lang. 'Di ba? Kasi minsan doon kayo mas nasasaktan. Mm-hmm. 'Di ba?
1: Ay isa pa, yung mabilisang maging sila.
0: Yan, kilalanin din. So pwede din naman talaga na nagsisimula pa lang, ganyan. Pero kita mo yung eagerness niya na sumakses sa life.
1: Mm-mm.
0: Pero kung puro pangako lang, sinasabi sa'yo, X na.
1: Huwag na.
0: Diba? Kasi baka mamaya, nag-asawa ka, nabuntis ka, nagkaanak kayo, kawawa yung anak nyo. Kasi hindi naman ako naawa sa inyo eh. Kasi kayo na may malalaki na. Lumaki na kayo ng ganyan. Naawa ko dun sa mga bata na isisilang na hindi nabibigay yung mga deserve nila o mga dapat eh para sa kanila. As kasi kasalanan ng mga magulang. Wala namang ibang dapat sisihin kung hindi magulang. Laging ang tinatanong, di ba, sino ba ang nanay niyan? Yun ang laging hinahanap kapag may batang nagpasaway. Kaninong anak yan? Di ba? Kayo't mula talaga ang masisisi. Kaya huwag kayong nag-iinarte na dito na sinisisi yung magulang. Wala namang kasalanan yung magulang.
1: Lagi.
0: Madalas, di ba? Madalas na yung magulang po ang may, ang tawag dito, ang may, not really kasalanan, ang may dapat na dumisiplina dun sa anak niya at dapat na nagturo sa anak niya ng magandang asal. Kasi, sabihin natin na pinag-aaral natin yung, pero kasi yung tahanan po kasi, doon. Diba? Doon nagsisimula ang lahat.
1: Doon hinuhubog.
0: Yes, ang inyong mga anak. Kung bagay mga teacher, katulong nyo lang. O tinutulungan lang kayo para tumalino yung mga anak nyo para matuto sila, mas matuto sila. Pero yung kagandahang asal po ng mga bata ay sa loob po ng tahanan niya natututunan. Kung kayo po ay mga balasubas na magulang,
1: ay,
0: for
1: sigurado.
0: Sure, lalaking balasubas yung anak nyo. Sorry ha, nagre-real talk na naman ako.
1: Tsaka kung paano nyo sila, yung parang kung paano nyo sa pinapalaki or dinidisiplina.
0: Oo, kayo po yung nagbibuild dun sa anak nyo.
1: Halimbawa lang ha, halimbawa itong mga pagdidisiplina nyo, laging si Palo, laging physical, laging violence. So ang gagawin ng bata, akala niya tama yun, ganun din ang gagawin niya sa ibang bata, no, na violence din. Pero kung halimbawa, kung dinisiplina niya naman yung bata na nang maayos, na kinakausap niya nang mas maayos, mahinahon, ganun din siya sa mga bata.
0: Yes. Yeah. Oo. Sabi dito, hindi naman lahat kami nga, lahat kami naman, hindi ko naman nilalahat nga. Oo, i-replay mo.
1: Richard, may generalize.
0: Oo, pwede naman talaga, pero sa mga pagkakataon kasi ngayon, 'di ba, kapag hindi ka sigurado doon sa tao, mas maganda na ang kinuha mo or nakilala mo yung nakaangat na.
1: Mas okay ang
0: mas
1: maging
0: okay.
1: Practical. Sa panahon ngayon, practical ang kailangan. Practicality.
0: Yes. Pero syempre, pwede naman talaga.
1: Kung
0: sabay kayo na aasen. So maganda
1: sabay
0: at masarap.
1: Sabay kayong mangarap.
0: Masarap sa pakiramdam yun.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Anyways, mga kapuso, maraming salamat sa mga nag-comment. Sa mga nakaintindi, sa mga pinagsasabi namin. Kung hindi mo naintindihan, hindi okay.
1: Buti nga sa'yo.
0: Hindi laman lahat tayo ay tama. Siyempre,
1: yes.
0: may mga pagkakamali tayo and then meron tayong kanya-kanyang depenasyon. Kung ano yung tama sa'yo, pwedeng mali sa akin.
1: Yes.
0: At yung tama sa akin, pwedeng mali sa'yo.
1: May taong may mag-a-agree at may taong mag-disagree.
0: Yes. Ano yung bahala ka na?
1: Kung ano yung sa tingin mo na
0: ganun
1: yung
0: tama,
1: edi
0: go. Basta, hindi ka lang masasaktan.
1: Mm-hmm.
0: Yun lang naman yun eh. Anyway, hello po sa mga nasa Facebook Live natin. Maraming salamat sa mga nagko-comment ha. And then, mamaya po sa aming pagbabalik, rambuhan na tayo. Iuna natin si Papa Johan sa rarambuhin.
1: Anyway, thank you so much sa pag-share. Nandiyan pa ba yung ating bida? Si
0: wala na siya.
1: Okay. Anyway, thank you so much, JS, sa pag-share ng iyong story. And hangad namin na mapabuti ang iyong buhay. Huwag na mag-awol.
0: Yes. Naka mga kapuso, rambuhan na sa aming pagbabalik. Ako si Papa Ace.
1: At Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Sa Barangelas, na 97.1.
0: Number 1.
1: Forever.
2: LS 97.1.
3: Stronger.
4: Forever.
5: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ladies' Choice. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice. Rest time. Simeticon Rest Time to the rescue. Arena Plus Sports Book. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: O pre, puyat na puyat ka.
1: Eh, bad trip yung kapitbahay kong ingay. Katok ng katok ba naman sa pinto ko?
0: Oh, bakit daw?
1: Ayaw ako dun. Nagda-drums kasi ako, hindi ko nga pinapansin.

0: sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam, talatang sampo hanggang labing dalawa. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Tagasan ka?
3: Taga Avenida.
2: Tagasan ka?
3: Taga Barangay LS.
2: Mga kabarangay, kilalanin kung sino mga teen clashers na magpapakita ng kanilang talento sa pagganta. The Clash Teens sa Barangay Alas tuwing Lunes, Martes at Huwebes, 4 p.m. sa programang Forever Request. Oras sa barangay, 11:33.
3: This time check was brought to you by Enervon Z Plus. All you, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Walter Mart. Sarap maging mom.
4: Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: New Star Online. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Pay online with GCash. Para bayad agad sa online shopping.
5: Taga saan ka?
6: Taga rito.
5: Taga saan ka?
6: Taga Barangay LS.
7: Barangay LS 97.1. Barangay LS.
8: Stronger.
6: Pinatibay.
8: Forever.
6: Habang buhay.
7: Number 1.
9: Pinatunayan kong totoo ko kahit ayaw sa akin ng magulang niya. Ito, 5 years ng masaya ang aming pamilya.
10: I-talk to Papa na.

0: May problema ka ba? Di masabi sa iba.
1: Dito sa Talk to Papa, papatukin mo na.
0: Ikasa mo ipa,
2: Rambo!
0: Para po sa mga sama ng loob, sakit ng ulo, o sakit ba siya sa ulo? High blood, ganyan. Mga reason, ano yung nagpapainit ng ulo nyo? Naku, mga kapuso, iparambo na yan, paputokan natin yan dito sa programang Talk to Papa. At ako po ay naka-live sa aking TikTok. Huwag po dahil nyo naman yung TikTok ko. At Papa ACLS, type mo lang, P-A-P-A space A-C-E. Naka-live ako doon. Hello po sa inyong lahat.
1: Ayan, sa TikTok ni Papa Ace. At sa akin lang po, Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. Doon na lang po kayo sa larawan o sa picture ng ating bida na si JS kayo mag-comment ng inyong mga parambo.
0: Alright, comment yung parambo na para maputo ka na. Isa lang isisigaw, isang bansa.
2: Isang barangay.
0: Hultang ka.
2: Rambo ka.
0: Sino yan?
1: Si Tony, si pinaparambo daw yung mga helper na si na Boy, kami dito ni Ate Island, si David Alfie, pinaparambo daw yung garment ni manager na laging masaya sila at kung nandyan si Ate Eloy na napakaganda raw.
0: Oh,
1: totoo ba?
0: Hindi, feeling ko hindi. Chika lang yun.
1: Ah, chika lang.
0: Hindi, charot lang, charot. Maganda naman.
1: Konti lang.
0: Oh, hindi, maganda.
1: Maganda.
0: Oo. Oh, oh.
1: Buti nga.
0: Daming pera eh.
1: Ah. Dahil dyan, full tank kayo.
0: Rambo kayo! Eto, si EJ. Parambo daw kay Danny May Rubio. Walang, palagay po yung dahilan ha, mga kapuso. And

0: Thank you po sa mga nandito sa aking TikTok live, guys. I-tap-tap nyo naman. Gamitin yung mga finger nyo. Oo, hello po sa inyo, ha. And then pwede rin pong i-share itong aking TikTok live at mag-follow. Salamat po. Ito, parang mo daw kay Ate Kors, nangangamoy na yung langka. Ano daw? Nangangamoy na yung langka. Nahinog sa tabi niya.
1: Ay, sarap.
0: Hatiin mo na yan. Uy, ang sarap ng langka na hinog.
2: Oh.
0: Pero yung amoy hindi. Huwag na. Hindi ako nababangyan. I don't know, ha? Kanya-kanya tayo ng pang-amoy.
2: Oo, pero ang sarap nun.
0: Oo.
2: O, ganito dapat na nagpaparambo, sabi ni San Gokul.
0: Uy!
2: Naka-follow na po ako, Papa Johan.
0: Ayun. Ay, hello po sa mga nanonood sa aking TikTok. Guys, mag-follow, ha? Salamat po.
2: Ito, pinaparambo daw yung mga pahinante na sina Jake at Javar na babaero. Ay, ano,
0: kung saan saan nakatingin yung mga yan?
2: Bawat pupuntahan nila, meron silang babae.
0: Nagiging chicks, no? Nako po, hindi malabo.
2: Ay, ano daw FB ni JS, sabi ni Makmak, pinaparambo na rin daw niya. Naisangat pa yun na. Pinaparambo daw si Harvey Tenolete. Buti naman pumasok ka na sa isang kasama mo sa department, ginagawang luneta ang work. Ay, grabe naman yun. Pasyalan lang.
0: Parambo daw. Ay, hello kay Chris Redfield. Taray!
2: Chris Redfield.
0: Eto pa, parambo daw si, sino to? Si, ano? Angelica Gregorio, si Joanna Guevara, mga nagsishare at parambo sa driver namin si Kuya Loloy, sabi ni Zay NB. Oy, hello po sa inyo. Ay, maraming salamat po sa mga nagtatap, ha. Si Kimi, parambo din yung Team Arby's. Si Glenda, si Lorna, si Eder at asawa ko na si Benjamin. Malapit na yung break time namin. Sana all.
2: Si Alfie, pinaparambo daw yung pogi na si TSM, Glek M, Pok, Francis, Uthoy, Raisin at Rogi, mag-focus kayo sa goal. Si JV, pinaparambo daw yung mga katrabaho niya na lasinggero na si Pau Pau, si John Carlo, John Michael Tonton na naglaseng ng sobra. Ayun, di nakapasok. Yari kayo kay Visor Dante aka Barona ng barangay.
0: Eto, si JX? Parambo daw sa Estal family. Parambo kay Mama Doris, nasunog yung paksiw na luto niya. Hi!
1: Hi!
0: Anong klaseng paksiw yan?
2: Naubusan ng ano?
0: Yan, ha?
1: Ay, sarap!
0: Sarap ng paksiw ni lechon, no? Tapos yung may balat yun, di ba? Yung crispy yung balat niya, tapos pinaksiw mo.
1: Ala.
0: Tapos pag kinaya mo siya, di ba medyo crispy pa rin siya?
2: Ah, talaga?
0: Ganun ba yun?
2: Sa aming kasi yung mabot na
0: it's a question yun.
2: Hindi.
0: Ah, hindi.
2: O,
0: okay.
2: Lumalambot na. Pero kung halimbawa naman, alit mo na ilalagay yung pinakang balat, pwede pa. Okay, pero pang ibabaw lang.
0: Mas bet ko talaga sa lechon yung ano, dinuguan na lechon. So sarap.
2: Dinuguan na lechon. Ay, parang masarap ngayon. Saan po meron nun? Pakipadalhan po ako.
0: Si Raisa Zoncar Tax. Parambo kay, sino yun? Nawala. Parambo si Diane at si Ashley. Mag-dryer na kayo, awa nyo na.
2: Ala, oh.
0: Ito si Joseph Daz, nakikinig daw at parambo ang amo kong kalbo, lakad ng lakad sa ulanan. Ingat po kayo, ha.
2: Si JRC, pinaparambo daw yung mga katrabaho niya na birthday daw ngayon na si Biloga. I love daw, sabi niya Escobar. Salamat daw. Morsev, pinaparambo daw si Primitivo na palaging lasing sa pwesto matutulog.
0: Sabay-sabay na natin to. Si Lani, yung binasa. Ano ba yon, Lani? Aray ko. Ito, parambo din daw si Mangkanor sa MC3 Tracking. Si Angelica Gregorio, parambo sister-in-law ko na si Jane Perez. Si Salvador Advings, si Zep, si Winifredo Pacne, si CJ Huntilla. Parambo po kami dito sa Biga, Kabuyaw, Laguna. Parambo din si Virginia Silverio. Birthday niya ngayon si Esther. Parambo si Ate Lourdes. Oy, hello sa inyo lahat dyan.
2: Eto, pa isama pa natin si De La Cruz na Lynn. Pinaparambo daw yung kasama niya sa Night's Candy ng San Pedro, Bulacan. Si Alj at Crispa, Kuya.

0: mamimili at sari-sari store owners ay pwedeng magpadala ng entries at may chance sa manalo ng malalaking papremyo. Ang inaabangang nationwide promo ng GMA Network will give away over 6 million pesos worth of prizes. At sa unang pagkakataon, may dalawang masaswerteng mag-uwi ng grand prize na 2 million pesos tax-free. Bukod sa grand prize winners, marami rin ang may chance sa manalo ng cash prizes sa Kapuso Big Time Panalo. 10 winners ng 50,000 pesos, 100 winners ng 5,000 pesos, at 280 winners ng 1,000 pesos. Ang official sending of entries ay nagsimula noong May 30 at magtatagal ito hanggang August 7, 2026. Bukod sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and Radio Stations, pwede rin maghulog ng entries sa selected pure gold outlets nationwide. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa kompletong mechanics at announcements. At mga kapuso, mga kabarangay, eto na mapapakinggan natin sa kwento ng Barangay Love Stories with Papa Dudut.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Mas mahalaga pa po bang mga yun kaysa sa akin? Simula pumasok kayo rito sa kwarto, di niyo pa ako kinukumusta.
3: Sa nakikita ko, mukhang ayos ka na naman eh. Kaya bakit ko pa gagawin ang bagay na yon? Saka ayokong ang gawin yon dahil hindi pa tayo maayos, no?
4: Ang pagkakasala ng magulang ay hindi dapat manahin ang mga anak. Ngunit minsan, anak ang mas apektado kahit na hindi naman nila yon ginusto. Ikaw, kabarangay, sakaling nakagawa ka ng kamalian, paano mo ito pananagutan? Pakinggan ang kwento ni Reynald sa Barangay Love Stories, #BLS, Walang Puwang.
1: Barangay LS 97.1.
5: At iyon na nga mga kapuso, ang atin pong dapat abangan sa programang Barangay Love Stories kasama si Papa Dudot. Nako, maraming salamat po sa mga kapuso natin, sa mga nakasama natin today. Papa Ace, mukha kang sticker. Ano, bakit?
6: Bakit? Pwede kang ipatsi kung saan?
5: Anong sticker?
6: Ipapatsi ka daw kung saan.
5: Mukhang sticker yung sad face ba? Mukhang kang sad face. Ewan ko sa inyo. Ay, maraming salamat po ah. Sa mga nandito sa aking TikTok, guys, maraming salamat. And then, don't forget po na mag-follow sa aming mga social media, yung sa akin po at Papa Ace LS.
6: Yes. At sa akin naman po, Papa Johan.
5: At maraming salamat na agad. Bukas na po ulit, ah. Kung meron kayong pinagdaraanan, gusto nyo rin pong mag-share, mag-PM na po kayo sa aming mga social media. Kung gusto nyo maisa lang sa akin po, sa Papa Ace kayo mag-message.
6: Yes. Pwede na kayo Facebook mag-message page, po sa okay? Akin. Thank you so much! Muli ako po si Papa Johan.
5: Ako si Papa Ace.
6: At ito ang Talk to Papa
5: sa Barangay LS 97.1.
6: Number 1.
5: Forever.

0: Pre, bakit parang pulis yung pare na kilala ko?
1: Ba't mo naman nasabi?
0: Nagdasal kasi ako nung isang araw tapos nakita niya ako.
1: Oh, ano sabi?
0: Sabi niya, ang bait mo naman anak. Holy ka.

0: TILS 97.1 Forever Number 1 Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. It's been raining in Manila.
1: Barangay LS 97.1 Stronger Forever. Stay dry, kabarangay. Magandang tanghalian po sa inyong lahat. Isang minuto makalipas ang alas 12 ng pananghalian. Bukod sa pag-ambon-ambon ngayon, ay may pagsikip-sikip din. Ano ba yan? Ano mang sikip-sikip yung papadudod? Eh, pagsikip po ng daloy ng trafico ngayon, mga kabarangay, trafico, wow, sa shot, pinagsamang English at Tagalog, trafico. Kumusta po kayo, mga kabarangay? Medyo baon po tayo ng maraming lamig sa ating mga ulo, no? Sapagkat marami na iipit po ngayon ng traffic. May mga kanya-kanya tayong mga pinaglalaban at meron din tayong pinaglalaban na kailangan natin magtrabaho, no? Anyway, the show must go on para sa lahat ng mga kapuso natin. Sa inyo naman, the work must go on. Kahit na na-late ang iba nating mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho. Kumusta sa kayo dyan, mga kabarangay? Sana naman, kahit na naambunan ka, healthy ka pa rin, di ba? Sa ating episode ngayong araw na ito, pinagbibidahan po ng ating sender. Ang pangalan po niya ay si Reynald. Ang sarap mag-adlib pag medyo gumaganda na yung boses, no? Medyo may konti pa rin kailangan i-fine tuning sa aking lalamunan. Pero mas okay na, no? Hashtag BLS walang puwang. Sabi rito sa ating Facebook page, nakapost na po ito. Pwede kayong mag-comment dito sa aking babasahin.

0: naranasan nyo na ba yan? Yung napag-abutan? Yung kakahawak mo lang biglang na nasira ay pambihira. Ito naman mga kabarangay, eh, kasalanan ang pinag-uusapan. Alamin natin kung ano nga bang magiging bunga ng kwentong ito. At ano ang walang puwang? Baka pwedeng gawa natin ang puwang. Eh, lahat ng yan, dito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila, Barangay LS. 97.1 Stronger Forever. Stay dry ka, barangay! Ay, hindi pa pala, no? Sorry, ha? Nailagay. O, ito na. Totoo na. Ito na po ang dapat ninyong abangan.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Mas mahalaga pa po bang mga yun kaysa sa akin? Simula pumasok kayo rito sa kwarto, di niyo pa ako inukumusta.
3: Sa nakikita ko, mukhang ayos ka na naman eh. Kaya bakit ko pa gagawin ang bagay na yon? Saka ayokong ang gawin yon, dahil hindi pa tayo maayos, no?
0: Ang pagkakasala ng magulang ay hindi dapat manahin ang mga anak. Ngunit minsan, anak ang mas apektado kahit na hindi naman nila yon ginusto. Ikaw, kabarangay, sakaling nakagawa ka ng kamalian, paano mo ito pananagutan? Pakinggan ang kwento ni Reynald sa Barangay Love Stories, hashtag BLS, walang puwang.
1: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

pagkakasala ng magulang ay hindi dapat manahin ng mga anak. Ngunit minsan, anak ang mas apektado kahit na hindi naman nila yon ginusto. Ikaw ka barangay, sakaling nakagawa ka ng kamalian ay paano mo ito pananagutan? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga avid listener ng programa ninyong Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Reynald, 33 years old at taga Pasig City. Matagal-tagal na rin po akong panatiko ng programa ninyo sa radyo at minsan ay pinapangarap ko na rin magpadala ng kwento ng buhay ko. Kung hindi ninyo na itatanong ay sobra kasing madrama yon. Magsisimula ang lahat nung teenager pa lamang ako. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Bagaman meron akong masikap at masipag na tatay, si Tatay Fernan na nagtatrabaho sa pabrika. Ang nanay Mona Lisa ko naman ay isang on-call masahista. Meron ako nakababatang kapatid si Joseph at 2 taon ang aming pagitan. Habang lumalaki ako ay napapansin ko na lamang na mas pinapabura ng nanay ko ang aking kapatid.

0: pasabi ko kung gagamitin mo yung sapatos ko, pakiayos yung pagbabalik. Tingnan mo, ang putik-putik. Ikakalaba ko lang nito nung isang araw kasi gagamitin ko bukas sa PE namin.
1: Sino may sabi na ginamit ko yung pangit mong sapatos?
0: Kung hindi ikaw ang gumamit nito, eh sino? Eh sa pamilya natin, tayo lang naman na magkasukat ng paa. Langan naman si tatay o si nanay.
1: Malay mo yung kapitbahay natin kamamatay lang kamakailan. Wala, lagot ka, minumulto ka na kuya.
0: Sumasobra ka na talaga ha?
1: Asar na asar ka naman dyan. Kita ko na yung ugat mo sa mamatay. Umalma ka nga.
0: Paano ko kakalma? Eh pinapainit mo yung ulo ko. Hindi ka mapagsabihan. Alam mo, tingin ko nagsisinungaling ka eh. Ikaw talaga yung gumamit itong sapatos ko at sinadya mong ibalik ng hindi maayos. Aminin mo na!
1: Eh ano naman sa'yo kung ako nga?
0: Sumusobra ka na talaga!
2: Oy! Anong nangyayari rito, ha?
1: Nay, si kuya o!
2: Anong ginagawa sa'yo ng kuya mo, ha?
1: Nagagalit po siya sa akin, pinagbibintangan niya ako na ako raw yung gumamit yung sapatos niya.
2: Aling sapatos? Ayan ba?
1: Opo.
0: Eh totoo naman po kasi na si Joseph laging gumagamit itong sapatos ko eh. Pati nga damit ko, pati yung bag, ginagamit din niya. Pero di naman niya binabalik na maayos.
2: Paano gagamitin ng anak ko yung sapatos mo? Ay, ang pangit-pangit naman yan.
1: Yun na nga po yung sinabi ko sa kanya eh.
0: Pero nay!
2: Tumahimik ka nga! Alam mo na masamang magsinungaling, Reynald. Yan ba ang natututuhan mo sa eskwelahan? Ang magsinungaling at mambintang? Aba, kung yan lang pala, edi sayang naman ang pagpapaaral namin sa'yo ng tatay mo.
0: Yun nga po ako nagsisinungaling eh, tsaka nang bibintang.
1: Ano sinasabi mo? Ako yung nagsisinungaling, ganun?
0: Oo, kasi... Nay, ba't niyo po ako sinampal?
2: Ha? Kasi bintangero ka. Ayoko sa lahat yung ganyang ugali, Reynald. Tapos kung makapambintang ka pa, parang hindi mo kapatid inaakusahan mo, ha? Abay, masamang ugali yon.
0: Ba't kailangan niyo po ako sampalin?
2: Sinampal kita para matuto ka. Pagdidisiplina ang tawag dyan. Para sa susunod, hindi mo na uulitin. Hoy, Reynald, ha? Huwag na huwag mo isusumbong sa tatay mo na sinampal kita, ha? Sabihin mo pag nagtanong na ano ka lang, na disgrasya dahil sa kalampahan mo. Sa oras na malaman ng tatay mo na ako ang may gawa niyan, dadagdagan ko yan. Malilintikan ka sa akin, kaya umayos ka. Nagkakaintindihan ba tayo, ha? Sagot!
0: Opo, Nay. Naintindihan ko po.
2: Mabuti naman. Pero pwede bang malahimik ka na dyan, ha? Baka atungal ka para kang baka. Baka ka ba? Buwisit na ito. Akala mo naman inaano?
1: Buti nga sa'yo.
2: Hoy, Joseph. Manahimik ka na rin dyan, ha? Mabuti pa, samahan mo na lang akong pumunta kay na Aling Bebang. Makiki-birthday tayo. Iwanan natin dito yung kuya mo.
3: Papadudot, hindi yun ang unang pagkakataon na kinampihan ni nanay si Joseph. Maraming beses na. Nasa sobrang dami nga ay hindi ko na yon mabilang pa. Maliit pa lamang ako ay ramdam ko na hindi ako gaanong kamahal at kapaborito ni nanay. Bagay na labis kong kinakalungkot. Sa kabilang banda ay mahal naman ako at paborito ni tatay. Malimit niyang sabihin sa akin na unawaing ko na lamang daw si nanay, kaya sa abot ng makakaya ko yon ay ginagawa ko. Pero may mga pagkakataon kasi, Papa Dudot, na hindi ko pa rin mapigilang magtampo at maghinanakit sa sarili kong ina. Madalas ay naiinggit ako sa mga kaklase ko na mahal ng kanilang mga nanay. Kung bakit kailangan pa kasing magkaroon ng pagtatangi ng nanay ko sa aming dalawa, ng aking kapatid, eh samantalang pareho naman niya kaming anak. Yon ang paulit-ulit kong katanungan. Hanggang sa isang araw, sumambulat sa akin ang kasagutan.

0: Asan po kayo?
1: Eh, anong gusto mong palabasin? Na minamaltrato ko yung anak mo?
2: Bakit, hindi ba? Sinampal mo lang naman si Reynald. Sa sobrang lakas nun, nagtutuloy ang labi ng anak ko.
0: Buti pa, puntahan ko nga sila.
1: Yun lang? Hindi ba pwedeng dinidisiplina ko lang yung anak mo kasi palasagot siya?
2: Pero hindi ganun ang tamang pagdidisiplina sa mga anak natin. Malaki na si Reynald, binata na nga siya.
1: Kahit na. Eh sa swail siya at di marunong makinig. Anong magagawa ko? Alam namang hayaan ko na tumanda siya ng ganon, di ba? Kaya ngayon pa lang, pinuputol ko na ang papatubong sungay ng anak mo.
2: Anak natin, Mona Lisa. Tigilan mo nga ang kasasabi na anak ko lang si Reynald. Mamaya may makarinig sa'yo ng mga kapitbahay tapos kung ano pa ang isipin.
1: Oh, bakit? Totoo naman na anak mo lang si Reynald, ha? Kayo lang naman ang magkadugo. Di hindi kami magkaano-ano, kaya wag mong ipilit sa akin ang bagay na yan. Hindi ko anak si Reynald.
2: Mona Lisa!
0: Ano pong sabi niyo, Nay? Hindi niyo po ako anak?
2: Reynald!
1: Oo! Hindi kita anak!
2: Mona Lisa, tumigil ka na!
1: Eh bakit? Narinig na rin naman ni Reynald ang lahat, ha? Ikaw na ang may sabi. Binata na yung anak mo. Kaya sigurado, nakakaintindi na yan ng mga bagay-bagay. Kaya wala na rin say-say kung magsisinungaling pa tayo sa kanya. Buti na yung magkaalaman na tayo.
0: Ano pa po bang dapat kong malaman? Paano po nangyari yun? Na hindi ko kayo nanay, kayo po ang nagpalaki sa akin.
1: Ako nga. Pero napilitan lang naman akong gawin yon dahil sa pakiusap ng tatay mong magaling. Kung ako lang ang masusunod, ha, Reynald? Ayaw sana kitang tanggapin sa bahay at buhay namin. Kaso wala eh. Iniwan ka na noon ng malandi mong nanay sa tatay mo na isa ring malandi.
2: Mona Lisa!
1: O bakit? Totoo naman, di ba? Malandi ka naman talaga. Kasi kung hindi, edi hindi ka nahahanap ng ibang babae nung minsang nag-away tayo ng matindi dahil hindi tayo magkaanak. At hindi rin sana mabubuo yung si Reynald. At tapos anong ginawa mo? Pinaalaga mo pa sa akin ng anak mo sa labas?
2: Mona Lisa, tumigil ka na nga! Ano ba?
0: Kaya po pala hindi ako magawang mahalin ni nanay kasi hindi naman po ako nang galing sa kanya. At kasalanan niyo po yun, Tay!
2: Reynald, anak!
0: Huwag niyo po akong kausapin! Galit ako sa inyo!
1: Alam mo, kasalanan mo talaga to, Fernan! Ikaw ang punot dulo ng kaguluhang to sa pamilya natin!
3: Papadudot, dahil sa mga nalaman kong masakit na katotohanan, mas naunawaan ko ang pinanggagalingan ni nanay. Kahit na hindi ako ang nasa posisyon niya, ramdam ko yung labis na sakit at hinanakit niya para sa tatay ko. Nagalit din ako kay tatay dahil sa ginawa niyang pagtataksil noon kay nanay. Kaya nga ilang araw ko siyang hindi kinausap. Nang dahil din sa mga nalaman ko ay mas pinaramdam sa akin ni nanay na wala akong puwang sa bahay namin. Na kahit na anong gawin kong pagsusumiksik doon ay hinding-hindi ako magkakaroon ng espasyo sa aming pamilya. Mas lalo lamang pinakita ni nanay sa akin na hindi niya ako kayang tanggapin bilang anak niya dahil nga sa bunga ako ng kataksilan ng aking ama sa kanya.

0: ibabalik ang Barangay Love Stories.
1: Forever.

0: 97.1. Stronger. Forever.
1: Forever.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lahat ng bills due today.
5: Chill lang. Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers.
6: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-Bills.
8: May mga bagay ba na hiyang sa inyo? Yung subok nyo na kaya laging yon ang binibili ninyo. Ganyan ako sa maraming personal na bagay na ginagamit ko at kasama na dyan. Ang gamot na iniinom ko. Pagdating sa gamot, hindi ako basta-basta nagpapalipat-lipat ng brand dahil alam kong merong hiyang sa akin. Naranasan ko na kasi noon na sumubok ng iba sa nakasanayan ko pero hindi magandang naging epekto sa akin. Kaya mula noon ay Right Med lang talaga. Ilang taon na akong umiinom ng mga gamot ng Right Med at dito talaga gumagaan ang pakiramdam ko. Ngayon, ang lagi nasa isipan ko tuwing bibili ako ng gamot, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin ay Right Med yun, abot kaya di kalidad at doctor prescribed pa. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories at syempre sa ating episode ngayong araw na ito. Na pinagbibidahan po ng ating sender ngayong araw na ito na si Reynald, na discover po niya na siya po ay anak sa pagtataksil ng kanyang tatay sa ibang babae. Kaya pala hindi sila masyadong close ng kanyang kinikilalang ina. Ayon, anak ka ng ama mo sa iba. Yan ang gustong sabihin ng kanyang nanay. At dahil dyan, apektado po si Ate Parpan, driver namin biyaheng pa Blooming Treat ngayon na nata-traffic. Si Ate Parpan na naka-tune in ngayon. Maraming maraming salamat. At si Alisa Nogara. Ayan ha, galing kay Cher Nogara ang pagbating yan. And also binabati natin itong mga masisigasig, mga masisipag na mga staff ng Posture Perfect Chiropractic. Si Doc James Williams at si wife Phil Ina Williams. Ayan ha, happy 7th anniversary. Galing kay Sophia yan. Maraming maraming salamat. At congrats ha, tatlong branches pala sila. Meron sa SM Fairview. At 7-year anniversary na nila. O yan ha, mga taga Posture Perfect Chiropractic. Lagi daw silang nakatune in kay Papa Dudut. And ganun din, may nagregalo sa amin ng aking wife na si Jem, si Sir Al Navarro. Sa mga nakakakilala po kay Sir Al Navarro, siya po ang may-ari, owner, CEO ng Furniture Deals Philippines, Furniture Deals PH. Binigyan kami ng swivel recliner kasi si Jem nagko-complain sa akin, sumasakit lagi yung kanyang likod dahil yung aking bunso malaki na, pabuhat ng pabuhat pa rin. At saka si Miss Beverly Verses sa pag-assist sa amin. So babayaran na dapat namin, pero sabi ni Sir Al Navarro, huwag nyo nang bayaran, regalo ko na yan sa inyong mag-asawa. Salamat po sa pagmamahal, no? Sa mga kapuso natin dyan na ngayon nag-iisip-isip, no? Marami mga pinagdaraanan sa buhay. Grabe po itong pinagdadaanan ng ating sender na si Reynald. Doon mo marirealize na sisiw at maning-manilang pala yung problema mo ngayon. Diba? So lahat tayo binibigyan ni Lord ng mga problema at yung mga problemang yan, alam niya na magpapatibay sa atin as a person. Yung mga problemang ito na ating pong pinagdadaanan, dapat po hinaharap po natin sa tulong ng ating mga mahal sa buhay. Pero papaano kung yung mahal mo sa buhay

0: yung problema. Sa pagkakataon nito mga kabarangay, si Reynald nalaman niya na siya pala eh pinapalaki ng kinikilala niyang ina, pero siya pala eh anak sa labas ng kanyang tatay. Galing niya tatay, no? Eh kaya pala hindi very close. O nararamdaman niya na may something, ano, iba yung pagtrato sa kanya. Meron palang hugot si mother. Naaalala pala niya ang pagtataksil ng kanyang mister. At si Reynald nga po ang bunga ng pagtataksil na ito mga kabarangay. Ang tanong dito, hanggang saan ang paghihirap? Hanggang saan ang pagtitiis? May pagkakataon pa ba na tanggapin siya ng kanyang kinikilalang ina na ngayon ay madrasta na pala niya? Lahat ang yan sa pagbabalik po ng Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1. Stronger Forever, Stay Dry, Kabarangay!
1: Forever!

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ma'am, si Odie po. 168 pesos ang pwede centavos.
2: Ay, wala akong barya.
3: Walang barya!
1: Ay, wala akong panukuli.
3: Walang supply.
4: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping. Stronger forever.
6: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
7: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
6: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
0: Sign up and play now at bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
8: Lahat ng bills due today.
9: Chill lang. Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Bayad agad. Posted agad yan for select billers.
10: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: GCash, G-Bills.
12: Tagasan ka?
13: Taga Paso de Blas!
12: Tagasan ka?
13: Taga Barangay LS!
14: Isang grupo ng magtutropa na ginagawang musika ang mga pangyayari sa buhay nila. Live na live sa sikat sa barangay, ang Bandang Eksena. Miyerkules, 4 p.m. sa iyong number one and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
15: Eto ha, mainit-init pa. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero number one kami.
16: Di mapagdududaha, di matututulan. Nagkakasundo ang baya sa Mega Manila. GMA Radio ang number one. Sumeradio DCWB ang number one AM station. At Barangay LS 97.1 ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso.
17: Barangay LS 97.1. Barangay LS.
18: Stronger.
19: Forever.
20: Habang buhay.
17: Number one.
20: Forever.
17: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
15: Papadudot, kahit na mas malaya na si nanay na ipakita at iparamdam sa akin na hindi niya talaga ako magagawang mahalin dahil nga anak ako sa labas ng tatay ko, ay mas inunawa ko siya ng husto. Mas naging pasensyoso ako sa kanya, papadudot. Malaki pa rin naman ang utang na loob ko kay nanay dahil tinanggap at inaruga niya pa rin ako. Noong nakiusap ang tatay na patirahin ako sa bahay. Kaya nga wala akong ibang hangad ng mga panahong yon kundi ang makuha ang loob ni nanay. Gusto kong kahit kaunti ay mahalin niya ako sapagkat yon ang kulang sa akin. Gusto kong maranasan na magkaroon ng isang ina sa katauhan niya. At kahit na hindi ako nanggaling sa kanya, gusto ko na siya ang kilalanin kong tunay na nanay ko. Kaya nga nagsumikap ako, papadudot, naging masunurin sa kanya at ginawa ko ang makakaya ko upang matanggap niya ang lahat sa pagkatao ko.

0: Sige.
1: Hindi na ba madadagdagan ang sweldo mo? Ang dami nating bayarin, Fernan!
2: Eh, depende kung magtaas ang sahod namin. Saka palang madadagdagan ang sweldo ko, Mona Lisa.
3: Nay, Tay.
2: Oo, Reynald. Nandiyan ka na pala.
3: Mano po?
2: Ah, kawaan ka ng Diyos. Teka, saan pupunta si Joseph? Parang tuwang-tuwa naman yata yung kapatid mong yun.
3: Ah, hindi ko po alam eh. Baka sa girlfriend niya.
2: Batang yun talaga.
1: Ano ba yung daladala ni Joseph? Yung naka-plastic, ha? Sa'yo ba galing yun?
3: Ah, opo, Nay. Binili ko po yung bagong sapatos para sa kanya.
1: Eh, ano pa yung nasa ibang plastic?
3: Ah, ito po ba? Ano? Para po sa inyo, Nay.
1: Ano ito?
3: Buksan niyo po.
1: Ano to? Damit?
3: Opo. Para po sa inyo.
2: Aba, nakakatuwa ka naman, anak. Binilhan mo na ng sapatos yung kapatid mo. May bagong damit pa tong nanay mo.
3: Eh, syempre, meron din po kayong bagong pantalon, Tay.
2: Oh,
3: ito po, oh.
2: Naku, salamat. Nag-abala ka pa.
1: Bakit may paganito ka? Sweldo mo na ba?
3: Opo, Nay.
1: Eh, kung ganon, akin na yung pera na ambag mo rito sa bahay natin. Huwag mong sabihin na porke binilhan mo kami nitong mga to eh, absuelto ka na sa pag-aambag sa mga bayarin natin.
2: Mona Lisa naman, parang hindi naman yata tama na singilin mo lang ganyan si Reynald. Eh, pinasulubungan ka na nga, oh.
1: Eh, anong gagawin ko sa pasalubong niyang to? May ibabayad ba to sa kuryente at tubig? Hindi naman, di ba? Alam mo, Reynald, ang baduy ng panlasa mo. Hindi ko naman tipo tong mga ganitong style ng damit eh. Ang pangit ng kulay, oh. Parang pampatay. Kaya sana sa susunod eh, perahin mo na lang. Huwag na yung mapaganito-ganito na mukhang hindi ko rin naman magagamit.
3: Sige po, sorry po, Nay.
1: Sorry-sorihin ko ang mukha mo dyan eh.
2: Uy, ayusin mo naman yung ugali mo, Mona Lisa.
1: Ano bang mali sa ugali ko, ha?
2: Tanda mo na eh.
1: Eh, bakit? Tama lang naman sinabi ko. Hirap sa'yo, hilig mong kampihan ang anak mo eh. Tinuturuan ko lang naman maging responsable siya. Baka nakakalimutan mo. Nakikikain, nakikitira, at nakikigamit ng...

nanay at mauuwi sila ni tatay sa matinding pag-aaway. Takot ako noon ang lakas ng tibok ng puso ko. Nakulang na lamang ay ikabingi ko na. Gusto ko silang awatin pero nadadaig ako ng pag-aalinlangan, Papa Dudut. Alam ko na walang kapatawaran ang kasalanan sa kanya ni tatay noong araw at mas masakit pa yon dahil nagbunga nga. At ako ang bunga ng pagtataksil ng tatay ko na habang buhay dadalhin ni nanay. Pero parang hindi naman yata makatuwiran. Naisisi niya sa akin ang lahat dahil hindi ko naman ginustong isinilang sa mundong ito. Lahat ng mga masasama at masasakit na sinabi ni nanay ay tumama sa puso ko. Dahilan upang malugmok ako ng husto. Hanggang isang araw ay nadisgrasya ako sa motor dahil sa matinding kalasingan dahil

0: Tay, saan po kayo pupunta? Huwag niyo po ako iwan.
1: Bibili lang ako ng pagkain at tubig, anak. Babalik din ako.
0: Sige, tay. Bumalik po kayo kaagad, ha?
1: Oo naman, nak. Saka nandiyan naman ang nanay mo, eh. Sasamahan ka niya rito.
0: Si nanay? Nandito po si nanay?
1: Oo, kinausap lang ng doktor sa labas. Sige na, anak. Alis na muna ako, ha? Babalik ako agad.

0: Aba, kising ka na pala, Reynald.
1: Nay.
0: Eh, kung hindi ka ba naman kasi isa't kalahating tanga? Alam mo, lasing ka pero nagmotor ka pa rin. Oh, eh, tingnan mo nangyari sa'yo. Pinakaba mo pa ang tatay mo. Para kang baliw.
1: Sorry po, Nay. Eh, hindi ko naman po sinasadya.
0: Ano hindi mo sinasadya? Hindi mo sinasadya na mo ospital? Napapag-isipin ang husto ang tatay mo kung kumusta ka? At paano naman ang mga bayarin mo rito kung hindi ka makakapasok sa trabaho? Ay, nako! Kahit kailan hindi ka nag-iisip eh.
1: Mas mahalaga pa po bang mga yun kaysa sa akin? Simula pumasok kayo rito sa kwarto, di niyo pa ako inukumusta.
0: Sa nakikita ko, mukhang ayos ka na naman eh. Kaya bakit ko pa gagawin ang bagay na yon? Saka ayokong ang gawin yon dahil hindi pa tayo maayos, no?
1: Nay, anak niyo pa rin naman po ako. Kayo pa rin po nagpalaki sa akin. Kahit ba minsan, o kahit ba konti, di niyo ako minahal.
0: Tinatanong pa ba yan, ha? Akala ko ramdam mo na ang sagot dyan. Kahit na ako ang nagpalaki sa'yo, at kahit na hinayaan kitang tawagin akong nanay, hindi minsan, hindi kita tinuring na para kong tunay na anak. Para sa akin, anak ka lang sa labas ni Fernan. At ikaw ang buhay na alaala ng pagtataksil niya sa akin.
1: Pero wala naman po akong kasalanan eh.

mga salita sa akin ni nanay na para bang wala akong karapatan sa kanyang pag-aalala. Hindi naman ako humihingi ng buong pagmamahal mula sa kanya. Kahit kaunti lamang dahil kahit papaano siya pa rin ang nagpalaki sa akin. Subalit bato na talaga ang puso ni nanay na napapangibabawa ng matinding galit at kahit na anong gawin kong pagsuyo sa kanya ay hinding-hindi ko na mababago ang isipan niya. Dahil nga sa mga nangyari, Papa Dudut, ay lalong nadagdaga ng dagok na pinagdaraanan ko. Hindi ako kaagad nakarecover dahil hindi lang pisikal na sakit ang iniinda ko, kundi maging emosyonal. Durog na durog ang puso ko na animo ay walang mapaglugaran. Kaya nga natagalan bago ako nakalabas sa ospital. Mabuti na lamang at patuloy akong inalalayan ni tatay hanggang sa gumaling na nga ako, Papa Dudut. Kahit pa paano ay masasabi kong hindi ako nag-iisa.

0: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1.
1: Stronger.
0: Forever.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
5: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
4: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
5: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
6: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
7: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
8: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
9: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
7: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
9: Dito na buo ang confidence ko.
8: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
10: easy maging best me.
11: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
12: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
13: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
14: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
15: Stronger forever. Super saya na Sabado evening muli ang inihatid ng Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1. Sa naganap na Super Barangayan, naghatid ng good vibes at giveaways ang Barangay LS DJs na sina Papa Johan, Miss Malaya at ang Super Radio DZBB anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo sa ating mga kabarangay sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City. Hindi rin nagpahuli sa pag-good time ang ating mga kabarangay na todo bigay sa kantahan kasama ang GMA Sparkle Artists na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Congratulations naman sa lahat ng maswerteng nakapag-uwi ng mga papremyo. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap, Barangay 185. Hanggang sa susunod na Super Barangayan, mga kapuso, abangan at baka barangay nyo na ang susunod naming bibisitahin. Stay tuned sa Barangay LS 97.1 at Super Radio DZBB. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng C Plus Zinc Advance. Sige lang, kasi protektado ka. Sangguniang barangay ng Barangay 185, Caloocan City. Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Stronger forever.
16: Taga san ka?
17: Taga Manggahan.
16: Taga san ka?
17: Taga Barangay LS.
16: Stronger.
17: Natiba!

0: TILS 97.1 Forever Number 1 Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
1: Papadudot, dahil nga sa mga nangyari ay naisipan ko na mabuti pang bumukod na lamang ako ng tirahan. Mahirap naman kasi na ipagsiksikan ko pa ang aking sarili sa lugar na hindi naman ako tanggap. Kaya nga pagkalabas ko sa ospital ay agad akong naghanap ng maliit na kwarto na uupahan. Kahit papaano ay meron naman akong kaunting ipon sa patyon para makapag-down ako sa apartment na nakuha ko. Hindi nga nagtagal ay nakalipat na nga ako at pansamantala kong inihinto ang pakikipagkomunikasyon sa bahay namin. Si tatay lamang ang kinakausap ko pero madalang lamang yon. Mas pinagtuunan ko kasi ng pansin ang paghilom ko at hindi ko na lamang namalayan ay mabilis na palang numipas ang ilang buwan. Tapos ay nakarating sa akin ang malungkot na balita mula sa mga kamag-anak namin na merong mabigat na karamdaman ang tatay ko.

0: Tay, sorry po. Ngayon lang ako nakauwi.
1: Wala namang kaso yun, anak. Ang mahalaga eh, umuwi ka para naman mabisita ako. Sabik na sabik ako makita ka, Reynald.
0: Hindi ko naman po kasi alam na may malubha na po pala kayong sakit. Sana nilakasan ko ang loob ko na umuwi para makita at makasama kayo. Sana mas tinapangan ko. Sorry, Tay, kasi naduwag ako.
1: Wala ka namang kasalanan eh. Ang totoo, kami nga ang nagkasala sa'yo, anak. Lalong-lalo na ako. Hindi sapat ang pagsisisi ko para mawala ang mga kasalanan ko sa'yo at sa nanay mo. At habang nabubuhay ako, dadalhin ko yun sa puso ko.
0: Aaminin ko na nagalit ako sa inyo dahil sa nagawa niyo noon. Pero pinatawad ko na kayo, Tay. Kasi kahit naman pagbalibaligtarin ko ang mundo, tatay ko pa rin naman kayo eh. Minahal niyo rin ako at hindi niyo ako pinabayaan. Inalagaan at pinag-aral niyo rin ako. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo, Tay.
1: Gusto ko pa rin humingi ng kapatawaran sa iyo, anak. Lalo na hindi ko nagawang baguhin ang loob ng nanay mo para sa iyo. Abala ko nung tinanggap ka niya noon at pumayag siyang tumira ka rito sa bahay natin eh, matututunan kayong mahalin. Pero hindi nangyari yun. Sa halip, mas lalo ka lang niyang nasaktan. At hinayaan ko lang mangyari yun, nak. Kaya patawarin mo ko. Hindi kita naprotektahan bilang tatay mo.
0: Wala na po yun, Tay. Ayos na po yun. Ang mahalaga ay unti-unti na po kayong naghihilom. Malaking bagay na umalis ako rito sa bahay at namuhay mag-isa. Kahit na mahirap sa akin dahil namimiss ko po kayo eh. Tapos nagkasakit pa kayo kaya nalulungkot ako ng husto.
1: Huwag ka nang malungkot, anak. Matanda na rin naman tong tatay mo eh. Saka huwag mo hayaan na mamayani ang kalungkutan sa puso mo. Lalo't masaya naman ang nangyayari. Na kahit may sakit ako, eh nagkita naman tayo. Salamat, anak ha. Salamat sa pagdalaw mo sa akin.
0: Wala nga naman, Tay. Dadalasan ko po ang pagpunta rito para makita kayo palagi.
2: Anong dadalasan ang pagpunta? Sino ba may sabi sa'yo na welcome ka pa rito sa pamamahay namin, ha? Alam mo na wala ka ng puwang dito. Tapos pilit mo na naman pinagsisiksikan ng sarili mo. Umuwi-uwi ka pa talaga, ha?
1: Mona Lisa, wag na. Huwag mo nang pagsalita ng ganyan si Reynald.
2: Sasabihin ko ang gusto kong sabihin dahil karapatan ko yon, Fernand. Hoy, Reynald! Umalis ka na nga rito! Hindi ka namin kailangan ng tatay mo! Ang lakas ng loob mong maglayas noon, ha? O, edi pangatawanan mo ngayon! Kung bakit kasi bumalik-balik ka pa eh!
0: Nay, hindi naman po ako magtatagal eh. Aalis din po ako. Pero sana hayaan niyo muna ako makasama ang tatay ko.
2: Wala akong pakialam! Saka anong hayaan ang pinagsasasabi mo? Ayoko nga! Simula nung umalis ka dito sa pamamahay namin eh, kinalimutan ka na namin. Kaya pwede ba? Umalis ka na nga lang at huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Makakasura na kasi ang pagmumukha mo sa totoo lang. Alis na sabi! Alis na! Hindi ka ba aalis ha? Gusto mo kalad ka rin kita? Abay kaya kong gawin yon. Alis na!
3: Papadudot, akala ko kahit papaano ay mababawasan ang galit sa akin ni nanay, subalit nagkamali ako. Sa tingin ko ay mas tumindi pa ngayon noong nagpakita ulit ako sa bahay namin. Kaya nga wala na lamang akong nagawa nang palayasin niya ako at pinagbawalang makita ang tatay ko. Hindi na rin naman ako nagpumilit pa dahil natatakot ako sa kanya. At ayoko nga ng gulo. Makaraan, papadudot, at ang tatlong buwan ay sinabi sa akin ni Joseph na pumanaw na raw ang tatay ko. Husto ang pagluluksa ako noon pero ayaw ni nanay na pumunta ako sa burol ng sarili kong ama. Kaya nga nadalaw ko na lamang ang puntod ng tatay ko makalipas ang ilang araw. Mabilis na lumipas ang maraming taon at meron ng sariling pamilya si Joseph at binalita niya sa akin na mag-isa na lamang na namumuhay ang matanda at may sakit naming nanay. Kaya naman kahit nagdadalawang isip ako, pinundahan ko siya sa dati naming bahay upang kumustahin.

0: na po kayo. Pinagluto ko po kayo ng sopas.
1: Ayoko nga. Mamaya ay nilagyan mo pa ng lason yan. Hindi na paaga ang pamamaalam ko sa mundo.
0: Ay, hindi ko pong magagawa sa inyo yun, Nay.
1: Anong hindi? Eh di ba galit ka sa akin? Galit ka kasi kung ano-anong masasamang bagay ang ginawa at sinabi ko sa'yo nung araw. Pero ayos lang naman sa akin yun eh. Dahil galit din naman ako sa'yo. Patas lang tayo.
0: Ay, hindi na po ako galit sa inyo. Napatawad ko na po kayo. Kaya nga, nung sinabi ni Joseph yung kalagayan nyo, nagmadali talaga akong bisitahin kayo rito sa bahay. Kahit na... alam kong hindi kayo matutuwa.
1: Kuti naman, alam mo. Ewan ko ba naman sa'yo, Reynald? Bakit ba pinagsisiksikan mo pa rin ang sarili mo sa bahay natin? Na wala ka na rin namang babalikan dito. Patay na ang tatay mo. Isarili na rin pamilya si Joseph. At ako, hindi naman tayo magkaano-ano. Ako lang ang kinilala at kinamulatan mong nanay. Pero hindi naman talaga tayo magkadugo.
0: Kahit na ganun eh, mahalaga pa rin naman po kayo para sa akin, Nay. Kahit na hindi niyo ako minahal, mahal ko pa rin kayo dahil para sa akin. Kayo lang ang nag-iisa kong nanay. Alam ko na malaki ang kasalanan sa inyo noon ni tatay dahil pinagtaksilan niya kayo. At ako ang bunga nun. Pero kahit na anong gawin ko, kahit na gusto kong magalit sa inyo dahil sa mga ginawa at pinaramdam niyo sa akin noon na masama at masakit, hindi ko pa rin talaga kaya na eh. Basta nanaig pa rin po kasi yung pagmamahal at pagrespeto ko sa inyo bilang ina. Kaya naman nakikiusap ako sa inyo na eh. Di naman po ako humihiling na tanggapin niyo ako bilang anak. Matagal ko nang sinukuan yan dahil mukhang hindi naman din mangyayari. Pero sana kahit man lang bilang kaibigan niyo na nag-aalala sa inyo, matanggap niyo ako. Ayos lang naman po siguro yun sa inyo, di ba?
1: Paano kung sabihin kong ayoko? Ay magagawa ka ba?
0: Magtubig po muna kayo.
1: Eh, okay na nga. Lintik na ubo talaga to.
0: Eh, wag na po kasi kayo magtaray. Baka lalo kayong ubuhin yan eh.
1: Aba, pati pagtataray ko.
0: Oh, naku, yan na nga ba sinasabi ko kayo.
1: Ay, kainis na buhay to ha. Kung wala lang akong sakit eh. Eh, hindi ako papayag na asikasuhin mo eh.
0: Pag gumaling po kayo, aalis na po ulit ako. Kaya magpagaling na kayo, ha? Kumain kayo ng marami at magpahinga. Inumin nyo rin yung gamot nyo para mabilis na bumuti ang pakiramdam nyo.
1: O siya, sige. Basta kapag ayos na ako, dapat umalis ka na, ha? At huwag ka nang babalik dito sa bahay ko. Kahit na magkasakit ulit ako.
0: Sige, Nay. Basta, magpagaling muna kayo.
2: Papadudot, kahit na nasaktan ako sa mga sinabi ni nanay, masaya naman ako dahil kumain na siya at uminom na rin ng gamot. Noong gumaling si nanay ay tinupad ko ang pangako ko sa kanya. Umalis ako sa bahay namin at nakikibalita na lamang ako kay Joseph kung kumusta na nga ba siya. Pero may isang beses na sinabi sa akin ng kapatid ko na umuwi raw ako dahil gusto raw akong makita ni nanay. Wala siyang sakit noon kaya naman nagulat talaga ako ng husto. Pagdating ko sa bahay, pinagluto niya ako ng paborito kong ulam at sabay kaming kumain kasama ang asawa at mga anak ng kapatid ko. Kahit na hindi kami masyadong nag-usap ni nanay, masaya at kontento ang puso ko. Sa ngayon ay malusog naman ang nanay at madalas na rin akong dumadalaw sa bahay. Ang dating walang puwang kong kalagayan ay nakikitaan ko na ng progreso kahit paunti-unti. Tingin ko ay kapwa kaming naghihilom ni nanay mula sa mga sugat na dulot ng kahapon. Maraming salamat po, Papa Dudot, sakaling mapili po ninyong i-air ang storya ng buhay ko. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Number one kayo sa puso ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Reynald.

Salamat po sa ating sender na si Reynald sa pagbabahagi ng kanyang kwento dito po sa Barangay Love Stories. Alam po ninyo mga kabarangay, huwag tayong gumawa ng kasalanan nang magdurusa lamang kinatagalan ay ang ating mga anak. Piliin nating maging matalino at malakas upang hindi tayo mahulog sa mga tukso. Ngunit kapag nakagawa na tayo ng pagkakamali, itama at harapin po natin ito. Bumawi tayo sa mga tao na nasasaktan natin ng husto, lalo na kung ito ay mga mahal po natin sa buhay. At para naman sa mga taong nagawa ng kasalanan at nasaktan, dumating nawa ang araw na tuluyang maghilom ang inyong mga puso at papasukin ang pagpapatawad sa inyong mga damdamin. Hanggang sa muli mga kabarangay, ako po ang inyong Papa Dudut. Nakasama niyo sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa Barangay Love Stories. Sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever.

Ang kwento ng ating letter sender ay binigyang kulay ni Joy Acebron sa direksyon ni Bea Uy. Muling abangan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Story.

nakaraanan. Yung iba sa inyo, mga ihihina. Tapos eh, yung DJ sasabihin sa'yo eh, wala man lang.

sana eh makausa din po kayo ano sa inyong pagkaipit diyan sa daloy ng trapiko. Marami nga po tayong mga pinaglalaban mga kabarangay, yung iba-iba tayo ng mga paniniwala at pinaglalaban. Pero ang pinaka-importante ay respeto sa bawat isa at naway makamit natin sa bansang ito ang nararapat sa mga Pilipino. Yun lamang po ang aking masasabi diyan sa mga kaganapan ngayon. At sa ating episode ngayong araw na ito mga kabarangay, nako eh grabe ho, ano, matindi po ang pinagdaanan ng ating sender na si Reynald. Sapagkat nalaman niya, narinig niya mismo sa usapan ng kanyang mga magulang na siya pala ay bunga ng kataksilan ng kanyang ama, dahilan para maging hindi kagandahan ang trato sa kanya ng kanyang kinikilalang ina. Sa bandang huli, naramdaman naman niya ang pagkapatawad at pagmamahal at respeto. Bagay na pinaghirapan din niyang makamit, no? Dahil walang masamang tinapay dito kay Reynald. Lahat ng kabutihan ay kanyang pinakita sa kanyang pamilya. Si Caridad nag-comment, sabi niya, ang ganda ng story, Papa Dudut. Sana nga ay tuluyan ang magkaayos si Reynald. At ang stepmom niya, deserve niya ang mabuting treatment dahil buong buhay sa kanyang pinagkait yun. Si Joe Perez, hanga ako sa kabaitan ni Reynald. Bagamat ganon, ang turing sa kanya ng stepmother niya, lumaki pa rin siyang mabuting tao on his own. Sana'y humingi ng

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: up again.
1: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
2: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

GON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan!

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

GON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Baba, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Sad man, kailan man. Sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

0: Ako po ang Vice President at Correspondent Network na ito. So from pagod ko sa trabaho, ang solution, GT Cola Flavor.
1: Meron itong iodine at vitamin tumutulog palag at lumaking iyong trisya.
0: Ah, isang inumol refreshing na dahil dito kapag relax sa ang buhay. Kaya subukan ito inumin. Twices lang SRP.
2: Sobrang init sa labas, di ko makontrol ang pa. Buti na lang, Cola para masan ang buhay ko. Ang refreshing at lamunan ko. Alar po, basta isphere mo.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
2: Isang babae hate ang pets.
3: Tumayo ka sa akin.
2: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
4: Allergic ako sa pusa.
3: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
2: Pero ang pusa may sikreto. Nagiging tao.
4: Panaginip ba to?
2: Hindi siya ordinaryong pet. Siya'y misteryoso.
4: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
2: At malupit magmahal.
3: Elmo, pareho kayo ng mata.
2: May magbabalik na damdamin.
4: Isa ka lang, Sophie Kim.
2: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
4: Paano ako magiging tunay na tao?
5: Irereto ko si Sophie sa iba. Ano klaseng lalaki?
3: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Usawa ka lang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
4: Huwag ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao pwedeng yumakap.
2: Meow, the secret boy. Insecurity.
6: What's up guys? Welcome to my Beanie Marathon.
7: Walong members, isang game master.

0: Uh-huh. Thank you so much, Vinny Joanna. Back to you.
1: Vinny versus Sabado, 2:30 p.m. sa SBC at mapapanood sa player.
0: Ready? And go!
2: Haharurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: PD.
1: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Fan News, Prime Time, 5:30 PM.
2: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.

0: isang babae hate ang pets.
1: Lumayo ka sa akin.
0: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
2: Allergic ako sa pusa.
1: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
0: Pero ang pusa may sikreto. Nagiging tao.
2: Panaginip ba to?
0: Hindi siya ordinaryong pet. Siya ay misteryoso.
2: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
0: At malupit magmahal.
1: Elmo, pareho kayo ng mata.
0: May magbabalik na damdamin.
2: Isa ka lang, Sophie Kim.
0: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
2: Paano ako magiging tunay na tao? Irereto ko si Sophie sa iba. Anong klaseng lalaki?
1: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Sawa ka lang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
2: Huwag ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao pwedeng yumakap.
0: Meow, the secret boy. Insecurity. Sa Chit TV.
3: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Fan News. Prime Time. 5:30 PM.
4: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.

0: thank you so much, Beanie Joanna. Back to you.
1: Beanie Versus, Sabado, 2:30 p.m. sa SBC at mapapanood sa Player.
2: Isang babae hate ang pets.
3: Tumayo ka sa akin.
2: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
4: Allergic ako sa pusa.
3: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
2: Pero ang pusa may sikreto. Nagiging tao.
4: Panaginip ba to?
2: Hindi siya ordinaryong pet. Siya'y misteryoso.
4: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
2: At malupit magmahal.
5: Elmo, pareho kayo ng mata.
2: May magbabalik na damdamin.
4: Isa ka lang, Sophie Kim.
2: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
4: Paano ako magiging tunay na tao?
6: Irereto ko si Sophie sa iba. Anong klaseng lalaki?
5: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Sawa ka lang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
4: Hindi ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao pwedeng yumakap.
2: Meow, the secret boy of my insecurity. Sa Chit TV.
7: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.

0: nako. Ay, ating mga kapamilya po dyan sa Mindanao, ha, sa Sarangani area, na siyempre hindi pa ho nakaka-move on sa magnitude 7.8 na lindol, at maaring hindi pa ho masasabing almost back to normal na sila. Sisira ang bahay, eh, namatayan eh. Tapos siyempre may mga aftershocks pa ho yan. Mag-iingat po kayo, ha.
1: Ingat po kayo, at kapit lamang po pasasaan, but paunti-unti tayo makakabangon po dyan sa
0: kalabing. Ay, sa atin po naman mga kapamilya dito ho sa Metro Manila, bagamat may aumento sa sahod, eh siyempre mataas ang presyo ng bilihin, ay budget-budget na lang ho muna at pagkasyahin kung ano ang may meron tayong pare-pareho.
1: Ang hirap pa, no? May dagdag sahod pero maghihigpit ka pa rin ng sinturon.
0: Ay, ang sinturon ay nasa bewang. Talagang masikip na ho, talagang ganun eh. Wala ho tayong magagawa pansamantala ngayon, kundi magtipid at pagkasyahin kung ano ang meron.
1: Ay
0: nako, ay 601 na pala. Aba, paano, muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan, pero walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Sa mga nasa biyahe na po dyan, ingat po kayo, magandang morning. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico.
1: Tara siya.
0: Ako po naman si Johnson Manaba.
1: Ako naman po si Christian Yusores.
0: Naku po, Diyos ko, nasira pa yung mic.
2: Nasira.
1: Ayan ha, ako naman ngayon makakasira.
0: Parang may sinasabi.
1: Wala.
0: Parang may sinasabi siya, no?
1: Bye!
0: Bye! Bukas po ulit. Good night!

0: Ganun-ganun lang, 6:03 na agad? Ay, naku. Gising na bago na, it's a Wednesday, 6:03 in the morning, wakey-wakey!
1: Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang awan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
2: Gising na!
1: Bango na! Gising Pilipinas na! Gising Pilipinas!
3: Good morning!
0: Halika na! Arriba, Mr. Gising reporting in the morning. Are you ready? Narito na po mga maiinit na balita ngayong Miyerkules sa Gising, Pilipinas. Itutuloy ng Iglesia ni Cristo ang rally sa EDSA ngayong araw. Ito'y matapos aprubahan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para sa rally ng grupo sa kahabaan ng White Plains Avenue hanggang Temple Drive simula mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi para nakasaad sa permit na hindi dapat isara ang mga kalsada sa kasagsagan ng pagkilos at iyaking malinis at payapang lugar. Inaasahang aabot ng halos 100,000 ang dadalo sa Wednesday mass action ngayong araw. Kahapon, 16,000 ang nakiisa sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Nangyari ang protesta matapos i-anunsyo ni Ombudsman Jesus Crespin Ramulla na sasampa ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Ayon sa nagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Brother Edwil Zabala, isang hakbang para pigilan ang pagsisiwalat sa katiwalian ang pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Nauna lang kinundina ni Marcoleta ang posibleng pagsasampa ng kaso na si nasabing layong pigilan siyang imbestigahan ang flood control projects at lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naka-full alert ng NCRPO at ilang unit ng BNP para tiyakin ang seguridad sa rally ng Iglesia ni Cristo. Isinailalim na rin sa red alert status ang unit ng Armed Forces of the Philippines sa Metro Manila para tumulong sa pagbabantay. 6 minuto makalipas sa 6 na umaga, naperwisyo ang maraming motorista dahil sa matinding traffic na idinulot ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Madaling araw pa lang ay sinakop na ng mga rallyista ang northbound lane ng EDSA at bahagi ng White Plains. Nagmistulan mang parking space ng mga sasakyan ng EDSA kabilang ang bahagi ng Ortigas Flyover at Ortigas Service Road. Nagtulungan ang mga pulis na alisin ang bus na iniharang sa kalsada na nakaapekto sa operasyon naman ng EDSA Bus Carousel. Pero nanindigan ang mga rallyista na kailangan magsagawa ng protesta sa kabila ng perwisyo sa mga motorista. Para sa MMDA, maraming paglabag sa batas trapiko ang nagawa sa kasagsagan ng pagkilos ng Iglesia ni Cristo. Bilang solusyon, iniurong na ang mga concrete barriers sa EDSA busway para makadaan ang mga motorista. Naka-standby din ang mga tow truck na hatak sa mga iligal na nakaparadang sasakyan sa EDSA. Umaasa naman ang MMDA na hindi na haharangin na mga rallyista ang EDSA ngayong araw para hindi makaperwisyo sa mga motorista. O, akala ko may update si Zeus ba yan? Nandiyan na ba? Awala! Ang isa na tayong update kasi nandun si Zeus. Magjo-join ng Zoom. Taglit lang po ha. Umalma rin ang ilang transport group sa abalang idinulot ng biglang protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Sinabi ni Manibela President Mar Balbuena na dahil sa pagkilos ay maagang gumarahe ang ilang chuper ng Jeep at UV Express na may biyahing Ortigas at San Juan. Pinayagan naman ng LTFRB ang hiling ng grupong makabiyahe sa ibang ruta, partikular sa Ortigas Extension hanggang Shaw Boulevard. Bagamat iginagalang ang karapatan, nanawagan naman ang Stop and Go Coalition na ikonsidera sa pagkilos ang epekto sa pampublikong transportasyon. Mayos na ba ang lagay ng trapiko ngayon dyan sa area na pagdarausan ng rally mula alas 8 mamaya hanggang alas 8 mamayang gabi? Mamaya malalaman po natin sa ating reporter na si Zusa. Pero samantala, 3 muna ang inaresto o naaresto sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon. Kabilang dito ang driver na sinasabing pinaandar ng atrasabante ang minamanehong bus kaya naipit ang mga pulis. Mario Joseph. Isa naman po sinasabing nanuntok ng pulis habang sangkot sa komisyon ang isa pang naaresto. Kinukumpirma pa ng Philippine National Police kung miyembro ng Iglesia ni Cristo ang mga dinampot. Dinala naman sa PNP General Hospital ang tatlong pulis na nasugatan dahil sa gulo sa gitna ng rally. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co, pinag-aaralan ang posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa ilang rallyista kabilang na ang mga natiketan dahil sa paglabag sa batas trapiko. Tiniyak naman ni NCRPO Chief Major General Anthony Aberin na walang special treatment sa rally kahit miyembro siya ng Iglesia ni Cristo. Ganun pala, si General Aberin pala Iglesia ni Cristo. Samantala, ikinagalang po ni Pangulong Marcos ang rally ng Iglesia ni Cristo na nananawagan ng transparency at accountability. Paruain sa Malacanang, nagtataka ang Pangulo dahil inilunsad ang pagkilos matapos si anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Ramulla na sasampa ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta ngayon Linggo. Dahil sa kawalan ng permit at koordinasyon, ikinit ng palasyo na malaking perwisyong idinulot ng pagdidipon. Kaya napilitan si Pangulong Marcos na kanselahin ang ilang aktibidad kahapon. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na makabubuti kung dumaan sa proseso ang mga ralista para hindi maging perwisyo sa mga empleyadong papasok ng trabaho. Itinanggi rin ni Castro ang paratang na selective justice ang pinaiiral ng Administrasyong Marcos kaugnay ng imbisigasyon sa anomalyang flood control projects. Pero para kay Vice President Zara Duterte, refleksyon ang rally sa pagdami ng mga hindi kontento sa aksyon ng Administrasyong Marcos. Alas 6 G's. Kasama na po natin ang buong parsa ng Radyo Patrol. Si Zeus Legaspi at si Steve Ras ay nandun po sa EDSA People Power Monument. Habang si Trisha Lindo naman ay nasa Liwasang Bonifacio. Unahin natin ang update mula kay Zeus Legaspi. Go, Zeus!
2: Good morning,
0: ladies and
2: gentlemen. Police na nakadeploy dito sa EDSA People Power Monument. Hindi na siguradan sa lugar kung saan nasa
0: Zeus, ayusin mo muna yung mamaya. Signal mo. Pangit yung signal mo. Napuputol-putol. Ano ba, may jammer ba dyan sa area? Gandaan mo muna yung signal mo, Zeus, ha? Babalikan kita. Puntahan ko muna si Trisha Lindo dyan sa Liwasang Bonifacio. Tignan natin kung maayos sa Zeus yung signal. Apuputol-putol ka, Zeus, ha? Ayusin mo muna. Trisha, go!
3: Good morning, Alvin. Ibang grupo at hindi miyembro o mga miyembro ng religious group kagaya kahapon yung nagpalipas ng gabi dito nga sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Mulaan nila sila sa unang distrito ng Batangas at nagtungo dito bilang suporta doon sa panawagan ng Iglesia ni Cristo. Nagmisto lang ang camping ground yung paligid ng Liwasan dahil sa mga itinayong tent at tolda. Ayon kay Alan Tabangay, tagapagsalita ng grupo sa sentro yung kanilang panawagan at programa saglit dito sa isyu ng umano'y korupsyon sa pamahalaan. Narito kanyang pahayag.
4: Galing po kami halos lahat sa unang distrito ng Batangas. Kami po ay nakikiisa sa laban ng ating pong mga kapatid na iglesia sa transparency. Hanggat ang ating pong sistema ng gobyerno ay ganito, hanggat tayo po ay naniniwala na mayroong pampagbabago sa ating gobyerno, kami po ay patuloy na narito sa Liwasang Bonifacio.
3: Alvin, plano nga ng grupo na tumulak sa may EDSA People Power Monument maya-maya lamang. Sa ngayon kasi nagpapatuloy yung kanilang programa dito sa may Liwasan. After niya, nagplano nila, magko-commute sila. Hindi na mag-amarsa dahil masyado raw man na malayo. Diretso sila sa may EDSA People Power para humalo nga sa hanay ng INC. Posibleng bumalik muli sila dito sa may Liwasang Bonifacio at para mag-camp out. At mananatili nga raw sila rito hanggat mayroon naman yung nangyayaring katiwalian at yun sa possibility na magka-camp out sila, Alvin, na mukhang hindi malabo nga yan. Kasi itong grupo na to ay yung parehas na grupo na na-cover ko noong nakaraang mga linggo na umabot ng isang buwan yung kanilang pagpoprotesta dito sa may Liwasang Bonifacio. Yan na balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Trisha Lindo, DZMM.
0: Basta maayos naman, ano, wala namang panggugulo o pangaharas sa mga iba nating kababayan. Eh kasi pinaglalaban naman ay laban sa katiwalian. Eh sino ba naman ang gusto ng katiwalian? Hindi ho ba? Eh mga ilang release lang nandyan, Trisha? Marami-rami na ba?
3: Sorry Alvin, medyo mahina lang audio, pero tama ba yung pagkakarinig ko kung ilan yung mga individual na nandito ngayon?
0: Mm-hmm. Ilan, ilan?
3: Doon sa taya nung kanilang tagapagsalita, nasa 500, badadagdagan pa daw yan, pero doon kasi sa datos ng Manila Police District, as of this time, ay 200 yung kanilang nakuhang datos. Alvin?
0: Sige, babalikan kita dyan, Trisha. Thank you. Maraming salamat, Trisha Lindo. Isunod na natin si Steve Raz na nandun naman sa EDSA People Power Monument. Go, Steve!
5: Good morning, Alvin. Unti-unti na nga nagsisidatingan itong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument, pati sa tabaan niya ng White Plains Avenue, para makiisa nga sa ikalawang araw ng Kinos Protesta para manawagan ng transparency, accountability, justice, and peace. Karamihan ay mula pa sa iba't ibang probinsya na naglilatag na o ng kanilang banig para magpalipas ng gamit sa bahagi ng kahabaan ng White Plains Avenue at People Power Monument. Malakas na tugtog din ang kanilang narinig sa buong lugar dito na may parinig sa gobyerno na dapat panagutin at ang tong dapat malagot. So yan ang pipindi ng placard sa mga member ng IEC na pinan sa mga ito ay may sasaring sa gobyerno na kung sino pa manong ang nag-iimbisiga sa nakuhan ay siya pa ang ipukulong sa Batila ng Pilipinas. Iwiniwagayway din ng hila yung Batila ng IEC. Si Alvin, sa permit na inaprobahan kagabi ng Quezon City Local Government Unit, magsimula ang kanilang programa mamaya-maya kanas 8 ng umaga at tatagal naman ito hanggang alas 8 ng gabi at sandal din mga yung inaasahan ka ng sarali. Sa mga orde ito, Alvin, ay maganda naman yung malagay ng panahon kung parang tapos na malakas.
0: Steve, pumapangit eh. Lumalala yung audio mo. Ayusin mo nga yung audio mo. Ayan. Baka sa earphone. Kaya sa earphone kasi maganda yung video mo eh. Pero yung audio mo naman, kanina maayos yung audio sa simula. Try mo nga ulit.
6: Hello, Alvin.
0: Yan. Situloy mo.
6: Sa ngayon, Alvin, 100,000 ka yung inaasahang lalawag dito sa rally ngayong ikalawang araw ng Pilos Protestas. Magsisimula yan yung programa nila. Alas 8 ng umaga, wala pa tayong listahan kung sino yung mga magsalita dito sa kanilang stage. At tatagal lamang dapat, no? Base sa permit, hanggang alas 8 ng gabi sa ngayon. Maayos naman ang lagay ng pang dito, Alvin.
0: Sige, thank you. Babalikan kita, Steve, ha? Shout ka lang pag mayroong development dyan. Sa ngayon, maayos pa naman yung daloy ng trapiko. Wala pang, hindi pa nagkakabuhol-buhol yung daloy na... Nasaan banda ka ba? White Plains area o EDSA area?
6: East at westbound itong White Plains Avenue, Alvin, sarado ito sa lahat ng motorista. Kaya pwede kang tumahan sa inner road dyan sa may Katipunan, no? At yung dito naman sa southbound at northbound ng EDSA, bukas pa rin sa mga motorista itong EDSA busway. Pero pagdating lang sa tunan ng Bubao, inasarado na yan. Pero din sa bahagi ng EDSA People Power Monument, bukas yan dahil nga sa mga nakaparadang sasakyan at siyempre sa mga nakapwestong pulis, Alvin.
0: Pwede mo ba ipiit yung camera mo para makita yung part ng EDSA? O may nagka-camera ba siya? Yan. O yan. So, EDSA yan.
6: Ito. Tuloy-tuloy. Medyo mabagal lang hindi mabilis yung natakbo ng mga sasakyan dahil nga sa nakapwesto mga pulis sa bilang membro ng INC sa bahagi ng EDSA. Pero bukas yan, no? Yung EDSA busway, bukas pa yan sa mga motorista. Hindi pinagpapawalan na pumasok. Dito naman sa bahagi ng White Plains Avenue, talagang wala ka naman ng kahanan dito. Dahil po sa mga nakapwestong yung stage nyo dito nakapwesto, nakaparada rin dito yung mga sasakyan itong Iglesia de Cristo. Kaya sa mga motorista na dadaan dito, yung kayong tumaan sa may inner road ng White Plains Avenue ng Alvin.
0: So ibig sabihin, yung northbound ng EDSA, yung pabalik dito sa EBS-CBN na limbawa, galing dyan sa kanto ng Ortigas, ang gumaganang lane, isa lang. Bus lane lang.
6: Kasi dalawa siya, Alvin. Bukod sa yung major way ng EDSA, gumagan, pinapasaan din ng sa busway. Ando naman sa south, yung pagkutang gas, bukos na yan lahat ng lane sa mga motorista.
0: Paano? Pangit na naman yung, bumalik na naman yung pangit mong audio. Paulit, paano yun?
6: Tingin kasi dito. Pero yung northbound, Alvin, mabagal yung sa nasakyan. Pero bukas yan sa mga motorista, pinabayagan din sa loob ng busway. Yung southbound naman, sa mga motorista at mabilis yun po ng mga sasakyan sa mga oras na ito.
0: Sige. Thank you. Maraming salamat. Intindihin na po natin, medyo maingay yung background ni Steve Raz. Pero sinusubukan na maayos po para marinig po natin lahat. Ano, Steve, thank you. Maraming salamat si Steve Raz. Isunod na po natin si Zeus Legaspi na nauwi na po sa phone. Patch na lang muna. Kung ano maayos yung signal ng Zoom niya. Go, Zeus!
5: Alvin, patuloy nga yung pagdami, yung pulit ng mga pulis na na-deploy dito sa EDSA People Power Monument para magbantay at magpanatili ng seguridad sa lugar. Kung saan inaasahan hanggang magpapatuloy yung programa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo mamayang alas 8 ng umaga. Nakita natin kanina, Alvin, nasa limang truck, lula ng mga pulis, NCRPO at QCPD yung dumating dito. Ilang sandali lamang yung nakalilipas. May mga tauhan din ng Philippine Coast Guard na nagsisilbing auxiliary o force multiplier. Bukod dito sa People Power Monument, may mga pulis din na nagbabantay sa southbound lane ng EDSA, particular sa EDSA, Connecticut. Nagbabantay naman ang mga tauhan ng Quezon City Traffic and Transport Management Department sa usad ng mga sasakyan sa EDSA. Sa ngayon, Alvin, andito na si QCPD District Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, at siya na yung nagmamando sa mga pulis. Ang ginagawa niya ngayon ay talagang mas pinaluluwag pa itong bahagi ng EDSA.

0: Cordera, White Plains Avenue na nadaraan na ng mga motorista. Dahil ang nangyari kasi, Alvin, merong kaunting pag-iimbudo rito ng traffic dahil yung isang tourist bus na nakaparada, yung unang bahagi nito ay sinasakop yung pangatlong lane ng EDSA na sana'y nadaraan na ng mga motorista. Kaya ngayon, dalawang lane muna ay nadaraan nandito, northbound mula Ortigas. Pero pagkalagpas naman dito sa may People Power Monument, makarating ng Capo Aguinaldo, ay tatlong linya na yung nagagamit ng mga motorista.
1: Hindi ba pwedeng tanggalin yung nakausling bus na yun, yung ulo niya? Hindi ba siya pwedeng tanggalin at ipalipat dun sa kabilang dulo ng White Plains? Yaman din lang na wala ng traffic dun?
0: Alvin, yan yung nakikita natin ngayon, no? Tila kinakausap ng mga pulis. Andito kasi sila sa may harapan ng tourist bus na tinutukoy natin. Ito mismo yung tourist bus na inatrasabante rin kahapon para maharangan yung bahagi ng EDSA. Ngayon, ang nakikita natin ginagawa rito ay may mga HPG. At ayan, nandito sila. Mismong HPG na yung nagmamando ng trapiko at nandito sila sa tapat ng bus. Antabayan na natin kung ano yung mangyayari at kung paano yung magiging pagtabi sa bus na ito, Alvin.
1: Sige. Hanggang dyan muna, Susa. Tuloy mo.
0: Ano yun, Alvin?
1: Yes, sige, tuloy mo. Tuloy mo.
0: Sa ngayon, Alvin, ang napapasingan natin ay patuloy yung pagbigat ng volume ng mga sasakyan na dumaraan dito. Pero yun nga, para sa mga kapamilya natin na magkumula ng EDSA, Ortigas, northbound dyan hanggang makarating ng Campo Aguinaldo, EDSA, Santolan at sa may bahagi ng Cubao, nadaraanan pa naman itong bahagi ng EDSA Corner White Plains Avenue. Bagamat may bottlenecking o kaunting pag-embudo lamang dito sa may tapat ng People Power Monument, pero luluwag yan magkalagpas ng Campo Aguinaldo.
1: Hindi ba pwede nga, no? Hindi ba pwede patala si, ano doon, si, sino yung magaling magtanggal ng mga obstruction sa MMDA? Ano pangalan noon? Si Gabgo?
0: Si Gabriel Go.
1: Oh, di ba, napakabilis niyong magtanggal ng mga obstruction. Ayan, malinaw na obstruction dahil nakakaharang sa pinaka-main thoroughfare ng Metro Manila. Eh, ba't hindi niyo matanggal-tanggal? Di ba?
0: Tama ka dyan. Kahapon na nakita natin dun sa kanyang post sa social media, Alvin, ang ginagawa nung unit ni Gabriel Go ng MMDA ay yung mga alternate routes yung kanilang inaayos. Yun yung kiniklearing operation nila. Pero ngayon, naantabayan na natin kung paano yung magiging operation nila. Ngayon naman, Alvin, mabanggit ko na lamang din. Kita natin, medyo inuusog na yung tourist bus. Pero kasi may mga tourist bus pa na nakaparada sa kanyang likuran. Kaya titignan natin kung paano yung mamaneobra ito. Kung aabante na lamang ba, taalis talaga dito, iikot.

0: Caller. Go, Noel.
1: Alvin, good morning. Nagpadala ng karagdagang pwersa, Police Regional Office Calabarzon sa EDSA bilang bahagi ng pagpapatibay ng seguridad at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa gitna ng aktibidad at pagtitipon sa Metro Manila. Personal na pinangunahan ni Brigadier General Hansen Marantan, ang Regional Director ng PRO4E and Deployment ng Augmentation Force para mapalakas ang police visibility sa EDSA. Binigyan din naman ni General Marantan ang kahalagahan at disiplina at profesionalismo ng bawat polis na nakadeploy. Inatasan din niya mga tauhan na mahigpit na pairali ng polisira ang maximum tolerance alinsunod sa umiiral ng mga patakaran ng pambansang pulisya. Tinayak ni General Marantan na laging nakaantabay ang PRO4E na magbigay ng karagdagang support na kung kinakailangan para mapanatili ang kaayusan kahit pa may mga kilos protesta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alaman, DZMM.
0: Sabi ni Butch na Garcia ng Land Bank, southbound, medyo heavy sa EDSA po ito, ha. Pero mabilis ang daloy ng traffic. Photos sa tapat daw ng People Power Monument. Super luwag na yung EDSA after ng Ortigas. Thank you. Maraming salamat, Noel Alamar. Isunod natin si Arnel Ozaita. Go, Arnel.
2: Yes, good morning, Alvin. Apat ang nasawi habang 11 ang sugatan matapos araruin ng isang truck ang isang lamay sa gilid ng Maharlika Highway sa barangay Ibabang Palsabangon, Pagbilao, Quezon. Patay sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng truck ang northbound lane nang umano'y makatulog ang 24-anyos na helper na siyang minamaneho ng driver na nagpahinga muna. Dahil dito lumis ang truck sa kabilang linya at dumiretso sa lamay na nasa gilid ng kalsada bago sunod-sunod na mabanggang isang jeep, tatlong motorsiklo at dalawang tricycle na nakaparada at saka sumalpok sa puno. Napailalim sa truck ang dalawa sa mga nasawi habang naitakbo pa sa ospital ang dalawang iba pa, ngunit dineklara ng dead on arrival. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Arnel Ozaita. Magandang umaga sa iyo, Richard Merck. Ganoon din si Alfred Estilan. Yung mga suki po natin, nagising na at bahagi po ng mahigit 25,000 ba, Bea? Mahigit 25,000 na nakamonitor po sa atin ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! 35,000 na pala. Magandang umaga din po kay Manong Rod Izon na mag-uulat po sa atin. Go, Manong Rod!
3: Good morning, Alvin. Dalawang batang lalaki ang iniulat na nasawi matapos na malunod sa River Dam sa Barangay Kulis, Hermosa, Bataan, Martes ng hapon. Sa report ng Hermosa Police kay Bataan Police Director, Police

0: mag-makeup pa si Bigonia, mamaya pa po sasali. Asek, ano okay, na po yung gagawin natin moving forward after the investigation dun sa camera? Ano po? Ano yung mga pagbabagong gagawin natin sa ating mga public schools after nung Tacloban shooting?
1: Yeah po, so eye-opener nga po yun nga sa Tacloban. So, Agara pong nagpagawa po si Sec Angara ng nationwide school safety and security audit. Dito po inalam namin kung ano yung mga pangangailangan pa sa security guards, sa mga metal detectors, sa mga perimeter fences at sa mga CCTV. Dito po namin nalaman na medyo marami-ramat po ang kakulangan sa mga ganitong kagamitan at mayroon na po kaming direktiba na bumili na ang mga schools ng mga ganitong gadgets para sa security arrangements sa school.
0: So ano po ang magiging moving forward or in the next few weeks, ano po ang magiging minimum na pang safety gadgets or equipment na dapat meron po sa ating mga public schools nationwide at magkano po ang ilalaang budget ng DepEd?
1: At least po, mayroon pong handheld metal detectors po yung mga ano natin, mga schools natin. At sa kasalukuyan po, dahil hindi naman ganun kamahalan itong handheld metal detectors, ay kaya na po itong bili ng mga paaralan natin. Pero po, ang tinitingnan namin, Alvin, na medyo challenging, itong mga schools na malalaki. Mm-hmm. So, example ko nga dito, yung Parañaque National High School na mayroong 14,000 na
0: wow,
1: enrollment.
0: Wow, dami!
1: Medyo po nightmare po ang ganito. Kaya ang tinitingnan namin, hindi lang siya handheld, ano po siya, yung walk-through metal detectors. Kaya para mas mabilis yung pagpasok ng mga bata, at hindi lang siya iisang pasukan, medyo marami-rami, mga tatlo, apat, or lima na lane para mas mabilis din po yung ano yung pasok ng mga bata. And then importante po Alvin, kasi nga yung perimeter fence po, based sa survey namin, may mga schools pa na wala pa talagang mga konkretong perimeter fence. So yun din po ang binibigyan namin ng ano ng attention at kino-coordinate namin sa local government units using the SEF kung makapagbibigay ng pondo habang ginagawa po namin ang pondo for 2027 at sure po na magpo-propose po kami ng pondo para dito sa 2027.
0: Dapat po ba lahat ng public schools in the whole country ay may gwardiya, at least one, isa man lang gwardiya? Kasi may ibang school po na walang gwardiya, no? Depende sa yaman ng LGU.
1: Tama po yan, at least one po. But of course, the same argument sa malalaking school, Alvin. Pero yun nga, at least one, ang presence niya is parang considered as deterrent na rin sa mga pwedeng gumawa ng masama. At yung bug inspection po, regular na pong ginagawa yon. And even yung visitor management, lahat po ng visitor ay kailangan dumaan sa proseso doon sa gate. At syempre yung mga papasok na mga sasakyan, na mga bisita, ay kailangan pong tingnan. So, kagaya ng ginagawa natin sa ibang sa mga malls, ganyan.
0: Po, sa numbers po, no, para lang magkalinawan, yung security guards ngayon na nagbabantay sa ating mga public schools, ASEC, ay nasa ilan? 200 lang out of the thousands of public schools in the whole country?
1: Hindi naman po 200 lang. Kasi
0: ilan ba?
1: Mayroon po tayong 48,000 public school. So, based po dito sa ating audit, mayroon na po tayong 31.7% na schools ang mayroon na pong at least one deployed security guards sa school premises. So, ibig sabihin nito, ito translate natin ito sa numero ng mga schools, mayroon na po tayong at least sa 31.7% ng 15,268 schools na mayroon pong security guard. I-qualify ko lang po, yung security guard po, combination ito ng itong talaga mga galing na mga agency, at mayroon din pong ang DepEd nag-hire ng mga tinatawag nating watchmen. Ito po ay regular item, at mayroon din po tayong security guard or watchmen na pinuponduhan po ng LGU at ng PTA.
0: Opo.
1: So mayroon na po tayong pero po ang problema lang is based po sa report ng mga schools natin, mayroon po

0: tayong nasa around 32,000 na mga schools na walang report na mayroon silang presence of security guard.
1: Medyo marami-rami pa yun. Asik ha, 32,000 all over the country. So moving forward, ang objective o yung goal ng DepEd, dapat mayroon. A minimum dapat mayroon moving forward. So kailan mababudgetan? 2027 pa po?
0: Hindi po. Ngayon pong 2026 po, tinitingnan namin yung kasi lahat ng school may budget. At kung papansinin mo, based doon sa data na sinabi ko, 51% doon ay funded ng school MOE and 25% ay funded ng LGUs and 1.7% ay funded ng PTA, yung Parent-Teacher Association. So, titingnan po namin kasi may mga ano po kami, may mga standard by fund for schools at tinitingnan namin kung pwede na namin itong maibaba sa mga schools at mabigyan ng pondo para makapag-hire at least watchmen yung mga small schools natin. Pero ang sa mga small schools kasi, Alvin, ang mga parents po kasi hindi namin sinama sa bilang ay nagbo-volunteer po sila na at least magbantay relyebo yung mga parents sa mga small schools.
1: Opo. So mag-i-issue po ng memo si Secretary na lahat ng schools dapat magkaroon ng gwardiya at kahit isang gwardiya man lang.
0: Actually po, kasama na po siya doon sa inisyo namin na DepEd order noong March 2026 na yung policy on ensuring inclusive and motivating school environment, minimum po yung guard doon present. Okay. But of course, it's always a question of of budget po talaga, Alvin. But of course, with the help of other agencies and especially the LGU, I think mapupunuan natin yung kakulangan dito sa mga pangailangan.
1: Asek, one last, ano po? Yung CCTV, pabor po ba kayo? Dapat lagyan ng CCTV ang mga schools, yung mga classrooms, pati na yung facade o yung entrance ng mga paaralan?
0: Malaki po yung tulong ng may CCTV. Pero alimbawa, Alvin, sa Parañaque National High School, ang dami pong classroom doon. So, tinitingnan namin yun lang munang mga ingress at egress, tapos yung mga likod at yung mga pasad at sa classroom po parang pinag-aaralan pa namin kung every classroom ba lalagyan namin ng CCTV. Pero based doon sa nangyari sa Tacloban, kailangan po talaga doon sa mga sa hallway mayroon. Doon naman makikita na kung sino yung pumasok, sino yung lumabas na hindi naka-uniform or kung ano yung may commotion na nangyari, makikita na siya. So, marami-rami na rin pong school ang meron tayong mga CCTV, lalo na dito sa NCR kasi nga po, sinasagot po ng LGU. But of course, DepEd po ay maglalaan din po ng pondo para dito moving forward.
1: Yeah. Hanggang dyan muna tayo, Asek, tapos magpa-follow-up interview ulit kami pag may development. Thank you, Asek, ha? Mabuhay po kayo dyan sa Department of Education.
0: Maraming salamat.
1: Maraming salamat po kay Asek Roger Masapol ng Department of Education. Sabi ni Mark Hernandez, mahal nga o wala eh. Kailangan natin mga pital para sa kabataan. Ano po? Kasi makakatulong po yan sa monitoring. Pag hindi naman natin ginawa at may nangyari, hindi magsisisihan po tayo dahil wala tayong ginawang sistema. Ano po? Magandang umaga kay Attorney Chris Benijo. Sabi niya, magandang umaga sa napakagwapong BOC DepCom. No, may ganong kapa, Attorney Chris, ha? Mano si General Noli Batan. At congrats daw sa BOC at sa lahat ng ating district collectors para sa ating June collection performance. Ba? Energy pa for July. Teka muna, kailangan naming mag-break. Kakausapin po natin ang National Capital Regional Police Office sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Wednesday na. Konting rin na lang weekend na.
2: Good morning! Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Tayong mga lalaki, kayo araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
7: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
8: Ang husay!
9: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
8: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
13: DZMM Radio Patrol sa Estrenda. Una sa balita, una sa public service.
14: Delivery! Maria Jose?
15: Akin yan? Ang laki ng box!
14: Surprise!
15: Eh, ba't ka nasa loob na?

0: Rádio Patrol. Serviço segurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado.

0: Magandang umaga po kay Police Colonel Allen Ray Co, ang officer in charge po ng Public Information Office ng Philippine National Police. Magandang umaga sa inyo, Colonel.
1: Good morning!
2: Good morning, sir.
0: Opo, si Alvin po ito. Mga kamusta lang po ako ng assessment po ninyo for today, kasi may part 2 pala, may day 2. Ang kilos protesta po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kumusta yung assessment natin so far, Colonel?
2: Sir, ito po, yung as of now, last night po ay nabawasan yung tao doon sa People Power Monument. Mm-hmm. Nasa estimated crowd po ay nasa 6,000. But we expect this to increase habang nadadagdagan po sa pagdating po ng oras kung saan ay grinant sa kanila yung permit po. Ang permit po na binigay sa kanila ngayon is for today, July 1, from 8 a.m. to 8 p.m.
0: So far, so good naman po, ano, yung pag-aayos ng seguridad, hindi sila abala sa publiko kasi nakaabala po sila kahapon, hindi na po makontrol sa sobrang dami, pati yung mga sasakyan na hinambalang na po si EDSA. I don't know, ngayon, papanong directive po ng pamunuan ng PNP?
2: Yes, sir. We will ensure na hindi na po mangyari ito, na yun nga po, malaking abala at aberya ang naibigay sa mga ibang kababayan natin, mga mamamayan na hindi naman po konektado o hindi participant dito sa nangyaring kilos protesta. So ang Philippine National Police po ay nagsusumamo o humihiling sa pamunuan at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, nire-respeto po namin ang kanilang karapatan to peaceful assembly. Mm-hmm. As guaranteed by our constitution, di po ba? But as fellow Filipinos, we appeal to them na to conduct yung gathering po in a peaceful, orderly, and lawful manner, especially yung today po.
0: Tama. Wala po tayong...
2: Sana po, yes. Yes,
0: sige, sir. Sige,
2: they should dream... Opo.
0: Sige, tuloy nyo po. Sana po.
2: Yes, sir. We ask that they remain within designated areas. Ang area po na designate sa kanila ay along White Plains Avenue, Temple Drive, Quezon City. Diyan po yung area. They shall remain there at all times. At wala pong magiging very clear po dito sa binigay Grenant sa kanila na permit na no total road closure will be undertaken during the duration of the activity. So this includes, obviously, yung along EDSA po mismo. So sana hindi na po natin makita yung sadya na hinarang yung mga sasakyan at yung mga buses pa po na talagang para maantala or completely stop yung ating traffic po.
0: Opo.
2: We ask that they remain there at cooperate with the police and local government personnel on the ground.
0: Dama.
2: And always be mindful of the safety and convenience of the general public po.
0: Tama po yun.
2: Including those who depend on the affected roads and thoroughfares.
0: Opo.
2: For their daily needs. Marami po tayong narinig na balita na di po ba na delay, hindi nakapasok or na late sobra. Ito naman po ay kabuhayan na ng ating mga kababayan. Huwag na po sanang maapektuhan dito sa ating ginagawa.
0: Opo.
2: At paalala ko lang po, the PNP is not here to suppress your right to assembly. We will be there with you for your safety and the safety of everyone around you.
0: Tama.
2: Magka-partner po tayo dito para sa kapayapaan, yeah. Hindi po kami inyong kalaban.
0: Pero kagaya niyan ngayon, yung reporter po namin, nandun ngayon sa rally site, ano po, may isang bus doon nakausli ang puwit, o nakausli yung parte niya, na kumain na sa isang lane ng EDSA. Hindi naman po obrang ganun, ano po, na makakasagabal po tayo, main thoroughfare po natin yung EDSA. Paano bang gagawin natin doon, Colonel?
2: Yes, sir. Nagbigay na po ng direktiba ang ating Chief Philippine National Police sa local command, sa regional director, sa district director ng Quezon City na to ensure yung smooth flow ng traffic and as much as possible ay reduce the inconvenience to the public, sa publiko po. Ito po ay, again, ang Chief PNP pa po natin ang humihingi ng paumanhin at he would like to reassure the public na gagawin po ng lahat ng PNP para po maayos ang sitwasyon sa kung saan po nagaganap ang protest movement.
0: Opo. Ngayon, may mga ilang personalidad po, Colonel, na nanawagan na pumunta din ng EDSA o makisali din sa mga kilos protesta. Paano po ang gagawin natin pag lumobo ang tao dyan at lumaki na lumaki ang crowd?
2: We are fully deployed, sir, and we are ready for any contingency. We have contingency plans in place. We have security protocols in place. We will be able to handle po. Ang nakalagay po naman sa kanilang permit, according to their own estimates, ay it will not exceed 100,000. And we will be able to deal with this number.
0: So kung aabot lang ng 100,000, kayang-kaya?
2: Hindi naman po yung parang sinasabi na kayang-kaya. But, sir, we have plans. And we have security protocols that will be activated according to the need po.
0: Ngayon, doon sa mga... May kinasuhan ba kayo? May dinampot ba kayo kahapon, Colonel? Kasi hindi na malinaw kung may mga... Mayroong yung nag-atrasabante na may tinamaan na pulis ninyo. Ano lang nangyari doon?
2: Yes, sir. It's still being investigated. They were released. Yung apat po na... Since there was lack of evidence, it was not sufficient according to the QCPD ang naano po sa apat na ito. They were temporarily held para po hindi na baka gawa pa ng mali doon.
0: Opo. So, Colonel, para lang malinaw, kasi may mga kritisismo po from the general public, lalo sa social media, na parang tila natatakot po ang mga pulis dahil ito ay iglesia ni Kristo. Malaking

0: grupo, ano po, paano ba once and for all, ano ang gusto ninyong sabihin sa general public? Meron bang parang kinikilingan at meron bang parang tila may nag-hold back sa inyo na i-implement po yung batas dahil ang involved nga po dito ay Iglesia ni Cristo, Colonel?
1: That is not true at all. Sa ano na po namin eh, sa sinumpaan na nga po namin eh, we serve, di ba, and protect, and we, without fear or favor, wala po tayong pinapaboran. We implement the law equally kahit sino pa po ang involved. And we have proven this time and again. So kaya nga hinihiling natin dito sa grupo, alam nyo po kasi pag may mga ganitong sitwasyon, we would not like to escalate. Kung nagkaroon na ng tension, hindi po kagustuhan ng pulis na lalong mag-escalate. Magiging chaotic po yan, di po ba? So ang talagang, ang palaging ano natin, ang kabilin-bilinan, standing directive, galing pa po sa Malacanang, and as reiterated by our chief PNP, ay maximum tolerance po tayo on the ground. Maximum tolerance. So yan po ang inaano natin, always de-escalate the situation para po hindi grumabe.
0: Okay. Magandang umaga po at maraming salamat, Colonel. Mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po, sir, at magandang umaga po.
0: Magandang umaga kay Police Colonel Allen Ray Co, ang officer in charge po ng Public Information Office ng Philippine National Police. Si dating DTIU Sec Zenny Maglaya pala, nakamonitor din sa atin. Music Zenny, magandang umaga po. Sabi niya, nakikiusap kami, pakilagay daw ng note sa coverages natin ng rally kung live o file video. O nga, minsan nakakalito din, ano? Actually, usually nilalagyan din naman yan, kung live o di kaya file video. Para siguro, para makita daw nila yung time, yung date, kung kailan. Sige, Yusek Zenny, maraming salamat po sa reminder. Sabihin po natin sa mga pamunuan namin, ha? Mark Hernandez, magandang umaga. Ganon din si Kagawad Marlon Nason. May anunsyo lang, andyan na si Senator Ronald Llamas, nandiyan na pala. Wait lang sir, ha? Yung Batangas, walang face-to-face classes at magsishift po to modular distance learning all levels, public and private. O, ito po yung mga lugar sa Batangas. Bakit, anong rason? Bakit, bakit ganito yung, ano, yung diskarte? Anong reason to, Camille? San Pascual, Balete, San Juan, San Jose, Rosario, Taisan, Ibaan, Lobo, at Malvar. Tapos preschool to senior high school, shift naman to modular distance learning, public and private, Mabini, Padre Garcia, Calaca, Calatagan. Tapos yung no face-to-face classes naman, hybrid, asynchronous, lahat ng level sa public and private, sa Matas na Kahoy at sa Tuwi. Preschool to college naman, no face-to-face classes sa Laurel at all levels, Lemery, Lian, Nasugbo, Taal. Hindi, bakit nga? Anong dahilan nga? Bakit may kami? Anong reason? Bakit may ganitong, ano, may bagyo ba doon? May kalamidad? Dahil kay Bagyong Henry. Ibig sabihin, malakas ang ulan doon ngayon sa area ng Batangas. Parang naaraw dito sa Metro Manila. Ano po? Sa Laguna po, Mela Observer. At Heckler, maganda umaga po sa inyo, Secretary.
2: Good morning!
3: Maganda umaga, Alvin, at sa lahat ng iyong tigapakinig.
0: Opo, anong basa ng mga political analyst at political observer sa ginagawang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Ito ba'y may kaugnayan sa estado ng politika sa bansa, Secretary?
3: Well, nangyayari ito sa isang unprecedented moment na meron kang unprecedented Senate crisis, no? Na maalala mo naman, no? Na kaka-resolve lang in terms of leadership. Mm. Not the crisis itself, but yung leadership component ng crisis, no? At ikalawa, nangyayari ito dito sa unprecedented corruption scandal in the hundreds of billions na nagsimula more than a year ago. At ikatlo, nangyayari ito, papasok sa isang unprecedented impeachment ng isang vice president. The first time na may impeach ang isang vice president na kandidato for president sa 2028 at nangunguna doon sa mga surveys for now. At ikaapat, nangyayari ito, papunta ng SONA, yung first anniversary nung mahiya ka naman speech ni President Bongbong a year ago, kung saan siya yung naglantad nitong 15 malalaking contractors at yung mga politiko na

involved dito sa massive corruption na ito. So very volatile yung political landscape nung nangyari itong malaking rally na ito kahapon. Clearly, yung purpose ng rally ay dalawa. Una, protektahan si Marcos.

0: Kung hindi nyo i-attrash yung kaso ni Marcoleta, kung hindi nyo kakasuhan yung ibang mga corrupt officials, eh dadali namin ito sa inyong pintuan, no, sa Malacanang, no, not so bailed, no. Kaya yun yung nangyayari kahapon at saka ngayon, no. Kaya yung potential ay baka hindi lang disruptive. Yung potential ay pwedeng maging destabilizing.
1: Ayun.
0: Sabi nga, dalawang tao kahapon, si former Secretary Jing Paras, Secretary ng Panahon ni Digong, at saka si Celis, yung SMNI. Ang sabi nila ay, nandito si Vice President, handa ka lang, baka ikaw ang pumalit. So, hindi na ganun ka-bailed yung threat na kung hindi kayo aatras, eh posibleng ipalit namin yung Vice President.
1: Yeah, pero apparently, mukhang hindi din ganun katindi yung threat. As a matter of fact, na Malacanang, sabi hindi threat eh. Kasi even the President pushed through, or will push through with his Canada trip. Hindi ba today aalis, ano? Kasi hindi naman aalis yan pag credible masyado yung threat, di ba, Secretary?
0: Yes. Dahil ang dilema ng Malacanang, no? Kung sila, kung hindi nila ito haharapin, ibig sabihin kung aatras sila, sobrang lame duck ang magiging itsura nila. Ibig sabihin, from now until 2028, hostage na sila nitong religious group na ito or other groups na maglulunsad ng ganitong klaseng rally, disruptive rally. So magmumukha silang sobrang mahina. Kaya yung pag-postpone nila o pag-cancel nila nung speech ni President Bongbong doon sa assembly ng FOCAP, Foreign Correspondents Association, ay hindi maganda yung itsura. Tapos kung ika-cancel pa nila yung state visit sa Canada na medyo major, eh talagang magmumukha silang umaatras at hostage. Lalo na kung hindi nila itutuloy yung kaso na sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla ay ilulunsad nila against Senator Marcoleta, no? So yun yung isang dilema nila. Pero pag tinuloy naman nila, baka kasi itong disruption maging destabilization. So yun yung dilema nila. Mukhang ang pinili nila yung una. Hindi, kukuha namin to. Harapin namin ito, hindi namin i-atras yung kaso. At ipapalabasin namin o ipapakita namin na yung threat ay hindi ganun kalaki. Mukhang yun ang naging option nila.
1: Ibig mo sabihin tutuluyan si Marcoleta, itutuloy yung kaso?
0: Yes, no? Yes, mukhang yun ang magiging position nila. Pero gagawin din nila yung medyo delayed na proseso or pabilisin yung proseso dun sa ibang makakasuhan. Halimbawa, mga contractors, halimbawa, mga ibang tao sa gobyerno na medyo hindi maganda yung image dahil yung nag-iisang cabinet secretary na kinasuhan nila, eh mukhang gagawin pang state witness. So, sino na inaiwan na tao ng gobyerno yung kinasuhan? So, yun yung ikalawa. I-escalate nila yan. At ikatlo, mga politiko. Katulad ng mga congressmen na dati sabi nila more than 60 ang involved. Pero ni isa, wala pang nakakasuhan or nakukulong, maliban kay Saldico na nakasuhan. So, tingin ko, isasabay nila yung mga iba na yan, no? Para matanggal yung image na selective. Selective yung kanilang mga kinakasuhan. Apo. Ang napabilis yung kay Marcoleta, bakit? Eh, siya kasi yung umamin eh. Siya yung umamin doon sa indirect bribery na more than 50 million kaya plunder. Yeah. Yung sinasabi nila na paano ito magiging plunder? Hindi naman ninakaw sa pera ng gobyerno o kaba ng gobyerno. Established na yan eh. Malinaw na yan sa batas eh. Kung maalala mo, Alvin, nangyari yan noong panahon ng ERAP.
1: Yeah.
0: Kung kanyang kaso ay galing sa private money. So yung mga weteng, di ba, weteng lords ang pinanggalingan. So, kahit galing yan sa private money, kahit hindi yan galing sa kabalang bayan, yan ay plunder. Pag more than 50 million, no? Kaya yun ang nangyari kay Marcoleta. Kaya mas mabilis. Siya na mismo umamin eh, doon sa kanilang television program o television network na tumanggap siya ng 75 million. At tumanggap siya hindi during the campaign period. So hindi siya

0: campaign violation. Yeah. Siya ay indirect bribery at more than 50 million plunder yon.
1: Yeah. Sa isa na lang.
0: Oh,
1: pati sa pastillas ganyan din yung nangyari yung kay Rizal Ontiveros, ganyan din yung nangyari ano po. Pero one last, sabi ng iba ito ay pagtatangka attempt para mapatalsik si Pangulong Marcos at ipalit si Vice President Sara Duterte. Ito daw ay testing the waters kung kakayanin. Do you agree?
0: Yes. Iyan ay isa sa possible objective. At inamin yan kahapon ni Secretary Paras at saka si Caselis ng SMNI. No? Pero hindi naman yan lost sa atin eh. No? Na kung yung mga moves ng mga makukulong, yung moves ng mga may impeach, yung moves ng mga makakasuhan madadala sa ICC, lahat yan ay magko-converge. Dahil wala na silang ibang choice kundi pabagsakin ang gobyerno. No? Kaya hindi naman siya, ibig sabihin hindi naman siya ganun nakatago.
1: Mm.
0: Na medyo obvious naman yan. Whether they will succeed, I doubt it. Dahil mukhang naglabas ng statement ang PNP, naglabas ng statement ang Armed Forces of the Philippines, etc. Kaya tingin ko for now ay hindi nila kayang gawin yan. No? Tingin ko by today magdi-disperse na yan. By today. No?
1: But they will attempt again and again and again.
0: Yes. Yes. Halimbawa, going into the impeachment, malamang magkaroon na naman ng ganong klaseng mobilization. Ihahalo na nila yung impeachment at saka itong mga makukulong katulad ni Marcoleta. Tapos going into the SONA, mauulit na naman yan. So, ang mahalaga rito, ipakita lang gobyerno, siya ay firm, siya ay malakas, siya ay hindi kayang i-pressure. Pero at the same time, kailangan niya ipakita na kakasuhan at ipapakulong din niya yung mas marami na mga tao na involved dito sa corruption na siya mismo ang umamin. Siya mismo ang naglantad. Kailangan isabay nila yon, no? Or else, magiging vulnerable sila.
1: Thank you.
0: At magiging hostage sila forever, no? Hanggang 2028.
1: Hanggang dyan muna tayo, Sec. Nag-overtime na tayo, pero maraming salamat sa insights mo. Mabuhay ka.
0: Maraming salamat din, Alvin.
1: Magandang umaga si former Secretary Ronald Llamas, isang political heckler slash analyst. Naniniwala ka ba kay Llamas sa Bigornia?
2: Oo naman.
1: Ang bilis, ano? Walang pag-aalin lang.
2: Walang patumpik-tumpik.
1: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng...
2: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
3: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Signal number 1 nakataas sa 3 lugar dahil sa Bagyong Henry. Pero tubig sa Angat Dam sa Bulacan bumagsak na sa critical level.
2: 4 na aresto sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon. Maraming motorista at tsuper na perwisyo rin dahil sa matinding traffic.
1: Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo nagpalipas ng gabi sa People Power Monument. Pagkilos itutuloy mamayang alas 8 ng umaga.
2: Senado handa na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. PNP handa ring arestuhin si Senador Ronald De La Rosa sakaling lumutang sa paglilitis.
1: 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ipatutupad ng 2 bugso pero ilang labor groups tinawag na barya ang dagdag sahod.
2: Grade 8 student Subatan matapos saksakin ng 12 anyos na estudyante sa Bacolod City. 15 anyos na estudyante nahulihan naman ng baril sa paaralan sa Cagayan.
1: Pulis sinibak dahil sa pangmumulestya sa 8 taong gulang na bata sa Taguig City.
2: sa showbiz spotlight. Ilang celebrities dismayado sa napakalaking electric bill ngayong buwan.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, July 1, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigonia.
1: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon, tuluyan ng naging bagyong Henry ang binabantayang low pressure area. Uli itong namataan sa layong 115 kilometers sa kanluran, timog kanluran ng Abukay, Bataan. Taglay lakas na hangin umaabot ng 45 kilometro per hora at pagbugsong 55 kilometro per hora. Nakataas ang signal number 1 sa southwestern portion ng Zambales, western portion ng Bataan at Lubang Islands. Posibleng lumakas pa ang bagyong Henry na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga.
2: Bumagsak na sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, bumaba sa 159.95 meters ang tubig sa Angat Dam na mas mababa sa critical level na 160 meters. Bahagya rin bumaba ang tubig sa Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam sa kabila ng pag-ulan. Simula ngayong araw, ibinaba na ng National Water Resources Board sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second. Nauna nang sinuspinde ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal.
1: Alas 7:06, apat ang naresto sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon. Kabilang dito ang driver na pinaandar na atrasabante ang minamanehong bus, kaya naipit ang mga pulis. Isa naman ang sinasabing nanuntok ng pulis. Habang sangkot sa komisyon, ang isa pang naresto. Pinalaya na habang iniimbisigahan ang bus driver, gayon din ang nanuntok ng pulis. Dinala naman sa BNP General Hospital ang tatlong pulis na nasugatan dahil sa gulo sa gitna ng rally. Pinag-aaralan din ang posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa ilang rallyista, kabilang na ang mga lumabag sa batas trapiko. Tiniyak naman ni NCRPO Chief Major General Anthony Aberin na walang special treatment sa pagkilos kahit miyembro siya ng Iglesia ni Cristo. Nangako rin ang PNP na walang papaboran at patas na ipatutupad ang batas.
4: Wala po tayong pinapaboran. We implement the law equally kahit sino pa po ang involved. And we have proven this time and again. So kaya nga hinihiling natin dito sa grupo at ay maximum tolerance po tayo on the ground. Maximum tolerance. So yan po ang inaano natin. Always de-escalate the situation para po hindi grumabi.
1: Si PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co.
2: Umalma ang ilang transport group sa abalang idinulot ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na dahil sa pagkilos, maagang gumarahe ang ilang tsuper ng jeep at UV Express na may biyahing Ortigas at San Juan. Pinayagan naman ng LTFRB ang hiling ng grupong makabiyahe sa ibang ruta, partikular sa Ortigas Extension hanggang Shaw Boulevard.
5: Yun po yung unang pumasok sa isip namin na na makapag mabigyan kami ng rerouting na hindi po kami huhulihin. Kapag may mga rerouting po na ganyan, nagiging out of line. Kaya hinuhuli kami po yung mga no work, no pay. Kailangan natin silang ihatid at hindi din maabala.
2: Bagamat ginagalang ang karapatan na nanawagan ng Stop and Go Coalition na ikonsidera sa pagkilos ang epekto sa pampublikong transportasyon.
1: Walong minuto makalipas ay 7 ng umaga. Naperwisyo rin ang maraming motorista dahil sa matinding traffic na idinulot ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Madaling araw pa lang ay sinakop na ng mga rallyista ang northbound lane ng EDSA at bahagi ng White Plains. Nagmistulang parking space ng mga sasakyan ng EDSA, kabilang bahagi ng Ortigas Flyover at Ortigas Service Road. Nagtulungan ng mga pulis na alisin ang bus na iniharang sa kalsada na nakaapekto sa operasyon ng EDSA Bus Carousel. Pero nanindigan ng mga rallyista na kailangan magsagawa ng protesta sa kabila ng perwisyo sa mga motorista.
6: malaking abala to kasi imbes na maparami yung booking namin, lalong antabala yung biyahe namin eh.
7: Marami kaming dinaan ng ruta dahil mo may mga part po na halos hindi na po umaandar talaga.
8: Ano po spec nyo pagka nag-rally? Ayan po. Gusto nyo po ba pagka nag-rally payapa po lahat? Hindi naman po. Sakripisyo po talaga. Para sa bayan, hindi naman pong ginagawa namin eh. Hindi naman pa sarili eh.
1: Para sa MMDA, maraming paglabag sa batas trapiko ang nagawa sa kasagsagan ng pagkilos sa Iglesia ni Cristo. Bilang solusyon, iniurong ang mga concrete barrier sa EDSA busway para makadaan ang mga motorista. Naka-standby din ang mga tow truck na hahatak sa mga sasakyang ilegal na nakaparada sa EDSA. Umaasa ang MMDA na hindi na haharangan ng mga ralista ang EDSA ngayong araw.
9: Binigyan sila ng permit in exchange na wala dapat nakambala sa EDSA. Sana naman ay they keep up their word. Hindi nakaparkingan ng EDSA para magamit ng ating mga kababayan na hindi naman kasali dyan sa kanilang protesta.
1: CMMDA General Manager Nicolas Torre III.
2: Iginagalang ni Pangulong Marcos ang rally ng Iglesia ni Cristo na nananawagan ng transparency at accountability. Pero nagtataka ang Pangulo dahil inilunsad ang pagkilos matapos i-anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sasampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta ngayong Linggo dahil sa kawalan ng permit at koordinasyon. Iginit ng Malacañang na malaking perwisyo ang idinulot ng pagtitipon kaya napilitan si Pangulong Marcos na kanselahin ang ilang aktibidad. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na makabubuti kung dumaan sa proseso ang mga ralista para hindi maging perwisyo sa mga empleyadong papasok ng trabaho. Itinanggi rin ni Castro ang paratang na selective justice sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects.
10: Masasabi po siguro nating selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan, pananakot para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice. Kung ang re-request naman po nila ay mas makakasama sa hustisya o makakasama sa mas maraming tao, hindi po basta-basta makikipag-negotiate ang Pangulo kung may maaapektuhan at dito naman ilabag sa batas.
2: Naniniwala ang political analyst na si Ronald Llamas na layo ng rally na protektahan si Marcoleta at questionin ang hindi pagpapanagot sa iba pang isinasangkot sa anomalya.
0: Bakit inuuna si Marcoleta? At yung kasama dyan, yung not so bail threat na kung ito ay hindi nyo i-resolve, kung hindi nyo i-atras yung kaso ni Marcoleta, kung hindi nyo kakasuhan yung ibang mga corrupt officials, eh dadali namin ito sa inyong pintuan, no, sa Malacañang.
2: Pero para kay Vice President Sara Duterte, refleksyon ang rally sa pagdami ng mga hindi kontento sa aksyon ng Administrasyong Marcos.
1: Alas 7:13, itutuloy na Iglesia ni Cristo ang rally sa EDSA ngayong araw. Ito'y matapos aprubahan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para sa pagkilos sa kahabaan ng White Plains Avenue hanggang Temple Drive simula mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero nakasaad sa permit na hindi dapat isara ang mga kalsada sa pagkilos at iyaking malinis at payapa ang lugar. Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagpalipas ng gabi sa People Power Monument para dumalo sa ikalawang araw ng rally. Inaasa ang abot ng halos 100,000 dadalo sa Wednesday mass action ngayong araw. Kahapon, 16,000 ang nakiisa sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Hiniling ni PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co sa mga rallyista mapayapang idaos ang pagkilos.
11: So ang Philippine National Police po ay nagsusumamo o humihiling sa pamunuan at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, irerespeto po namin ang kanilang karapatan to peaceful assembly. But as fellow Filipinos, we appeal to them na conduct yung gathering po in a peaceful, orderly, and lawful manner.
1: Naka-full alert na ang NCRPO habang sinasa ilalim na rin sa red alert status ang unit ng Armed Forces of the Philippines sa Metro Manila para tumulong sa pagbabantay.
2: Dinepensahan ng Office of the Ombudsman ang isasampang kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ngayong linggo, ihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay ng hindi idineklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, maaari pa rin kasuhan si Marcoleta kahit nakaangkla ang kaso sa sinasabing pribadong pondo dahil nakasaad sa batas na hindi limitado ang kasong plunder sa public funds. Matatanda ang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang kontribusyon ni Defensor, gayon din ng mga negosyante sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Pero iginiit ng senador na tinanggap niya ang pondo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marcoleta ang donasyon, alinsunod sa Peñera Doctrine, kung saan itinuturing na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya.
1: Alas 7:15, nagipag-ugnayan na ang Department of Justice sa Office of the Ombudsman para sa case build-up kaugnay ng pagkakasangkot ni Senator Joel Villanueva sa manumalyang flood control projects. Kaso nito ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi umabot sa kanilang standards ang rekomendasyon ng DOJ na sampahan ang kaso ang senador. Dinilaw ni Justice Secretary Frederick Vida na patuloy ang preliminary investigation sa reklamo laban kay Villanueva. Noon na sinabi ng Ombudsman na may tuturing ng hinog ang kaso kaugnay ng sinasabing pagtanggap ni Villanueva ng 150 million pesos na kickback mula sa 600 million pesos na multipurpose building project sa Bulacan.
2: Nais ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga opisyal ng pamahalaan na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Kabilang dito, si dating House Speaker Martin Romualdez na inakusahang mastermind sa kickback scheme ng anomalya. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na posibleng makatulong si Bonoan sa mga kaso laban sa ilang opisyal. Naghain na ang Ombudsman ng motion to discharge sa Sandigan Bayan para kay Bonoan na naka-hospital arrest dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback.
12: Yung kanyang intention na cooperate with us is for that case specifically. So yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time.
2: Nauna na itinanggi ni Romualdez na siya ang utak sa mga anomalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Iginit din ng kongresistang hindi siya dapat gamiting scapegoat sa anomalya at hinikayat ang Ombudsman na sundan ang mga ebidensya sa investigasyon.
1: 18 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Handa na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa Lunes. Ininspeksyon na ni Senate President Sherwin Gajalian ang session hall kung saan gagawin ang paglilitis. Ngayon linggo, maaaring ang bisitahin ng House Prosecution at Defense Team ang inilaang lugar para sa kanila. Papayagan ang publikong manood ng paglilitis sa session hall pero 150 upuan lang ang ilalaan. Ipapatupad ang first come, first serve basis at kailangan magpaparehistro ng mga bisita o magparehistro ng mga bisita sa visitor management system ng Senado. Ayon kay Gatsalian na magsisilbing presiding officer, hindi na muling magsasagawa ng pre-trial conference ngayon linggo para sa kahong naglalaman ng tax records ni na VP Sara at Mister na si Attorney Manases Carpio. Sa halip, ipauubaya na sa Senate Impeachment Court kung bubuksan ang selyadong kahon.
13: Yung PIR box will be left to the impeachment court to decide. When the time comes, I'm sure in prosecution, pag i-raise yun, then we'll decide on that matter.
1: Sakaling magpakita sa impeachment trial, handa naman ang PNP na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ang kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
2: Kinikayat ang Korte Suprema na desisyonan ang petisyon hinggil sa issue sa liderato ng Senado. Sa petition for certiorari and prohibition, hiniling ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na ideklarang illegal ang sesyon at rigudon sa Senado noong June 3, kung saan nakabuo ng quorum ang 12 senador at binakante ang lahat ng pwesto. Nanindigan si Cayetano na hindi maituturing na moot o walang bisa ang petisyon at hindi magagamit sa rigudon ang dating hatol ng Supreme Court sa kasong Avelino versus Cuenco, kung saan nagsimula ang sesyon ng may quorum at walang senador na nasa labas ng bansa. Naniniwala rin si Cayetano na maaaring gamitin ang desisyon sa pagtukoy ng voting threshold o kailangang boto para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Nauna nang iginit ng ilang kongresista na dapat ibaba ang kailangang boto para makonvict si VP Sara kung hindi makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa. Gayun din ang nakakulong at suspendidong si Senador Jinggoy Estrada.
1: Time out, time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
2: Aba, 7:21 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
14: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.

0: talagang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: At tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Di natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Ipatutupad ang dalawang bugso ng 85 pesos kada araw na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Epektibo ang unang bugso na o nang 60 pesos na dagdag sahod sa July 19 at karagdagang 25 pesos sa January 20, 2027. Kapag naipatupad ng buong wage hike, magiging 780 pesos na ang minimum wage sa Metro Manila mula sa kasalukuyang 695 pesos. Inaasa ang mahigit 1 milyong minimum wage earners ang makikinabang sa aumento sa sahod. Pero para sa kilusang mayuuno, hindi sapat ang napakaliit at tingi-tinging aumento sa sahod, kaya patuloy nilang isusulong ang 1,200 pesos na minimum wage para sa lahat ng mga manggagawa. Tinawag naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na barya ang dagdag sahod na malayo sa mahigit 1,300 pesos na living wage sa Metro Manila.
4: Umaabot na ngayon sa 1,312 ang family living wage ang kailangan ng pamilya sa isang araw para mabuhay ng disente. Kaya po kung ma-implement nga ng buo itong NCR na 85 pesos na dagdag, aabot lang ito sa 780 pesos. Nationwide, dahil iba-iba mga sweldo sa mga rehiyon, 510 pesos lang po ang average na daily wage, no? Kaya napakalayo pa po sa nakabubuhay na sahod kahit pa may increase.
2: Dinepensa na Malacanang ang desisyon at iginiit na mahirap ang biglang pagpapatupad na malaking dagdag sahod dahil maaring hindi kayanin ng mga negosyante. Sa ngayon, inaasikaso na rin ang aumento sa sweldo sa Cebu, Calabarzon at Central Luzon.
0: Inaasahan ang mabilis na inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Hunyo. Bunsod pa rin ito ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at pagkain. Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 30 centavos ang diesel at 20 centavos sa kerosene, habang bumaba ng 30 centavos ang gasolina. Noong Abril, 7.2% ang inflation rate na pinakamabilis simula noong Marso 2020. At nalampasan ang 6-7% taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa datos ng Ibon Foundation, pinaka-apektado ng pagbilis ng inflation ang mahigit 20 milyong mahihirap, low income at middle class na pamilya, pero mahigit 1 milyon lang ang nabigyan ng ayuda.
2: Alas 7.26, inilibing na ang isa sa mga estudyanteng namatay sa pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. June 22 namatay si Chris Lawrence Fabian at dalawang iba pa matapos pagbabarilin sa San Jose National High School. Si Chris Lawrence ay estudyanteng nagtangkang isarang pinto ng classroom pero tinamaan ng bala. Inalayan si Chris ng Scout Burial Ceremony kabilang ng 21 gun salute at pagpapalipad ng mga puting lobo. Sinampahan naman ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect, pero hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin, alinsunod na rin sa Juvenile Justice and Welfare Law. Nakipag-ugnay naman si late Congressman Martin Romualdez sa mga ehensya ng pamahalaan para maiwasan ang insidente ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City.
0: Ito, partner, magigigil ka na naman.
2: Mm-hmm.
0: Sugatan ang 14 anyos na grade 8 student matapos saksakin ang 12 anyos na grade 7 student. Ito sa Bacolod City.
2: Saan?
0: Ito.
2: Sa Bacolod? Sa amin?
0: Bacolod City, oo. Sa investigasyon, nagkaroon ng komisyon sa labas ng SUMAG National High School hanggang sa saksakin ng salarin ang biktima. Nagtamo ang biktima ng sugat sa tagiliran at braso habang sumuko ang 12 anyos na estudyante at inilipat sa kustudiyan ng DSWD.
2: Alas 7:27, silampahan na ng reklamo ang 15 anyos na estudyanteng nahulihan ng baril sa loob ng paralan sa Cagayan. Nasa kustudiyan ng DSWD ang grade 10 student na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Paliwanag ng estudyante, napulot niya ang caliber 38 revolver sa gilid ng kalsada. Pero sa halip na isuko sa mga pulis, dinala ng estudyante ang baril sa Apari School of Arts and Trade. Noong Biyernes, nahulihan din ang patalim ang 14 anyos na grade 8 student ng paralan. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng Department of Education kung gagawing mandatory ang pag-iinspeksyon ng bag sa mga paralan.
5: Inalam namin kung ano yung mga pangangailangan pa sa security guards, sa mga metal detectors, sa mga perimeter fences at sa mga CCTV. Mayroon na po kaming direktiba na bumili na ang mga schools ng mga ganitong gadgets para sa security arrangements sa school.
2: Si Education Assistant Secretary Roger Masapol.
0: Sa Bulacan, patay ang babaeng grade 10 student matapos saksakin ng amain sa loob ng kanilang bahay sa Baliwag City. Sa investigasyon, sinundo at pinauwi ng ina ng biktima ang suspect habang nakikipag-inuman. Nagtanong dalawa dahil napahiya ang suspect sa mga kainuman. Magkatabi pang natulog ang dalawa hanggang sa magising ang ginang na wala na sa tabi ang suspect. Nakita ang suspect sa second floor ng bahay habang kung nasaan din ang biktimang may tatlong saksak sa leeg. Ano ba yun? Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 14 anyos na biktima habang naaresto ang suspect sa isang guro.
2: Sa Taguig City, sinibak sa pwesto ang pulis na sinasabing na molestya sa 8 taong gulang na batang babae. Nakunan pa ng CCTV ang nakahubad na pulis corporal nang tawagin ang biktima sa kalye ng subdivision. Hinawakan ng pulis sa mukha ang biktima at sinabihang pwede ka bang mahalikan? Mas maganda ka pa sa misis ko. Abay, talaga
0: ulitin mo pa.
2: Nina, paulit-ulit.
0: With feelings kasi para maintindihan.
2: May tama to. Nakita po ng kapitbahay yung ginawa ng suspect kaya isinumbong sa magulang ng bata. Dinisarma na ang pulis na naharap sa reklamong child abuse at paglabag sa Safe Spaces Act. 8 anyos. 8 years old, gaganunin mo.
0: Grabe.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel.
6: Doris, sa ating show Spotlight, dismayado ang ilang celebrities sa malaking bayarin sa kuryente para sa June billing. Kabilang dito ang kapamilya actress na si Barbie Imperial na bida sa seryeng Blood vs. Duty. Nagtataka ang actress kung bakit umabot sa halos 19,000 pesos ang electric bill kahit mag-isa lang at palaging wala sa bahay dahil sa trabaho. Hiniling naman ng komedyanteng si Jason Gainza sa Meralco na ipaliwanag ang questionabling pagtaas ng bill. Nagtataka rin si Jason sa computation ng halos 18,000 pesos na bayarin, lalo't wala siyang negosyong kumukonsumo ng kuryente. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Kino Krishna. Balik sa inyo, Alvin Doris.
2: Sino yung kamo yun? Ang 18,000?
6: Si Jason Gainza.
2: Ah, okay. Eh, ikaw, magkano ang bill mo?
6: Hindi ko pa nga na-check eh. Check ko kay mama.
2: Si Katie.
6: Sa inyo, magkano bill nyo?
2: Si Karen nagsabi din sa akin yung kahapon eh. Nagre-reklamo yung mga amiga niya.
0: Bakit daw?
2: Siyempre, nasa social na condo yung dami na. Di ba? Ang lalaki din. Sabi ko, magkano bang bill mo? Sabi ni Karen namin, nagbigay ng amount. Sabi ko, laki pa na, lalaki ng bill.
0: Talaga?
2: Oo.
0: Eh, anong address ni Karen? Doon talaga ako titira.
2: Eh, lahat naman pero, ata eh.
6: Pero,
2: tumaas
6: Alvin,
2: eh.
6: Nagpaliwanag na ba yung Meralco about about it. Kasi parang biglang nagkaroon ng surge.
2: O, buwan-buwan na may pinapaliwanag. Dahil unang-una, pag mainit, talagang nataas.
0: Pag-summer talaga.
2: Oh.
0: Malakas ang konsumo
2: natin. At yung
0: natin.
2: Konsumo natin, alalahanin ninyo, may lag time na 1 month. Ibig sabihin, yung babayaran mo ngayong, may delay.
0: Okay.
2: Ang babayaran mo ngayong July,
0: mm-mm,
2: ang kinonsumo pa nung June.
0: Ah, ganyan.
2: So, binayar mo ng June, ang kinonsumo mo ng May. So may delay, nagamit mo na bago mo babayaran.
0: Okay. Oh,
2: kaya kasi hindi nag-uulan na.
0: Oo nga, oh,
2: nag-uulan
0: na
2: ngayon.
0: Hindi na ako nag-aircon.
2: Pero ang bill mo ngayon, yung ginamit mo pa yan noong nakaraan.
0: Okay.
2: Oh. Kaya yung iba, edi wala, tumaas talaga, wala magawa eh. Eh hindi naman pwedeng maputulan ka.
0: Ay, wag. Oh. Hindi po pwede.
2: Kaya hanapan mo ng paraan.
0: Oh. Diba? Imaginein mo kung yung mga amiga ni Karen Davila, maputulan ng kuryente.
2: Yeah. Kaya si Ganiel Christian Pan, wala yang ka-problema dahil ang dami niya racket.
0: Oo nga.
2: Eh, daily pa ngayon. Daily pa ngayon yung oh my God.
0: Oh my God.
2: Oh. So, wala siyang problema. Kahit gaano kataas ang kanyang bill sa kuryente, oh, kaya niyang bayaran.
0: Sabi niya, no, nakita yung bill. Nung nakita yung bill, ito lang. Sabi niya, ito lang.
2: Thank you.
6: Thank you.
2: Ganiel Christian, thank you. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
2: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
0: Gising Pilipinas
2: Energy.
1: Radyo Patrol Balita alas 7. TTZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
7: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Abangan sa Private Confessions.
9: Hindi ako galit sa ginagawa mo, Darian. Hindi ako galit dahil tinupad mo ang isang pangako. Nasaktan ako dahil pinili mong mag-isa. Asawa mo ako. Hindi ako taong dapat mong taguan hanggang sa maging estranghero ka sa sarili mong buhay. Kung mabigat ang dala mo, hindi ibig sabihin kailangan mong buhatin ng mag-isa.
8: Private Confessions. Private Confessions.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang Morning Tandem ng Bayan.
10: Good morning!
1: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
11: Gising Pilipinas!
10: Good morning!
2: Magandang umaga sa lahat ng mga gising na partner.
0: Sino ba yan?
2: Gaya ni Secretary Ronald Llamas. Akala ko tapos na yung gisting eh. Hanggang ngayon, nakikipag ano pa rin sa akin, partner? Oh?
0: Nakikipag balitaktakan pa.
2: Si Jerry Diaz, magandang umaga. June Meralco bill almost 3 times our March billing. Yan. Babay niya, go.
0: Si Professor M, may request. Uulitin lang daw yung tanong niya nung isang araw. Pwede bang palinaw sa police o attorney? Kung pwede bang depensahan ang sarili ko ang salarin ay minor?
2: Opo, i-schedule natin na yan. I-schedule natin yan, partner.
0: O, sige, oo.
2: Kasi parang kanina kasi limitado yung oras eh.
0: Correct.
2: Dapat ka sa alliance i-discuss. Mag-alalaan tayo ng panahon para dyan, para mahaba-haba yung usapan, ha?
0: Mm-hmm.
2: Sabi ni Viana Villanosa, just got home from Holy Mass. Ay pinagdasal ko yung mga INC people na sana maisip nila ang sobrang abalang ginawa nila sa mga tao. Oh, sabi ni Vian. Villanosa. Oh,
0: pero ang dami, mga ilan daw ang estimated na pumunta, partner?
2: Mga 10,000
0: siguro. 10,000.
2: 10,000-15,000.
0: May mga leader ba na dumating? Meron akong naulinigan, pati daw si Senator Alan Peter Cayetano ay naandun. Mm. Diyan ba niya sinabi yung binasa natin kanina na item na talagang paimbestigahan? Balik siya, rewind, paimbestigahan yung rigodo na nangyari daw sa Senado?
2: Oh,
0: may ganun eh.
2: Hindi, sa Supreme Court ata.
0: Ah, Supreme Court.
2: Sa Supreme Court, partner. Para nakita ko nga item na yun. Sabi ni Robert Cardinales, stuck in traffic right now.
0: Naku.
2: 6 a.m. pa lang, nasa kalye na ako.
0: Sus.
2: Okay. Topic siya, partner.
0: Kaya nga.
2: Go. Meron ka pa?
0: Wala na muna.
2: Gaspi, anong update dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument, Zeus? Go, Zeus!
12: Alvin at Doris, ano? Sa panayab, sinabi ni Quezon City Police District PIO Chief Police Major Jennifer Ganaban na magiging mas mapayapa ang idaraw sa programa ng Iglesia ni Cristo dito sa People Power Monument ngayong Miyerkules yan. Paliwanag ni Ganaban, di gaya kahapon, may permit na mga magrarally, kaya mas organisado na ang hanay ng mga dadalong rito. Malinaw na niyang hindi dapat makahambalang sa usad ng mga sasakyan sa EDSA, mga ralista, at patuloy rin ang ugnay ng mga pulis sa MMDA at lokal na pamahalaan ng Quezon City para magpatupad ng batas trapiko. Hinggil sa bus na Balandra sa isang linya ng EDSA corner White Plains Avenue, sinabi ni Major Ganaban na ang QCLG yun na ang magpapaalis dito, lalo't sila ang may jurisdiction sa Memorandum of Undertaking kung saan nakasaad ang mga lugar na bawal paradahan ng mga dadalo sa programa. Sa Temple Drive lang anya pwede pumarada mga ito at hindi dapat sa EDSA, maging sa White Plains Avenue. Narito ang ating panayam sa kanya.
13: Po, kasama po kasi doon sa kanilang permit, kailangan po nilang alisin yung mga sasakyan na nakapark along White Plains po at saka dito sa may EDSA para po tumuwag yung daloy po ng ating trapiko. Sa ngayon po, inaantay po natin yung UCLG, yung nakipag-coordinate na po tayo doon para sila po yung makipag-usap doon sa mga representatives na kausap po nila kahapon na pumirma sa permit para po maayon.
12: Yan ang tinig ni Police Major Jennifer Ganaban ng Quezon City Police District. Sa ngayon, Alvin at Doris, ongoing itong pag-a-adjust ng MMDA sa mga concrete barrier dito sa northbound lane ng EDSA. Sa may EDSA Corinthian yan hanggang makarating dito sa may EDSA corner White Plains. Ngayon din, kadarating lamang ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Averin dito sa lugar para nga silipin yung latag ng seguridad. Ngayon, ang ayan, kausap ni Major General Averin yung tauhan ng MMDA para masigurong maayos yung magiging usad ng mga sasakyan dito sa EDSA. Ang inaantabayanan natin dito, Alvin at Doris, ay kung ano yung mangyayari dito sa bus na hanggang ngayon, yung unahang bahagi ay nandito pa rin sa may bahagi ng EDSA Corner, White Plains Avenue. Pero pansin din natin, unti-unti nang bumibigat yung volume ng mga sasakyan na dumadaan dito northbound. Pero intang ilang sandali na lamang magiging tatlong linya na yung madaraanan mula dun sa may EDSA Corinthian hanggang makalagpas ng Camp Aguinaldo.
2: So ibig sabihin, Zeus, hindi na nakausli. Ibig sabihin, hindi na nakausli yung bus dun sa parte ng EDSA.
12: Nakausli pa rin sa mga oras na ito, Alvin. Ang ginagalaw ng MMDA ay yung concrete barriers na nakapaligid doon sa bus sa may bahagi ng EDSA Corinthian hanggang makarating dito sa kanto ng White Plains Avenue.
2: So,
12: pero itong bus na ito ay nakausli pa rin yung harapang bahagi. Pero andito na nga, no? Nakikita natin si Regional Director Police Major General Anthony Averin, nakausap na talaga yung mga tao dun sa bus na nakausli para nga tuluyan na sana itong mabalis.
2: Bakit ang tagal? Hindi ho ba? Bakit? Ano yung kumaintindihan? bakit parang yung mga otoridad pa yung nakikiusap dun sa bus na yon kung siya na mismo ang nakahambalang ng ilang oras na sa EDSA ZUS?
12: Tama ka dyan, Alvin. Kahapon pa ito, mga bandang bago mag-alas 8 ng umaga, nakita natin, nakahambalang na itong bus na ito. Ito nga yung naging sanhi ng kaguluhan kahapon. Ngayon, iaalamin natin, kausapin natin mamaya yung mga otoridad patungkol sa kung ano yung nagiging pagkaantala o dahilan ng pagkaantala sa pag-aalis ng bus na ito. Alvin at Doris.
2: Ay, nako. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Azuz Legazpi. Thank you, Radyo.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Magandang umaga kina June Villat, kaya Cecil Lopez at kaya Ma'am Lina Ho. Ang dami nyo ha, Flo Delisa Uledan, si Yoj DL, si Chris Abrini Castano at si Mariliza Pancho from Lower Antipolo. Mag-greet daw ng Happy Birthday, Maria Paz Daguna. Yan.
0: Happy birthday! Lang Apot San Pedro, partner, nakikinig siya the other day. Hindi ko alam kung makahabol ako.
2: Nag-retire na ba si Pot?
0: Oo.
2: Nag-retire na. Very good. So, ano? Nagbibilang na lang ng pera.
0: Oo, pakuyakuyakoy. Belated happy birthday sa aking nephro na si Dr. Paulette Marshall, Asalang Papanset, at Pacing Hidalgo, ang aking amiga. Hello.
2: Si Jenna Peñaranda, nagpapa-attendance check din, at si Jim, asan na ba yun? Ay, sa, ano to partner eh? Canada to eh. Ottawa, Canada. Si Jim Padines po. Ayan, nakamonitor sa atin. At si Chris, nabati ko na, no? No, kasi partner ko. Si Lorraine, tawagin mo.
0: Ayan. Ang Lorraine Galvez, partner, pakalat-kalat.
2: Saan?
0: Sa may barangay Kamuneng.
2: Malapit lang.
0: Oo, dyan lang sa isang kanto natin. Oo. Lorraine, andyan ka pa ba?
14: Good morning, Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang pakalat-kalat na online show, diba, na sa radyo na rin si Wichika. Ngayong Miyerkules ng umaga nga, Kuya Alvin at Ate Doris, ay nakisakay ako sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilyang purok leaders at street sweepers dito sa Barangay Kamuning, Quezon City. At kamustahin naman natin sila. Ito po si Nanay. Hello po. Good morning!
15: Hello po.
14: Good morning. Ano po pangalan po nila?
15: Corazon Castel po.
14: Ayan, Nanay Corazon, ang ganda ng pangalan. Ano pong ginagawa po ninyo sa inyong barangay?
15: Ako po nag-asikaso ng mga gamit ng barangay.
14: Mga gamit?
15: Wala mo po mga gamit dito sa barangay, ako nagtatago.
14: Yung mga kailangan magpa-reserve po ba ng mga monoblock kapag may
15: yes
14: mga
15: po, yes po.
14: Gano'n na po kayo katagal na nagaganyan?
15: 7 years na po.
14: 7 years! 8 years na rin daw! Wow! Anniversary nyo na! Congratulations! Napakasipag! Walang palakpakan naman, Nanay Corazon. Pero syempre, bukod pa doon, kasi pagdating po namin dito, Kuya Alvin at Ate Doris, may mga bumubulong sa akin. Sasayaw po ba? Eto daw po si Nanay Corazon, ay isa sa mga leader ng Zumba. Tama po ba?
15: Opo.
14: Ano po pangalan ng mga Zumba organization nyo?
15: Kamuning Zumba po.
14: Kamuning Zumba? Gano'n na po katagal ang Kamuning Zumba?
15: Ilang month na ba?
16: Eight months.
14: 8 months na. So ano, tuwing kailan po kayo nagzo-Zumba?
15: Tuwing Sabado po.
14: Tuwing Sabado. Anyayahan mo naman yung mga taga-barangay Kamuning na sumali sa inyo.
15: Inaanyayahan po namin ang mga taga-Kamuning. Kung gusto nyo po sumali sa Zumba, tuwing Sabado po.
14: Ayan, anong...
15: 8 o'clock.
14: 8 o'clock ng umaga. Anong favorite yung kantang pinangzuzumba?
16: Ulala.
14: Hawak mo. Ay, ulala! Sige, napatingin niya. 1, 2, 3. Bapapak. Ang galing. Naging choir na po kami dito. Hindi po kami masyado sumakula sa'yo. Pero nilagay niyo po ba ang pangalan ninyo sa ating lagayan dito ngayon?
15: So, yes po.
14: Gusto po ba ang pangalan niyo ang malagay ang mabunot ko?
15: Sana.
14: Sana po. Barangay Kamuning, kanino pangalan kaya ang aking mabubunot para mapapaulala talaga tayo? Eto na, ang nabunot kong pangalan ay si... Congratulations, makakatanggap ka ng regalo mula sa DZMM, George Marasigan! George Marasigan, hello po! Congratulations! Dahil kayo po ang nabunot ko, tanggapin po ninyo ang DZMM shirt. At syempre, para una po kayo sa balita, Transistor Radio mula sa DZMM. At eto pa, 1,500! Ang gatas ng apo! Ano pong gusto nyo sabihin sa DZMM po kay Kuya Alvin at Ate Doris?
17: Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat.
14: Ayan. At syempre, bukod pa po dyan, andito rin po ang Protect. Freshness every day, di ba?
16: Thank you po.
14: Ayan. Ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
16: Salamat po sa Protect niya.
14: Ayan, maraming salamat po. And of course, congratulations. At syempre, bukod pa po dyan, kanina po ay bumunot din po tayo ng dalawang makakatanggap din po ng Protect. Congratulations po kay Peggy De Guzman and of course, kay Luz Bugayong. Ito po ang inyong mga Protect. Ayan, congratulations. Pakita po natin yung Protect natin. Ano mong gusto niyo sabihin sa Protect? Dito po kayo. Ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
17: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Fresh.
14: Ayan, salamat po kayo po.
17: Thank you for taking Antibacterial Soap Everyday Fresh.
14: Ayan, maraming salamat po. And of course, congratulations. Protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. Of course, afford na afford yan. Mga kapamilya, di ba? Afford na afford yan starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Muna dito sa Barangay Kamuning, Quezon City. Malik na po dyan sa studio, Kuya Abby na Ate Doris. Salamat po.
2: Thank you. Maraming salamat, Lorraine Galvez. Magandang umaga sa iyo, Heidi. At kay Mimay. Hindi, Mimay, alam ko walang limit. Ano po, basta bawal pa yung putulan hanggang dulo ng July. Si Ronald Soriano, magandang umaga. Wala, partner, officially, second half na tayo. Ayun. July 1 eh.
0: Uh-huh.
2: Diba? Si Professor M, nabasa mo na, diba? Louis Basco, good morning. At si Ma'am Elsie Balion Florentine. Okay? Uh-huh.
0: Si Ruby, pag sila, okay lang magpasaway. Tapos sasabihin nilang, nainis sila, mga corrupt na pasaway. Hay naku. Ano daw?
2: Si Attorney Jose Roy the Third. Dating din po ito ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at defense lawyer nung corona impeachment trial. Naalala ko rin.
0: Oo, naalala ko siya.
2: Yung pangalan ni Attorney Jose Roy the Third. Magandang umaga po sa inyo, sir. Long time no hear, long time no see po.
0: Good morning, sir.
18: Good morning!
19: Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Yes, long time. Pero kayo, parati ko kayong nakita. Good morning to everyone.
2: How are you, sir? Active ka pa rin, sir?
19: Very active. We're not on the front lines these days.
2: Anyway, sa Lunes na po, magsisimula ang impeachment trial. Mm. Ano sa palagay mo ang dapat na maintindihan ng ordinaryong mamamayan? Kasi hindi naman po lahat abogado, ano po?
0: Uh-huh.
2: And I think this is going to be the most watched teleserye na naman, partner.
0: Yun lang.
2: Sa magiging prime-time bida na naman itong Senate impeachment trial.
0: Correct.
2: Ano ang dapat na sa isipan ng madlang people, Attorney Jose Roy, as they view and listen to the proceedings?
19: Well, I think the first thing that people should understand, we are not talking about jail term here. Wala pong kulong itong impeachment. Ang pinag-uusapan lang po yung posisyon. The only thing at stake is the right to remain in the public office. There is no jail involved here. These are not crimes, no? So, on the first day, the proceedings will begin with opening statements. But I expect na magiging procedural muna. Pag-uusapan muna kung paano i-conduct, no? O gagawin yung paglitis. As you know, meron pang mga nakabiti na mga tanong.
2: Opo.
19: Halimbawa, yung tinatawag na sealed box, yung mga dokumento mula sa BIR. Pagkaintindi ko, both sides, parehong panig, nag-agree na, no? That this should be opened. So, we have to wait and see how the court will decide to handle this. Tapos, yung isa pang crucial na inaabangan natin, sino ba talaga will be the presiding officer? Meron silang bagong rule na pwede silang mag-appoint ng presiding officer. So, let's see kung anong gagawin ng court, di ba? Pero yes, tama kayo. This should be a very exciting time for us.
2: Should people expect na kada magsimula ang hearing o merong hearing, dapat nandun din ang Vice President? Kasi naging issue din, partner. Lala mo, I don't know kung nandito ka nun, yung dapat ba may arraignment? Ano bang plea mo? Ganyan din ba sa impeachment court na nung corona impeachment, may arraignment? O walang arraignment dito dahil hindi naman ito criminal case.
19: Well, I don't recall that we had an arraignment, but alam mo yung arraignment na yan na sinasabi. You're right, Alvin, hindi naman ito criminal case. I don't think it's that important, but as a matter of strategy, I think it is important na dumalo yung Vice President. Maganda yung ipinapakita niyang handa siyang humarap, wala siyang kakaba-kaba, kasama yung kanyang mga abogado. Kaya maganda makita. Ngayon, kung sakaling may tanong yung court sa kanya, kung gusto nilang itanong, oh, are you guilty or you know, did you do these things? And pwede, she can say no or whatever it is. But that issue is unimportant because you're correct. Sabi ko nga, this is not a criminal case. Hindi naman siya ipapakulong dito eh.
2: Opo, opo. So, hindi malinaw po kung may arraignment o wala. Kasi naalala ko po, may guest kami na nagsabi nun.
14: Oo.
2: Hindi ko lang maalala ngayon sino specifically. Kasi dami
19: I saw,
2: na...
19: I saw that guest.
2: Ah, you saw that? Oo.
19: Yes, but I don't recall it. I don't recall it in the rules of the impeachment court. Wala yun dun.
2: Kasi kung may arraignment partner, mauobliga natin ngayon yung Vice President Attorney Roy na pumunta kasi yung arraignment naman, ikaw mismo na akusado ang magpipili. Hindi naman pwedeng abogado mo, di ba?
14: Oo.
2: Ikaw
19: Pwede siyang i-obliga, Alvin.
14: Hmm.
19: Pwede siyang i-obliga. The court can instruct the lawyers. You tell her to come here. Why? Bahay, pwede siyang tanungin ng mga hukom at any time. You remember, nung panahon ni Chief Justice Corona, pag naisipan ng senator judge na magtanong, there's nothing to stop them. They can. That's up to them. They might want to clarify certain things.
2: Uh-oh. No, pero yung arraignment Attorney Roy should come before the panelitis. Yeah.
14: Pero at any time daw nga, pwede magtanong.
2: Pwede ba yun sa gitna
19: gawin? What I'm saying, Alvin, is yung arraignment, that is a standard procedure in criminal cases. And it starts at the opening of the case, no? And that is a matter of tradition and basic procedure. Siyempre, if he admits right away that he committed the crime, why prolong the agony? Diba? Itatanong mo kagad, ikaw, ginawa mo ba ito? E di pag umuod, di tapos na ang boxing, so to speak.
14: Oh.
19: Pero, and they can do that here if they want. Diba?
2: De, pero as a legal eagle, Attorney Roy, luminary, sa palagay mo ba dapat may arraignment sa impeachment o wala yan? Hindi yan applicable sa impeachment.
14: Wala sa rules.
19: I don't think it is jurisdictional. I do not think that it is essential, no? But I think that the court can compel her to attend anyway. Diba? Oh,
14: pero
19: I expect you to be present so the articles can be read. Kasi may opening statement yan eh. Now, if I

0: else. Pero hindi ano yun, hindi, you mean to tell me up to now hindi pa niya alam yung articles? Alam niya na yun, di ba?
1: Kaya nga po, oo.
0: Ano ba talaga yung value nun? But these are traditions that we respect, no, in court. And for the record, you would want it to be said that the articles were presented to the respondent right in the proceedings.
1: Opo.
0: So that can be done.
1: Okay.
0: They require her to come, require the prosecution or read the articles. What are you going to charge her with?
1: Oo. Yeah. Pero mas importante po sa maraming kababayan natin, mga kapamilya natin, kasi ang tagal na nito, nag-drag na itong impeachment issue. Ang gusto nilang makita, tinatanong ng presiding officer si VP Sara doon sa start, hindi sa gitna o sa dulo, guilty or not guilty ka ba?
2: Arraignment ngayon.
1: Ayun na nga, parang sa napapanood
2: para
1: na.
2: Para sa diba? movie o sa serye.
1: Kasi ang ordinaryo, ay nakita ko yun sa TV. Ganito ginagawa nila, nagpapaka-abogado, di ba? Ganito ginagawa nila. Bakit hindi
0: American,
1: ginawa kay Sara?
0: In the American courts kasi, in the American impeachment proceeding kasi, meron talagang procedure doon, presentment of articles. And that is what starts the, you know, the trial, no? Dadating doon yung prosecution, binabasa yung articles. Inaabisuan nila yung court na, ito ang mga gusto naming isampa na reklamo or na mga pinagbabasihan ng magiging paglitis. So, yun ang point where the court is informed na these are the things na ito ang paglilitisan. Ito ang gusto naming sagutin ng respondent. So doon, the respondent can be required to attend for that.
2: At the onset, pwede bang i-move ka agad ng defense? Ikaw galing ka sa defense side, naging defense lawyer po kayo, no?
1: Oo.
2: Antimano, sasabihin na kagad ng defense na we move for the dismissal of the complaints. Walang basihan tong complaints. Huwag na natin tuloy ito, walang basihan. Pwede ba yun at the onset?
0: Why not? I mean, what's to stop them from doing it, no? There is what we call an opening statement. Magbibigay ng opening statement yan. But if I were the court, I will tell the defense, we've read your answer. Naintindihan namin yung inyong punto na kailangan to, na gusto niyong ipadismiss ito. Kaya lang, ang sinasabi kasi dito, maglitis muna tayo. Pwede naman namin yan i-resolve yung iyong motion to dismiss. Pero pabayaan muna natin lumabas yung ebidensya. Because, yun nga eh, hindi na siguro natin kailan pagdebatihan yun. Proceed to trial forthwith. Diba? Magkailangan magharapan yung prosecution at defense. So, yeah, they can say that. Wala namang problema dun. Pero will the court grant it? I-dismiss ka agad? Palagay mo ba matutuwa yung mga tao pag gano'n ang ginawa? Baka lalong dumami yung mga rally-rally dyan.
1: Opo.
0: Sa EDSA.
2: Pag
0: hindi natin ito tinuloy.
2: Opo, Attorney Roy, gaano ka tindi ang, paano ba sasabihin yung partner, yung klase ng ebidensya, yung appreciation ng evidence? Anong tawag mo doon? Yung burden of...
0: Standard.
2: Yung standard. Paano ba yung standard of evidence dyan sa impeachment?
0: Okay, ganito yan, no? From yung standard of evidence kasi is not explicitly stated. Hindi nakalahad yun dun sa rules, hindi nakalahad sa constitution, etc. Pero, meron po tayong mga sinusundan na prinsipyo ukol sa uri ng kaso. Pag ito'y isang, gaya nga, sabi natin, criminal case, di ba? Pag ika'y bibitayin, kung may kasamang pagkulong o pagbitay, ang kailangan dyan, proof beyond reasonable doubt. Ano ba yung proof beyond reasonable doubt? Kailangan, pag tinignan mo yung ebidensya, magkaroon ka ng moral certainty na sa loob-loob mo, kahit ikay hindi mo nakita yung mga pangyayari, sa loob-loob mo, ha, sa pagsuri mo at lahat, sigurado ka, ha, na ginawa yung krimen. Ayan ang criminal law standard ng proof beyond reasonable doubt. Wala nang duda ang pinalabas na ebidensya. Ngayon, pag hindi criminal case, mapupunta yan sa standard ng civil case. Pag civil case, preponderance of evidence. Ibig sabihin, sa dami ng ebidensya, pag pinagsama-sama mo, malamang nga